0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
1: This is 1233 DYVS 56th Anniversary Special, Until All Have Heard.
2: Mga binan, we are back sa aton nga anniversary special. Kag may mga pipilapit ka mga greetings rin. Oh, by the way, may nakasabat na sa aton nga pamangkot. Si, sino ito gani, Gagawa Diyos, sa aton nga nakasabat? Si Sir Jude Articulo Lipata, ang insakto mga biyanan nga sabat, the first program nga gina-air naton sa pag-sign on, mo ang morning prayer. Before anything else, nagapangamuyo gigita anay, no? Importante ginakaayo sa tanan, ha? Importante ginakaayo sa tanan, no? So, ari naman, oh, ari, antes na mamatis ang pipila ka mga greetings, ha? Name one of the founders of FEBC. Isa sa mga founders. Basta ang sabat nyo, hindi sa mga kagawad, ha? Hindi kami ang founders, kagawad lang kami. Sa sabat yung karoon, kagawad Bunard, kagawad Joe is kay Kobe, kagawad Jigs. Hindi kami ang founder. No? kami ya, mga ano lang kami ya, mga basta. Pero si name one of the founders, so damo na sila eh, ha? More than one na sila. Biskan isa lang, one of the founders of FEBC. Oh, i-chat nyo sa 1233 Radio DYVS Facebook page. Kagantis na itong lantawon, ha? Kung sino na makasabat si Nemo, mati kita na isang greetings from Coach Tata.
3: Hello everyone, I'm Coach Tata Bilanghel from Puso at Lakas Sports sa Pinas segment sang DYVS. I would like to greet happy 56th anniversary sa aton nga mga utod sa DYVS 1233 in your radio dial, the sweet voice of salvation. Well, 56 years, blessed gid katama ang DYVS. To be honest, I'm proud to be one of the DYVS family for the last almost 10 years. And I would like to thank the Lord, especially sa mga blessings nga ginahatag niya sa every segment dira sa DYVS, no? From Salmo, pakadto sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas. And of course, wish ko good blessings ang tanan nga sponsors, ang DYVS, nga nagabulig sa helikoton para sa Ginoo. And of course, bless ko man kag gina-declare nato na sang happiness and of course contentment gid sa pag-serve kay Lord Jesus Christ sa pamaagi sang DYVS. Kag let's continue to serve the Lord kag pagamit kita kay Lord. And again, no, DYVS, thank you very much for supporting us and happy 56th anniversary liwat. Again, this is Coach Tata Bilanghel, your host sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas.
2: Nawing salamat sa kay Coach Tata, no, sa iyang greetings sa Mabiyanan. May nakasabat na sa itong pamangkot, Mabiyanan. Si Ma'am Lorena Lizari, no, ang iyang sabat si John Broger. Oh, damo ni sila, Mabiyanan. Oh, may ara man si Sir Robert Bowman kag si William Roberts, oh? So tatlo ni mga pangalan ni nakabutang sa aton nga Kudigo si Bill. Oh, ikaapat nga pamangkot mga binan, wala nang patumpik-tumpik pa, oh? What is the name, ha? Sa aton yang children's program nga naga-air sang DYVS, every Sunday from 10:30 to 11 a.m. So may ara kita children's program mga kabiyanan. Nag-air galing kay Iban Guru sa aton, wala nakapamati kung Sunday kay aton na sa church. Pero kung napamatian nyo, kung nakabalo ka mo, may children's program kita nga nag-air every Sunday from 10:30 to 11 a.m. ano ning children's program nga ini, no? So ara na da ha, ibutang nyo na da, no? Pangalan sang children's program, mga kabiyanan. Anyway, no? Sige hapo, no, nagapasalamat kita sa aton nga Dios kay nagapadayon sige hapo, no, mga kabiyanan, sang iya nga katutom sa aton tagsak mga buhi. And because of that, we are still here, after 56 years. I'm still standing, na na na na na. Lain-lain na itong kanta, ha? But that's the reality, mga kabiyanan. Nagapadayon kita, nagatindog kita. Tungod sang katutom kag pagpakamaayo sa aton nga Ginoo, mga kabiyanan. Ha? Tungod sang iya nga pagpakamaayo sa aton tagsa, ka mga kabuhi. No? And mga kabiyanan, let me ask you a slightly uncomfortable question this morning.

until all have heard ng aton nga tema, mga biyanan. Oh, by the way, good morning kay Ma'am Emeline Solanya sa Barangay Kadinglian Faith Baptist Church sa Uton. No, may aga dito sa inyong tanan. So we are being challenged, mga kabiyanan, to look beyond our current audience. Kag pamangkuton bala natin, sino pagid balaayhan ang wala pa nakabati. So we are doing our best, mga kabiyanan, because this is a beautiful challenge eh, para sa amon diri sa kahanginan. This is a beautiful challenge. Because it's easy to become comfortable sa mga tao balang malambot na namon. Sa mga tao nga malambot na naton, kilalahanay na kita, no? Kilala nyo naman kami, kabalo na sa mga programa, kabalo na sa mga kanta nga ginapatukar naton. We know what topics get what reactions. And there's nothing wrong with serving our existing listeners, mga binan. But then ang sugo sa aton nga Dios, lain eh. The command of Jesus pushes us beyond our comfort zone. Siling sa Romans chapter 10 verse 14. How can they hear without someone preaching, di ba? So we can think about that. Kay kun ang mga tao wala pagyapon nakabati, wala pagyapon nalambot, somebody has to go to them. And if people are no longer listening sa aton nga traditional radio, perhaps kinanglan naton mangita bag-o naman nga mga paagi agud nga ma-reach naton sila. And this is where the changing media landscape becomes important, mga kabiyanan. Especially subong, no, ang aton mga pamatan-on daw laka sa malaka na lang sila gapamati, radio, AM or FM na. But they are online. Okay? They are online, mga kabiyanan. Nagapamati sila sa nagalantaw sila sa short videos. Amo na nga gina-try man nato, no, especially subong, ka-upload na naton si Kagawad Joe sa God ni siya sa mga online kay balaan nyo, ano ni siya eh, millennial. Millennial ni siya. Para riho pa ni kami gali. Oh, millennial. Pero kung nag-27, 28 ka, 26, mga Gen Z ka pa na, si SK Kobe, millennial mang yapon. Di na doon pamangkoton na kung pila na ni sa akin. Si Bibi Bunard. Doon sa Laaw. Bibi Bunard. Si Kagawan Bunard daw. Doon atrasado ni siguro. Hindi na. Ang buta ko, hindi na siguro millennial eh. Bibi Bunard. daw hindi amuaw. Sa amin, no, ang mga pamatanon nato subong, laka sa malaka na sila kapamati radio. But they're online. No? Nagalantaw sila short videos, nagpamati sila sa podcast, nagalantaw sila sa mga live streams nato, they communicate through social media. Amin na nga ginatingwaan nato, nga may presence man kita online. No? We have the live stream, may mga short videos kita, no? May mga shorts kita, no? So ginatinguhaan na nato, mga biyanan. Oh. So again, that is our theme, until all have heard. Tanan gid dapat makabati, mga biyanan. And before we continue, mati kita na sa isa ka ambahanon. We have the song from Papuri Sandigan. So I hope and I pray that we can continue to serve the Lord as we rely on him sa atong tagsak mga buhi.

0: Happy 56th anniversary, 1233 DYBS.
1: Notice the paradox of our time. We have taller buildings, but shorter tempers. Wider roads, but narrower viewpoints. We spend more, but have less. We buy more, but enjoy it less. How do you measure life? By quality or by quantity? Think twice.
2: This is 1233 DYVS 56th Anniversary Special Until All Have Heard.
3: Nagbalik ang ating anniversary special, mga minan. 56th anniversary special. Here's another important thought for our DYVS 56th anniversary. The word innovation, mga minan, is adoka scary, you know, kapin pa sa mga sa aton nga mga tech balahaw. sa aton nga mga tech, mga binan, ining tinaga nga innovation, doka kululbaan, doka makaladlokan, no? Especially for people who grew up with traditional radio. Sa so, naanad, pag ginawa aton mga tech, ang ilang training dahil sa una, analog eh. Reels ba? Mga reels nga, literal nga reels ha. Ang reels subong lain eh. Facebook reels na eh. sa una ya, reels pag ito yung ginagamit. Sorry, anay kami ni Chief Tech naton. Jo-jo sang nagligan. Sige nga, grabe ito, Pastor. Kunhin eh, kaya kamot sa una ya. Kigan kasi yung supervisor ya. Dapat dasig ka kamot ya. Tapos samtang nag-play, gapamalhas ka, kaya ginarewind mo pa ang ano, di mo't pangitaan mo pa ito kung diin to ang music. Sa amo ni, sa amo to. Amo to ang analog. So, mas kapoy to actually, mga biyanan, sa una. Kapoy gito ya para sa aton nga mga sa mga aton nga mga tech controllers na aton nga mga sa aton mga technician, mga biyanan, kapoy to sa una. Kun wala pa ang music dira sa amo na nga cassette tape, pangitaon mo dagan ka naman sa guwa, pangitaon mo naman to sa library nyo sa mga cassette tapes kag bulpin-bulpin. Bulpin-bulpin, lapis-lapis, rewind mong, ha? Amo na sa una. But then, pag abot sang tiyon na kinanglan na ton, mag-innovate, innovate mga kabiyanan, kisa doon kakululbaan eh. Kay may mga technician nga naanad na bala sa analog bala, nabiskan kapoy, naanag na sa analog, pag-switch na naton sa digital, hindi nakabalo. ang mga programmers man na ano man, kay masiling i-send mo na lang ang imo yang i-send mo na lang ang imo yang imong ano natawag naton man, imong material sa amo ni, paano ni mag-send man, sa diin ko ni-send, paano ko mag-record man, mamuna blahaw. Innovation sometimes it can sound scary, especially sa mga naanad blasang traditional nga paagi, mga binan. But then kuno mamol sa aton, we need innovation, no? Ano namang problema sa ginahimo na muna. But you know what? Innovation doesn't necessarily mean nga ihaboy natin kung ano ang naanda natin halin sa muna. And more importantly, innovation does not mean changing the gospel, mga kabiyanan. No? By the way, partner Joe, may nakasabat na sa aton nga, no? Wala pa sa number, number 4 niya. Ano ang pangalan sang children's program nga naga-air sa DYVS every Sunday? Again, ha? Sunday from 10:30 to 11 a.m. May nagsabat, school bus. Hindi na sa amo. may batang super book. So makasabat sini bawa ang inyong tasa nga makuha, may bugnaw nga tubig. again, mamiyana na innovation. Innovation doesn't mean changing the gospel. We are clearly reminded that innovation is not about changing the message. It is about finding better and more relevant ways to communicate the unchanging message of Christ. And what we are doing here is exactly this one. We try to innovate. Kag himuon nato ng kung anong mahimo nato. This is an important distinction, mga minan. Wala nagaliwat ng atong mensahe. But the way we communicate can change. Now think about the Bible itself, mga minan. ang kamatuoran siyang pulong sa Ginoo nagapabilin. But we have printed Bibles, we have digital Bibles, we have audio Bibles, we have Bible apps. May mga online sermons kita ang napamatian. May mga Bible studies through video conferences. The Word of God remains the same. Ang format nagaliwat-liwat. Okay? So, amo na nga kinanglan man naton mag-innovate. At least kita magbalayan mga mianan, mamati kita na ipagid sa isa pagid ka. Greetings from Ma'am Lila Aro.
4: Hello, this is Teacher Lils from the Department of Education, Division of Bacolod City, ang inyong host sa Kadampig Mo sa Edukalidad sa Kahanginan. Thank you very much, Radio DYVS, sa paghatag sa Department of Education sa opportunity to serve our constituents better through Kadampig Mo sa Edukalidad. Nagapasalamat gi kami sa atong sustained partnership, kagadako gi sa nabulig sa Department of Education para mapaabot sa amon mga stakeholders ang amon nga mga programa, ang amon nga mga instructions, kag syempre ang mga information nga dapat mabalaan sang aton mga tagpalamati. Congratulations sa aton 56th anniversary. Nagapakigisa kami sa Department of Education sa kadalagan sang Radyo DYVS. Congratulations.
3: And we are back mga biyanan sa aton nga special 56th anniversary 56th anniversary special mga biyanan doga. Agatiyog ni aton nga mindset, no? Kay Ma'am Edita Estardo sa Talisay, yung aga dira sa inyo, no? Sa Nanay Linda Kapindo sang Kamindangan, Sipalay. Good morning dira sa inyo. Kay Sir Gideon Kapindo, salamat gid sa greetings, maayong aga sa inyo. And kabayong okay lang datanan sa aton. Oh. Again ha, Ma'am Lucita Aligrado, maayong aga. Oh, silingya, happy 56th year anniversary, 1233. God is faithful, gid. Pray for more years, pagid. Nga ang tanan, makabati. Yes, amo ni aton nga pangamuyo. Ma'am Melanie Aison, maayong aga. Okay, sino pa gidi aton nga nagagreet? May mga sabat di sa again ha, i-chat niyo ang sabat kabianan. I-chat niyo sa aton nga Facebook page, 1233 Radio DYVS. I-click niyo da ang message mga kabianan. May mga nasabat di sa aton nga sa aton nga comment section. Hindi lang tanda sa comment section kay mabalaan na karon sa iban karon niyo sa background. Kay Ma'am Rebecca Julian, good morning. Ma'am Teresita Julian. Sige na, hindi children's at this school, hindi children's hour. Hindi word of hope. Kay Sir John Reynolido, maayong aga. Ma'am Girly Marcine, good morning. Kay siling ni Sir John Ray, watching from Vista Alegre. Greetings to all PCC Assemblies of God family. Uy, may nga gadro sa inyo tren. Oh. And lain naman tayong question mga kabayanan. Kaya daw wala agad may nakasabat. Sinisang aton nga question number 4. Aryo, number 5. Host sino ang host sang Kadampig Mo program Monday edition on legal matters? Again ha, ang Kadampig Mo mga kabayanan, damo tayo klase, no? May ara kita legal matters kon Monday. Sino ang aton nga host sa legal matters? Ha? Kung wala ka mo ni kabalo, but silingon kinanglan nyo mamati kon Monday. Sino nang aton nga host na mga binan? And by the way, no, samtang nagulat kita, here's something I hope every listener remembers during this 56th anniversary celebration mga binan. Ini nga ministry nga ginahimo naton is not just about the people inside the station. It's also about you, mga biyana naton, our listeners. Because sometimes we think about the radio ministry. We imagine the people behind the microphone. Di ba? Ang announcer, ang producer, ang technician, ang management, ang staff. But ministry is bigger than the studio, mga biyana. We are always reminded that the mission cannot be accomplished by one person or one station alone. Ha? Nagakinahanglan kita sa mga staff, mga volunteers, mga churches, mga donors, mga ministry partners, and listeners. No? Tanan kita, my role, mga men. In fact, we have donors and our ministry partners, ha? Nanay Virgie Salgado, kanday Sir Emmanuel Salgado, may nga ganun si Sir Frederick Ripoll, our very own, no? Aton nga, ang tingog sa aton nga station break, mga biyanan, siya na ang gahamal. 12:33, iyan ang ating umangka na, may isang tingog ni Sir Frederick, Sir Fred Ripoll, yung mga biyanan. These people are our partners, our sponsors, our donors. Ma'am Drusira Gayanilo, Sir Joel Gayanilo, sa City Harvest Church. Aton nga, isang nag-anniversary ito, nagligad nga si Mana, dito kita sa City Harvest Church. Partners na ito. Sa ilan ni Pastor Chavi, kag ni Pastor Alma Palmares. In fact, may greetings sa salin sa ito. Antes kita mamati, isang ilang greetings na yan, kato kita na, mamati kita na isa sa kambahan. Di malakad maliin, kababalik pa ang aton nga 56th anniversary special.

0: This is 1233 Radio DYVS, faithfully proclaiming the gospel of Jesus Christ, continuing the mission until all have heard for 56 years and beyond.
1: And that was the voice of our very own Sir Fred Ripolio, mga kabiyanan. Amogin ang tingog naton, Pirmino. Bugnaw gitsang tingog. Daw kun mamati, kabala, daw ga magsuksok kasang jacket, blaw. Kay kabugnaw gitsang tingog, mga kabiyanan. Sir Fred, madapang salamat, ha. Sige mo nga, Pirming, pagpa-unlock sa amon yung mga requests, Pirmi, say mo. And before sinamay, we have 6 minutes left. Hasta lang tayo squat, alas 4, alas 8:40. Alas 8:40, mga kabiyanan. Mamati, kita na yung may greetings patuloy, no, from Pastor Chabi and Pastor Alma sa City Harvest Church. So sila, mga kabiyanan.
2: Hi everyone! We are your hosts sa Kadampig Museka. Yung nahuna, ako si Pastor Alma Palmares.
3: I'm Chabi Palmares.
2: Okay, we want to say a greeting good. Kaya happy kang for the 56-year anniversary sa atong DYVS family. God bless you and more years. Kaya blessing good sa aton.
3: Yes, we want to greet DYVS. Happy blessed 56-year anniversary.
2: Yes. God bless everyone.
3: God bless.
1: And that was the greetings of Pastors Chabi and Alma Palmares, mga kabiyanan, no? Aton nga partner sa Kadampig mo, ikaayong huna-huna, mga kabiyanan. Kadamo ni, no? And in fact, may nakasabat na sa aton nga pamangkot, no? Sino ang host sa Kadampig mo on Legal Matters, Monday edition, mga kabiyanan? Si Attorney Janmark Tamanyo. Ang nakasabat, si Ma'am CJ Bakurnay ang nakasabat, mga kabiyanan. Madami salamat. And kadamo, mga kabiyanan, sa aton pang mga questions rin, no? Ang ininga mga pamangkot, they will last until 12 a.m. mga kabiyanan. So may pila ni ka question man. 15 kabilog, subot silingon, 15 ni katasa. Ang ipanagtag naton. Wala pa nakasabat sa number 4 nga question. May number 6 and number 7 up to number 15. Binabaw pa, mga kabiyanan. Kung wala ka kasabat, kag naunhan ka, may chance ka pa karon kung ang break ni mo alas 10, alas 11, alas 12, or kung alas 9 pa. Sige lang, ah. Siling ka, Pastor, ikaw kasabat, kinag-drive ko eh. Sige, karon lang kung magpundo ka. Ah, magpundo ka lang karon, hindi na mag-chat samtang naga-drive kay karon. Karon, kikan karon sang... Kigan ka rin yung panaugan ka mo ka rin sa Shokos Order. Nag-chat ka mo sa aftang nag-drive, Shokos Order. Explain yourself. Natubang ka mo doon kay Iski Chairman natin si Kobe. Anyway, yung yan na. Damo, patakaroon na. Hasta patalas 12, ha? Hasta pa alas 12. Pero ako, ya, hasta lang ko, ya, alas 8:40. May pipilapit ka mga host karon. Damo pa ito ng mga host, no? Kanday Ma'am Carla, kanday Ma'am Joy, kanday Pastor, June Luces, no? Damo kay Ma'am Leia, mga ito niya nga mga dumaan, kag mga bitirano sa, no? Siyang Sibian na yung mga kabiyanan, no? Sila ginaya mga dumaan, na kuya, ano lang kuya, baguhan lang. Baguhan lang ta. Pero ano yung mga dumaan na ito niya, hindi na sila maubusan sa tupik ko, no? Kisa daw ang aton niya nga mga nindong dumaan aton nga mga kaupdana, no? Sagad gini sila kayo. And anyway, at this we go, mga minan, we have one song left, no? We should listen to this song hanggang sa marnig ng lahat by our papuri artist.

Maabyanan, again ha, hasta lang ko di sa alas 8.40 maabyanan. Once again, ini ang inyo abyan sa ngayon ang Jig Siniliang, ang nagasiling. Life is short and simple, don't make it complicated. Again, kaupo na itong Drisubong sa itong nga station sa Siningaga, si Kagawad Bonard sa itong nga tech, si Kagawad Joe sa itong nga live stream, si Iski Chairman sa Kobe sa aton yang sa aton yang live stream. Once again, this is Jig Zinilia, inyong kaupod, pirmi, adlo-adlawan. Let's continue listening to this song mga kaibigan.

0: 8:44 atong time diri sa DYVS. Abyan, maayong aga gid sa imo kag welcome sa special broadcast ang 12:33 Radio DYVS para sa aton 56th anniversary special. Kamusta ikaw abyan sa sining aga? Salamat gid sa Ginoo sa iyang katutom, sa iyang kaayo abyan kag amazing grace gid sa Ginoo sa aton kag before kita mag-proceed, no, of course, gina-welcome ko ang akon nga partners. Kag hindi na mani siya iban sa aton actually abyan, no. Kumbaga dekada na, no, nga naga suporta diri sa DYVS kag at the same time one call away si partner ya ara dayon, no. So munin na namian ko sa iya. No, so welcome kid partner Carla Pendon. Partner
1: Carla. Maayong aga. DYVS and happy 56th anniversary. Partner Lay, happy thank you so much for your invite.
0: Of course, partner Carla, kay family kita bala, no?
1: Wow. Kalata na huya ko galing sang dekada.
0: Sige lang bala, partner Carla, but silingon na bala.
1: Grabe, dekada sa pagbakamayo
0: ano
1: ni
0: nagin,
1: Lord.
0: No? Ang, kung iisipon na naton by numbers, partner Carla, ti,
1: yes.
0: Nang magsiling ka dekada, ano bala, no? Lawig na eh, no?
1: Yes. Hindi nang manigar ang dekada.
0: Mm-mm. Pero ang DYVS, ya bala, partner Carla, 56 years na.
1: Yes!
0: No? Lima ka dekada na, na and counting, no?
1: 4 years na lang, senior na.
0: Ikaw, Guru Carl, pagsugod gisan di YVS, kapamati ka na ay.
1: Basi, kinabusong pa lang ko. Hindi ah. Guru, no? Wala ta kabalo, no? Pero I remember, nagapamati ng akon family sa DYVS.
0: Wow.
1: Since I was 3 years old.
0: Mm-mm.
1: Subong 2 years old ako.
0: O, diba? Very talented. Kina akong partner niya kay on the spot ang mga sound effects.
1: Kinakinagansang controller.
0: Do, hindi ko na yung kiriya, partner Carla. Ha? Ikaw lang ginaguro makahimo. Yan, no?
1: Yes.
0: Si, ano yan, si Pastor Jigs Yakagina, yeah, may mga gamit pa siya, ikaw ya, yeah, voice lang ganyan, yeah, sound effects, automatic ah.
1: Sa DYVS, na kuno nga pagpamati.
0: O, diba? Sa ulado na ni Guru, ni partner Carla, mga programa, diri sa DYVS, no, kay imagine, 3 years old ka pa lang.
1: Grabe, di lang ko mag-eksama, subong kayo pasi pa lang.
0: Anyway, partner Carla, no, nang may agaliwat sa mga yes. abya naton, nga nagapamati sa radyo, kag sa online, mm-hmm. partner Carla, no? Dumdamo na niya, din pakagina kay Pastor Jigs, no, part 1 si Pastor Jigs, part 2 kami ni partner Carla, kag may Part 3, exciting, Carlo.
1: Yes,
0: kaya sa part 3,
1: wow.
0: Hasta alas 12, abyan, no? Ang special broadcast naton. So, as dalayawon, yan ang Ginoo. Kag September 28, actually, ang aton nga anniversary gid, no? Ang mm-hmm. date sang pagkatao sang DYVS, partner Carla, way back dito pa sa may Guimaras.
1: Yes.
0: No, di ba lang? Mga taga Guimaras, dira ha? Historic gini ang pagsugod sang DYVS kay of course dira ginagsugod mo ang mm-hmm. ang ministry sang DYVS DYGS pa na iya sang una
1: DYGS up sa mga naka trivia na to kagina basi sa isan mo din ka pagpamati may isabat kagid karon sa exam ni Miss Leia. Doon na nga nagkakabatian ko kagina kay Pastor Jigs may mga patrivia na siya so keep it up. No, listen and tune in to 12:33 DYVS until part 3 kay manamo gid kita sang matun-an kag may mga bagay man kita nga mapangamuyuan samtang nagapamati
0: mm-hmm.
1: kita.
0: Anong pag-aambangan nila sa aton yung bahin diriya partner Carla? Of course ara gyapon ang mga greetings naton.
1: Mm-hmm.
0: Ara ang mga trivia naton mapadayo na. So hindi ka mo magkaluya sa mga wala nakasabat kay gina kay may continuation na mga abyan diri yes. sa aton nga part 2 sa aton nga special broadcast. Sa ginatamyo ko lang dira si Ma'am Sarah Grace Arcola. Salamat gid Ma'am Sarah Grace. Mga abyan naton dira sa Mansilingan Christian Academy, partner man naton si Ma'am Sarah Grace kag volunteer, no? Diri sa DYVS. Salamat gid Ma'am Sarah Grace kag September 28 Carl. ang iba naton nga mga abyan naga-celebrate man sang ilang birthday,
1: yes,
0: di ba? Historic man. Birthday sa DYBS, birthday man nimo abyan, no? Labi na gid si Manay Gloria Versosa. Manay,
1: wow,
0: Gloria.
1: Ari tutod ginya since I was 3 guro, nabatian ko na ni si Manay.
0: Ang trivia, mapatrivia tabi sila ano ang title sa program ni Manay Gloria, pero ano ko lang na iyahan ng side ko na nga trivia, no, wala na sana include sa ato nga, no, pero kay sabton ko mana dayo, no, ang title sang program na sanguna na dumduman ko Carl ni Manay Gloria is Beautiful Life at Sunset, no.
1: Ooh,
0: amo na siyang last,
1: yeah,
0: nga program ni Manay Gloria, no, kag siguro mga 90 plus na si Manay Gloria. May aga si mo Manay kag ginatamyaw manaton ang iyang anak, no, si Ma'am Grace Versosa. Ma'am Grace, salamat gid sa inyong support diri ka gift sa DYVS. Salamat,
1: yeah,
0: gid. God bless gid. Kag Carl,
1: yes,
0: panami gito sa aton nga on the ground celebration sa September 24.
1: Yeah, nakit-an ko gid nga kadamo sa aton didto.
0: Nakit-an mo gid sila tanan, Carl.
1: Yes.
0: Nakita ay gid man ta.
1: Nakit-anay, nakita ko ni si Kagawad Joel kag si si Kagawad Bonard, butan na lang sila Kagawad din ang kapitan.
0: Ah, si kapitan na karon pa.
1: Si kapitan na karon. Si Iski, si Iski
0: bagay, no? Kobe.
1: Oo, mm-hmm. So kanami, no, nga hindi lang kita nagapamatiay, no, nagapinangamuyuay kita. What strike me sang atong event, no, was the importance of partnership and praying, mm-hmm, for one another.
0: Oh, ganit.
1: So praise the Lord gid sa mga nagkadto mano sa on the ground, mm-hmm, natilawa namon ang soft drinks ni Tita Virgie. Hello, hello, Mama Virge.
0: Oo, salamat Tita Virgie kag kay Sir Emmanuel Salgado and,
1: yes,
0: family.
1: Yes, Salgado family.
0: Salamat gid sa inyong support, no. Ano ginaiyahalin sa una, no, sila ni Tita Virgie. Salamat gid. Ang mga may mga taga Iloilo matugani nga nagkadto,
1: yes,
0: Carl, no. Sina,
1: oh,
0: na, sila ni nang Georgia Castor, si JP, yan, mm-hmm, mga kabataan, no. Salamat gid,
1: wow,
0: sa inyo pagkari.
1: Pa.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. May lang gani kay ginsabat gid sang Ginoo aton prayer, Carl, nga wala nagulan or ay minami ang panahon.
1: Praise the Lord. Mm-hmm.
0: Kag ginatamyo man gali naton partner Carl si CJ Bacornay. Hello,
1: yes,
0: good morning, Miss Leyan Carla.
1: Quarmate. Hindi siya quarmate, pero ka-alumni ko ni siya sa Bacolod,
0: wow,
1: City National High School. Kay Ma'am Kanjasan. Oh,
0: wow, si Ma'am Kanjasan. May ngagalan din. Si Sir Julius de Venagracia. Good morning. May ngagaman sa kayo ng Marilyn Helera. No? May ngaga si Mama Marilyn. Ang iban guro wala panigina na tamyaw ni partner ni Pastor Jigs kay sa kadamuon bala partner,
1: yes,
0: Carla. Si Ma'am Connie Doresa, salamat gid. Mm-hmm. Tatay Benny, Doktora Gracia Marie Lofe, kay Daniel Benedict, salamat,
1: mm-hmm,
0: gid. Kag ari pa gid, Carl, before kita malipat, no, ginatamyaw naton sang happy birthday today si Ate Magnolia Iraswegi.
1: Si
0: hello Ate Magi,
1: Maggie,
0: no, nga aton nga a station manager dito ya sa Davao, no?
1: Yes.
0: By the way, partner Carla Abiano, ang FEBC Philippines may ara kita 12 nga stations, no? All over,
1: mm-hmm,
0: the Philippines. Kaya abi nila, DYBS
1: lang. DYBS
0: lang.
1: But ano ni Luzon, Visayas and Mindanao ang FEBC.
0: Oo. We are under sa Far East Broadcasting Company Philippines, Abiano. Amo na siyang aton nga network kag diri sa ang FEBC Bacolod, amo ni siya ang DYBS. Ano gani ang aton nga pangalan, Carl, or the ano,
1: the sweet voice. Matamis kay boba to. Di gross gita ko no ya. Ti mas sweet bisan ang smile. The,
0: wow,
1: sweet voice of salvation.
0: Yes. Oh, te, oh.
1: Sampul-sampulan ta ko no ang, mm-hmm, ano, ang voice over kay
0: Kagi, no. Kagina Carl, partner Bonard, ang Kagina sound effects. Subong naman niya voice ano.
1: Voice effects.
0: O, trivia be sa mga abinaton. Ano ang title sang programa ni partner Carla diri sa DYBS?
1: Walay.
0: Kung hindi na karon madabutan sa mga premyo naton. So, amuna siya ang, kung may sabat ka mo, daya, pwede gid, no? I-include na ni partner Joel, ikagawad.
1: Abi ko, mabal sila, ya. Kung hindi nyo masabtan, i-cancel ng vision.
0: Hindi na ya pag i-cancel, ya, Carl, kay mga glibog ang ulo ta sina iaabya no ang hita da program nga lain pero nami gidyara si partner Carla kun ma miss nyo na kung matapos karon ang part 2 naton si partner Carla ara gyapon sab ay maisab doon panagali nila dudutayan ko lang maano okay si Nancy Bravo ginatamyo naton Ma'am Zuto ni Campo si Ma'am Zuto ni Campo ni gurong early bird naton sang September 24 mo
1: wow
0: ikaw to Ma'am Zuno chakto ni si Welly Grace yap maing aga sa imo Ma'am Lorena Lizare salamat ari pag ginaga birthday celebration mansubong upod sa DYBS si Ma'am Maykalina Ninyal. Hello. Happy birthday si Ma'am Teresita Cabison si Chay Teray Lagundino si Pastor Jupiter Arela
1: Pastor happy
0: si
1: happy
0: Ma'am Charity Padernal si Inday Grace Eden Relota Subong man, belated happy birthday kahapon kay Tita Corazon Estelioso. Maying aga sa imo Tita Corazon kay Auntie Inday Faye Marlene Hinovia kay Ma'am Nenita Del Mundo. No, belated happy birthday kay Basi. Bala manukot ni sila sa aton, Carl Howe.
1: Mag-happy birthday. Sige, man belated. Happy birthday kay Inday Joyce Pendon.
0: Wow!
1: Last September 20.
0: Sino na 20, siya? Hindi ko kilala.
1: My sister. Huh? My beloved and only sister.
0: Wow! Hello,
1: Happy
0: Joyce!
1: Happy birthday! And I, Joyce!
0: Oo, enjoy lang dara sa celebration. Okay. Kagina, ito may trivia na ito. Kagina, anong title sa programa ni partner Carla? No? So, magsabat sila gani partner Carla, mechanics na ito, abyan. I-chat ninyo sa Facebook Messenger sa DYVS o kung sa text, no, 0998-842-2130. Pauna-una ni siya.
1: Wow.
0: Isabat, butang niyo, ano niyo pangalan, pakilala, mm-hmm. kamukay kong kisaba la Carl, ang ngalan sa Facebook, lain. No? Mm-hmm. So, amuna gani, kay, para mag-claim ka mo sa inyo nga, nga price rin, may ID.
1: User. Username.
0: Amak mo na, ang lain, may mga Chinese pa na gani kita, ang character, no? So, nami, gijap abyan, kung magsabat ka mo subong, ibutang niyo lang pangalan niyo, complete name, no? Ngalan na pilido, kag ang inyo answer, mula nakahapos magsabat, no? Ang ngalan sa ninyo kag space kag ang title sang programa ni Abian Carla mm-hmm. no? So ginatamyo ko lang dira ang tanan nga Prayer Warriors sa District 2 Tita Perla Tito Nestor Montalbo maing aga sa inyo si Nandro Sila Sir Joel Gayanilo maing aga subong man ginatamyo naton si Ma'am Helen Trico doon sa Jahangin si Ma'am Helen, no? Danay kita, Carl Subong. So, ang amon tuka ni partner Carla, actually, abyan ang programming and partnership, no? Yes. Programming and partnership. Magsiling kita programming, syempre, partner Carla, ang mabatian din nila, no? Muna siya, kumbaga ang heart, no? Sang
1: sa programa.
0: Oo, oo. Si Sir Alberto Loreno, nakasabat na kagina. So, give chance to others rather no
1: others.
0: Sir Alberto salamat gid no very active gid sa Sir Alberto so sa wala pa dira nakasabat pwede nyo ma text ma chat ang inyo pangalan kag ang inyo nga answer sa question naton ano ang pangalan sang programa ni partner Carla okay na ipwede man na, guro, i-share man natin. Dari, kung sino nagda-home partner Carla, kasi ma-expect pa to sila karon nga, ano, nga sila nakasabat.
1: Na,
0: sige, mabalaan ta na karon surprise na karon kung sino nakasabat. Dapat, partner Carla, kung may premyo, kami di sa DWBS, gaan mo man na sila eh. O, mapapicture ka kung kay partner Carla, abiano, kung ikaw ang nakasabat.
1: Masinapit ka lang din, no? Mm-hmm. Pwede good.
0: Siyempre, claim nyo lang din sa DWBS ang inyong 56th anniversary mug, abyan, Monday to Friday, 8 a.m. to 4 p.m. No? Dalala ka mo sa inyong ID. Bao si Pastor Haniel Pendo, no? Nagatamyaw man sa ito. Happy 56th anniversary, 1233 yes. Radio DYVS.
1: Pastor Haniel, happy listening. And to the CBBC group.
0: Yes! May nagagalan din sa mga taga sa CBBC, si Pastor Ivan Mars Cabellete, no? Yay. Good morning, si Ma'am Joy. Salamat, Gid.
1: Pastor Camille, happy listening.
0: Si Pastor Mike Sikitin.
1: Yes,
0: nang aga sa inyo. Si Ma'am Lucila Junto, good morning. Salamat, Gid. Kag speaking sang programming, bala partner Carla, ang through the years, mm-hmm. no? Ang nagalain-lain man ang mga programa naton diri na iban ara gyapon pero iban may mga ano lang ako kumbaga ginabag-o lang gamay no para mag-improve pagid. So amo na siya abiano kag ang mga people behind sa ina nga mga tingog mga programa naga come and go man partner Carla.
1: Yes. I remember bala abian lay sang ato ko dito sa Manila because nag college ako dito no na pati ang FEBC
0: partner Carla
1: the FEBC nga ginapamatian ko may survey kagikatuan ko sa akong eskwelahan hambal ko gid Lord anywhere I am FEBC is there. May nag conduct sang survey so hambal ko Lord grabe gid gali no ang aton nga broadcast gali makes the content relevant sa aton nga mga listeners para maka-reach out kita sa ila effectively. Hindi lang nga, ginpakot-pakot ta lang. No, before gahambal kita, no, may mga iban kong kilala, syempre dugay na sila mga legends, ay hindi gali, legends, mga ano na sila, mga ano na, legacy na sila sang FEBC, ba sila, ay tani, sang una, may programa lang to gyapon, nga do amo-amo lang to gyapon, no, do, ano lang, preaching lang, or, ah, tani, may do mga school on air bala, no, may ara na kita subo, but in the form of relevance naman sa aton nga mga young people, sa aton mga inang hindi gid siya masyado pa yan naka academic school or nasa academe no kay tungod nga ang gusto naton ma-reach out ang mga tao sa anuman nga edad nila sa anuman nga aspeto sang ila pagpangabuhi through the FEBC and DYVS radio and online on air program
0: wow no kanami gigali Carla ya kay dito kagid nagsugod pagid no nagkag nagtubo pagid no sa imo man nga pag-eskwela way back sang college ka pa sa Manila no yes. Kaya to naman to ang DZAS abyan so may mga stations kita sa Luzon ara ang DZMR kung may mga parinti ikaw pamilya sa may ano mga Cagayan Valley mga taas-taas gawa Northern Luzon area, Northern so DZMR Luzon. Kun ara ka naman sa Bicol, may ara man. Ang DWAY, ang CARE FM. May ara man kita sang FM station nga classical.
1: Yes.
0: Music, laban na or naga-air sa mga classical music.
1: DZFE.
0: DZFE.
1: Yes.
0: Kag of course ang aton nga AM station, kag ang aton nga ano gid nang kumbaga flagship nga station ang DZ and 702 DZAS na namo na siya abyan kag of course diri sa Visayas may tatlo kita ka station ang DYVS sa Bacolod DYFR sa Cebu kag DYFE sa Tacloban kag sa Mindanao may ara man kita of course damo kita station ang DXFE Davao DXKI South Cotabato, ang DXAS sa Zamboanga, ang DXGR sa Cotabato City, no? So ang mayara pagkikit kita gali the New J sa Cagayan,
1: yes,
0: no?
1: Cagayan.
0: Na damo kita sang mga station sabian and tanan ina nga mga stations naton since nga nagabag-uman ang panahon partner Carla may bag-uman ang mga teknolohiya gina-maximize naton ang online so ara naman tanan halos no sa online ang mga stasyon sang Far East Broadcasting Company Philippines kag na mention kagina ni partner Jigs no kag na ano ya tuguro na trivia yan na to ang mga founders no mahatagas ang mga pangalan sa isa sa mga pangalan sa mga founders sang Far East Broadcasting Company Philippines. Amo na siya. Partner Joel na ano na ni Kagina no na sabat ni Kagina ang founders no. Amo na gani ga wonder sila bala partner Carla kay for 56 years naga-exist. Ang kag naga-thrive ang FEBC, non-commercial, non-profit. So paano mabuhi?
1: Sino kuno ang tag-iya sang?
0: Oo.
1: DYVS.
0: Sino ang tag-iya? Paano nag-operate kay wala man mga commercial? Abyan, no? Tungod sa mga missionaries, sang una, no? Tatlo ka mga missionaries ng mga American, amo na abyan ang ilang tinutuyo. Nga gamito nila ang technology sang radio para makadabot sa mga kalag nga wala pa sa Ginoo. no, sa Far East. So China ang target, yes, nila una-una abyan. Mm-hmm. So China, pero kay nag World War II abyan kag, mm-hmm, ang kabalo naman kita, no. Ang pungsod sang China very strict gid, mm-hmm, no. So nang ginplano gina sang Ginoo, mm-hmm, abyan I believe Carl nga diri na next, mm-hmm, no, ang patindugan sang istasyon sang Far East Broadcasting Company, yeah, no, ang Pilipinas abyan. So di bala, no, grabe gid nga ano, bugay sang Ginoo abyan nga nabugayan kita, no, sang radio ministry, no, hindi in accident, no, nga diri ginpili, yes, ang sang Ginoo ang Pilipinas nga patindugan sang Far East Broadcasting Company Philippines. Mm-hmm. So through sa mga support, no, imo suporta abyan in ano man na, in kind or sa piso-piso na bala, Carl, mm-hmm, no, ng coin bank. So ano gina, no, nang dako gina nga bulig abyan, no, ang imo nga ginahimo nga nagapadayon sa pag-operate kag pag-broadcast ang Far East Broadcasting Company Philippines. Mm-hmm. And we are also all over the world abyan, no, kay ang Far East Broadcasting Company Philippines part ina sang Far East Broadcasting nga international abyan.
1: Yes. Do missionary journey lang gali, no. Diba before in the Acts si Paul, no, Apostle Paul has, mm-hmm, lainta niya iakadtuan or laktan nga lugar sa Europe, mm-hmm, no, na ano siya, no, that he, the Lord has allowed many missionary journey do same thing man, no. So ang aton nga relevance naman subong in do palarihos nang natabo sa missionary journey ni Paul, the same thing asa lain tutani nga lugar dapat, no, pero grabe gid the obedience is it, it's the step of obedience ang aton nga tatlo ka founder missionaries, mm-hmm, nga nakalabot sa aton mga panimalay ang 1233 DYVS ang FEBC radio stations sa bilog na Pilipinas.
0: Mm-hmm. Kag nadumduman ko pa na, Carl, syempre pagsugod sang FEBC Philippines siya, wala pa kita sinaya, mm-hmm, na tao.
1: Wala pa na,
0: no?
1: Tao.
0: Ang bali partner, Carla, ba? Sige na, bustong pala sa, no? Same with me, abyan, nga nabasahan ko na lang, no, sa aton, paagi man sa aton, nga mga former nga mga staff diri kagang iban sa ila, mm-hmm, na graduate na, no, ara na sa himaya sa Ginoo. So sila ni Takoni Katalan,
1: oh, yes, may maninay,
0: mm-hmm, sila ni Takoni, Ninong Art, no, mm-hmm, Ninong Art Fran, no, kag ang iban pagid, no, nga mga hindi man pa siguro iban mga siguro mga pioneers gid man sila, yes, diri sa Bacolod, no,
1: mm-hmm.
0: Amuna, no, nang gin-share nila nga how the Lord has blessed the station kag by faith, no, yes, nagadamo man it ups and down ng partner Carla, mm-hmm, nilagyan hasta subong, no.
1: Amen.
0: Kag I believe hindi na siya ya madula abyan, no, ang ina nga mga challenge, pero, mm-hmm, kanami ilang gid sang Ginoo nga faithful gid ang Ginoo sa DYVS. Kag he is faithful gid, no, sa aton tanan abyan, no, nga,
1: yes,
0: ginagamit ang ini nga station para nga mag may ara ang mga ma-transform, no, nga mga kabuhi, mm-hmm, no, magtubo sa Ginoo kag at the same time makakilala gid, maka makabato, no, sang maayong balita nga palangga ikaw abyan, no, sang Ginoo.
1: Amen.
0: Nan palangga ikaw sang Ginoo kag nang nagpahatag sa sang iya kabuhi sa imo, no,
1: mm-hmm,
0: amo na siya ang heart, no, sang aton nga ginahimo diri sa, yes, DYVS nga madabot, no, ang mga kalag ang aton nga tema, partner Carla, sa sininga tuig kanami gid, no, kag, mm-hmm, ever though 3 years na siguro ang aton nga theme, the same lang sulit-sulit, partner Carla, no,
1: mm-hmm,
0: until all have heard, no, tibot silingon. Sa mga abyan pa naton nga wala nakabati sang maayong balita, mm-hmm, ang kahit siyempre maunta tanigurong DYVS ang FEBC kun until all have heard.
1: Yes.
0: No? San una yan? Wala
1: until
0: nakabali.
1: Until Jesus returns.
0: Yes.
1: So,
0: no?
1: The same thing, I remember, no? Happy listening, gali sa mga Dawn Watchers sa Bacolod City. Happy, happy. Amo man anamon, hasta san oni nga madun watch kita mga muyo kita para sa atun pungsod until Jesus comes.
0: Yes,
1: so the same thing man ang FEBC, until all have heard.
0: Kung sa Ilonggo pa, tub-tub ang tanan makabati.
1: Amen.
0: Amo na sabi yan, no? Kana may isang aton nga tema. Kag I believe hasta na siya magkatapusan, abiyan amo na siya ang tema naton, no? Yes. Until all have heard. So hindi kumbaga na challenge man sa aton partner ka lang, yes, magpadayon. Amen. No? Kis abala may mabatunan kita nga mga mensahe diri, mm-hmm, partner Carla, mga feedback na, mm-hmm, amo na ang nahimo sa DYVS, mm-hmm, lang sa time nga nabudlayan sila, yes, para sila sa kadalom or, mm-hmm, budlay-budlay na discard sila ihan, mm-hmm, so nangin ano sa ila, nangin light, mm-hmm, nangin comfort. Amen. Nangin abyan, no, sa,
1: yes,
0: ila ang radyo.
1: Yes, kasi nagapang labalaba kadira, nagapang lunch, naga, kung ano man na nagapang garden kadira, no, mm-hmm, ang mimo dalunga, nagasigi pa mati sa DYVS. Lumanami, gid nga ma, ay, ano to Lord ma, no? May ara, gid nga ihatag si Lord sa imo, isan isa ka pulong sa isa ka adlaw nga amuna ang imo nga i-translate sa imo nga kabuhi. I remember, mm-hmm, no, sa before ara pa ko, no, sa akon lang balay. So, abi ko yak, akon lang gitkalibutan, tungod bala nga totally blind ako for the information of everybody. Na, habal ko dri, nalanggit ko ya guro, no? So, until one of the program, ang nag-minister git sa akon is the Papuri Radio Program. Pastor Jerry, hello! So, sa muna, kay dito ko dito, ko sa La Carlota, ano, secret reveal ni siya. Gapanawag ko sa DYVS kay may tawag-tawag, no, matawag ka, ma-request ka. Da soon, ang cassette na, okay, reveals the age, cassette tape. Ibutang mo na siya sa imo nga ano, ibutang mo na siya.
0: Okay lang na car cassette, basta hindi lang reel or turntable, no?
1: Hindi na turntable, a plaka na ginaya, grabe na ginaya. So, gina-record ko siya, basta mabatian ko ang kanta kag isulat sa Braille. Braille is the special writing, sound blind. So, para ka-memorize ko, kay para may bag-o ko nga kantahon para sa special number da sun Domingo, dapat may na record ako nga Papuri song. So FEBC has allowed me to explore new things. Kag subong that I am in the Christian Foundation for Persons with Disabilities, amon nga desire man until all, no, all in, hindi may disability ka man or wala, tanan makabati. Uh-huh.

0: Lord since I was 3, listening to DYVS Papuri Radio.
1: Wow.
0: Nga ginpreparar gali sang Ginoo ang akon nga ground nga kadtuan. So mbal sang akon nga mentor, it's your divine setup. Nan, git set up ka na ni Lord for a greater cause, for a greater purpose. Susubong ikaw abi mo naga alaga ka sa imo kabataan, mm-hmm. nagapanglabalaba kalangda ikaw mm-hmm. lang pero may isa, di ka may self pity abyan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang pagpamati mo diri sa 1233 DYVS, may matamis ka ginakaron nga ihatag magpuli wow. ang mga pamilya nimo halin sa ilang unobrahan.
1: Eskwilahan.
0: Oo, sila eskwilahan. No, ang iban sa halin kapoy na sila halin sa travel. Nabasa, ay ginakapoy, gid ko subong, ano na. Amambalatan, the sweet voice of salvation, no? May mabati ka da nga. Sige lang, abisan nakapoy, katuugtas sa inyo, skulahan, until all, ugtas ka lang na until all have heard. Diba? So, tanan kita, may message, may bahin kita sa pagpalapnag, no? Sang gugma ni Kristo. Kaysa pag yuhum-yuhum mo dira sa ginakapoy ni mo nga kapanimalay, no? Sa imong balay, may ara kagit ihatag na maayong balita, no? So, keep listening to 1233 DYVS.
1: Mm-mm.
0: Kag the sweet voice of salvation will translate sa imong kabuhi.
1: Amen. Amen. Partner Carla, no, kanami gid nga reminder kag encouragement, no? Mm-hmm. Sa mga abiyan tuod naton nga mga nagapamati. Kinatamyaw lang dira naton partner Carla si Pastor Willie Escanlar. Pastor Willie, yes. Salamat gid sa pag-upod.
0: Christian Foundation for Persons with Disabilities, kay Chona and the rest of the team, happy listening.
1: Hello sa inyo kay Pastor Rodrigo Niere dira sa La Carlota, mga FCCC. Binaton sa FCCC. Si Tita Julieta Jurilia, good morning. Si Ma'am LV Bores Salvador. Ma'am Josephine Quinosa, ang imong answer sa chat mo na ma'am i butang, no? Palihog ma'am sa chat, no? But silingon sa messenger, no? Hindi sa comment section. Okay, amo na siya ha.
0: Para wala manunod.
1: Mm-hmm. Corrected partner Carla, no? Aba si wala pa man da may nag-answer sang title sang program ni partner Carla, may ara na ko, no? Okay, so liwat, no, sa mga ma-join sa aton nga trivia, i-message siya dira sa chat box abyan, hindi sa comment section ng inyo pangalan kag answer
0: or
1: sa text sa 0998-842-2130. Ginapasalamatan man aton partner Carla sa aton nga celebration from September 24 kag September 28 ang City Harvest Church. Hello dira, yes. Kay Pastor Chavi, Pastor Alma Palmares, sinang Drusila kag Sir Joel Gayanilo. Sinong Fred, sang SMO, good morning sa imo manong Fred Ripolio, si Tita Virgie, kag Sir Emmanuel Salgado, kag subong man si Ma'am Grace J. Versosa, Ma'am Gloria Versosa, madamo gid nga. Salamat and of course sa tanan naton nga mga prayer partners.
0: Mm-hmm. Thank you so much.
1: Kabalo-kabala abyan, no? Tingala ka lang natod, yung kiss abala abyan, no? Partner Carla. Nga anang ginasustain sa Ginoo bisan may mga challenge pa kis ara ang challenge ang brown out, no? Syempre nga may generator man kita ang provision sa Ginoo, no? Kis gakaguba ang aton nga transmitter pero gakakayuman, no? Di bala abyan tungod ina sang imo nga pangamuyo nagahimuno gid ang Ginoo sa mga needs naton diri sa station. Ara gid, no, kagdamo gid ang nagakabless abyan, no? Indi ka mag kaluya, no, sa pag-serve sa Ginoo through DYVS sa pagsuporta or sa imo dira nga journey sa Ginoo abyan. Amo to ginaamban ni partner Carla, magpuli ka sa inyo ugtas, no? Pero ara ginagyapon niya gahatag break ang Ginoo, di ba la? Ang wisdom nga mababatian diri nila sa ato, no? Sa
0: yes.
1: mga programa sa DYVS partner Carla. Ara gid, no, ka comfort sila. Si Sir Chris Dacumos gintamyo manaton, si Ma'am Net Acuesta, Ma'am Feli Hunsay, Jigs Leonor, Ma'am Deding Mercado, Marchita Kamet, si Ma'am Helen Traico, Sol Swangke, Sir Arvi Nay Mercedes Nanit, good morning gid sa inyo. Salamat sa pagpamati Nay Ninita Guadalquivir. Si Joben Haro, Ruby Durepes, Naldo de la Cruz, salamat kay Tita Girly Fernandez, maing aga gid sa inyo, salamat. Ma'am Ninette Pisaga, good morning.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: 11:29 naton time. Diri sa DYVS, you're listening sa Real Time with Leia. Real Time with Leia. Partner Siling Carla. Siling sa special broadcast. Sa special broadcast, no? Sang 56th anniversary sang DYVS, no? Kamusta ka dira, Abian? No, basta ga-multitasking.
1: Basta excited gani.
0: Ga-multitasking, bala partner Carla, ang imong mind. Nag-loading.
1: Yes.
0: Pero salamat gid nga ara ka dira gyapo, nag-upod sa amon. I hope nga nag-enjoy ka gid, no, sa imong pag-upod sa amon. Diri Ma'am Denya Libuon. Maing aga sa imo, Ma'am Denya. Si Ma'am Elena de la Cruz. Good morning. Salamat sa imong pagpamati. Kag, I hope nag-enjoy ka man sa aton mga trivia question, partner Carla. Kay, ang iban sa aton, ng mga abiyan, excited man sila. Kag, sobra sa excitement nila. Nagakamiss nila nga mag-chat.
1: Yes, dito na sa dayon sa dalum sang comment. Hindi ko dapat ibutang kay sundo na gani isang iban, kag ibutang to sa Messenger ay. Sayang opportunity.
0: Mm-hmm.
1: So, text or PM sa Messenger.
0: So, partner Carla, ari na ta kagina, no, wala pa man ni may nakasabat sang ano, sang sino ang ngalan. Sang ka pa ni Malay mo host every Monday, Tuesday, and Thursday.
1: And Thursday.
0: So, ma-proceed na lang kita siguro sa another pagin nga question naton. Sino ang Salmo afternoon program host? Hatag ka mo, damo na sila mo Monday to Friday.
1: Yes. So, Bully magit, partner Lay.
0: Mahatag lang sila, duwa. No?
1: Wow!
0: Ka pangalan, no? Sino ang aton nga mga Salmo afternoon program host, no? Hatag lang ka mo dira Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. No, lain-lain na mga host naton abyan. So
1: yes,
0: kung may kilala ka mo da duwa, so inyo na
1: may patas, ang may ano na, may puntos na.
0: Yes, no.
1: Pwede ako ni isa.
0: Siyempre.
1: Wala pa ko malamang.
0: Exempted ka, partner Carla.
1: Exempted ko kale. Sige, exempted sa exam.
0: Kag-ari abyan, no? Ang aton diri nga topic, partner Carla, or namigid nga i-discuss, no? Ang mga programa sa DYVS or ang programming naton. Kag na-mention naton, kagina, nagabag-line-line man, no? Ang programming naton. No, kag manotice mo, partner Carla, of course, kun aga bala kadamo sa mga nagapamati gali dira sa aton.
1: Yes.
0: Base ina sa survey abyan, no? Base ina sa survey naton diri sa FABC.
1: Oo, na, ma, no, maka sa ano gid ko na, maka-attest gid ko na kay bag-o gani mag-play na gani ang radyo, meaning kinanglan na tanan magbulog taw kay alas 5:30 na mahimos na paiskwilahan.
0: Oh, sinobi ang host sa alas 5:30.
1: Ala exempted ko bay.
0: So oh, but siling ang gili partner Carla, ginaimo nila nga relo.
1: Relo ang radyo. Oo, kag very important ano kay nga ah, ang imo nga mind naga-active kung aga pa. So, naga-perk up, bala naga-prepare ka, no? Ang imo nga ubra sa aga, no? So, samtang naga-panghimos ikaw, kabalo naman kita ya, kita nga mga Pilipino, catch dasig, daya ka-catch up, bisan ga panghimos ka lang daya kag nagaluto ya. Kung ang imo nga dulungan ato sa radyo, magtukar na gani ang, ano na gani, somewhere over the, ay, 5:30 na. Si ano, si Gabay, ara na.
0: Oh. Pero nag-change na schedule.
1: Subong lain na. Mm-hmm. So,
0: amo
1: different.
0: Na partner,
1: amo na nga morning. No, sa morning pa lang, may ONP, ah, meaning alas 7, na magnokturok, na gani, kang maglawag-lawag si partner Ruth na. Nga alas 7 na.
0: Ito you pa ko. Basta muna alas 7 na nagali.
1: Alas 7 na nagali. So, mapalak pa na kay hala. Ano na ni oras? So, morning, no, nagasugid ang aton survey that even in the morning, no, nagatudlo sa aton ang aton broadcast nga mangin bisan news or current issue daya to keep Christ at the center of every program. So may preaching kita, may news kita, may mga lain-lain kita, no, pro tips kita sa para sa mga gaobra. Kagpadamo pa, no, ano man nga issue ang aton maistoryahan, ang ending gyapon si Kristo, ang paglaom nga halin kay Kristo.
0: Amen, good partner Carla. no, aton nga paglaom indeed, yeah. No, ara gid sa kay Jesus Christ abyan.
1: Mm-mm.
0: Kag amo na ang actually ang nakita naton nga kinalain, no, sa DYVS partner,
1: yes.
0: Na, no, kay beyond, no, sa mga practical,
1: mm-mm,
0: nga mga kinahanglano naton abyan. Amo to kagina ang aton tema bala, may greater pagkita nga purpose abyan,
1: yes.
0: No, amo na siya ang pag pag-share sang maayong balita, of course, no, sa aton tanan, no, nga mga abyan nga wala, mm-hmm, pa nakabati sa ang pulong sang Ginoo sang maayong balita ni Hesus Kristo.
1: Mm-hmm.
0: Kag partner Carla, si Sir Francis Gerald Jokson, ginatamyaw naton. Sir Francis,
1: hello.
0: Pwede ka guro makasabat, no, sa chat box ng DYVS. May mas nunod na karon sa imo kung si partner Carla pa. I-chat ina, Sir Francis, ang imo sabat sa chat box. Sino ang, or maghatag sang duwa ka mga host sang Salmo afternoon. Mm-hmm. Lima na sila mo. So, duwa lang ang imo nga i-sabat or ihatag, mm-hmm, nga pangalan, no? Mayuman kung kumplito kay masiling na sila karon pastor amo ni, no, ang ngalan lang partner Carla,
1: yes.
0: Di ba si may pakapareho,
1: may kapareos nga lang nga pastor, no,
0: ako gani pangalan partner Carla do diin ko makadto do
1: artistahin. Sige, mukhang artista ka man leng,
0: mm-hmm, thank you gid
1: in my eyes.
0: Kag amo na bala abi na migi kumplito ang pangalan, mm-hmm, no, kay basi oy nang kapareyong pangalan to, do lain man to nga istasyon.
1: Yes.
0: Muna balaw. So nami gid abyan nga complete name sang pastor nga naga-host dira, mm-hmm, or duwa ka mga host ng Salmo afternoon. Kag si Ma'am Rachel Hopson, ginapasalamatan manaton, mm-hmm, missed you Inday Carla. God bless,
1: wow,
0: you both, Ma'am Leia. Rachel Hopson, salamat. Si Pastor Frank Tingson, ginatamyo manaton. Maing aga sa imong pastor, tapos ka na biking. nami niya partner Carla kay ang DYVS at the same time ara bala tapos nila pangapi or pang garden luto ara gyapo, no, naga,
1: yes, kaupod
0: paumpaw,
1: no, paumpaw.
0: Si Ma'am Elena De La Cruz, ginatamyaw man naton, salamat gid, mm-hmm. Sir Arvi Danit, good morning, nagagreet siya sa aton sang happy 56th anniversary DYVS. Thank you and praise God to what he has done to the radio ministry. The souls that come in the saving knowledge and grace of God through faith in Christ Jesus. God bless. More power to all programs,
1: wow,
0: and staff until all have heard.
1: Thank,
0: no, Sir
1: you,
0: Sir Arvi. God bless. May naka-answer na sa Salmo to, no?
1: Pero may nagdaog na.
0: Ang pangalan sang kapanimalay mo host, wala pa. So wala pa ning gyapon. So may chance pa,
1: may
0: chance
1: kita pang iba.
0: Partner Carla, kung wala ni karon makasabat kita na lang.
1: Okay, uh-oh, may mag na ko.
0: Okay, so may ari na ni. Ma-proceed na ta guro sa isa pagid ka trivia question. Ano ang pangalan sang preaching program nga nagawaragwag sa kahanginan pagkatapos ang tinapay sang kabuhi? Monday,
1: wow,
0: to Saturday. Monday to Saturday, after tinapay sang kabuhi, ano ina nga programa? Gaanta sila clue partner Carla ang mga host nira taga Iloilo. Nan.
1: Mm.
0: Ano ina nga programa? Duwa ka word abiyan, no? Two words, no? Ang answer.
1: Wow.
0: Salamat gid, no, sa tanan, excited giniga mga abiyan kay abiyan, partner Carla, sa kada tuig, brado, nagapahapos ang aton nga trivia sa una
1: tuya.
0: Matawag, no?
1: Oo.
0: Matawag sila.
1: I remember that.
0: Mm-hmm.
1: Nga matawag ka pa. So, kung do gusto mo gidya nga matawag ka, madugay. Pano kayla, kung may nakauna na to, mabisi ka gid, subok niya, ma-PM ka na lang, ano, oras, 24/7, no? Pero hindi yung pagpalabuta, 24/7, karoon na nga to, no? Kaya sta lang ta.
0: Alas 12.
1: No? So, tanan gidya, no? That's why we are all ano ni all in, na ni subong kay until all have heard.
0: Mm-hmm.
1: So, bisan ang aton nga broadcast, no, hindi lang siya nagapabilin in the form of traditional, no, it is for us to communicate with relevance, no, makitanda sang iba, no, nagapamati ikaw, simple lang bala abyan lenga, mm-hmm, like, kag-comment, no, or PM, mag-active ang amo na nga page. You may not know. May makalabot ina nga algorithm nga, ay, may na DYVS, kali nga ga-exist, mamati ko, dibi. That's why, no, nga, nang, ang aton nga desire, nga ma-communicate ang truth, no, and, ang relevance, no, with compassion sa tanan, ang pulong sang Ginoo.
0: Correct, gid partner Carla. Kanami ino kay ang mga termo bala, mga modern gid bala, kag speaking sang modern, no? Gina-maximize naton, yes, ang digital platform, ang Facebook, no? Particularly ang Facebook, partner Carla, and later on siguro ang YouTube abyan. So we are on Facebook abyan. Kaya daw muna kalabanan ang ginagamit sa mga abiyan naton, masapos no, nga platform. So ara kita dira, gina-stream naton ang aton yung mga programa. No?
1: Yes.
0: So salamat gid sa paghatag sina sa Ginoo sa aton sang ina nga technology nga gina-maximize naton nga ara na dira ang presence man sang DYVS, di ba la? Kay yes, di syempre ila ina man nga audience. Partner Carla ang ara dira, no?
1: Yes, humble gani our program may take different forms but the heart remains the same to communicate Christ and bring hope, no, biblical hope to people. Pwede ka kahatag hope nga do adra lang ah. Sige, hope lang ah, hope. No, pero if it's not in the word of God, ti ma wala sang kapulos, no, pulos wala sang kabulusgan, mm-hmm, na. Pero if we are communicating Christ from the hope of His Word, manami, gid, no? It lasts forever. Oh, may forever kay God.
0: Wow, kanang sinang mensahe, partner Carla, daw gadala na hugot, no? So, salamat, gid. May forever.
1: Amen.
0: Sa Ginoo abiyan, no? Takto na bala, partner Carla, muna ang gina, ano ko lately man, nga ang tao, or ang
1: Abi,
0: mga,
1: may hugot ka man,
0: ang mga bagay diri sa kalibutan, kumbaga naghahatag sa aton sang temporary nga hope,
1: false,
0: no?
1: Hope,
0: kumbaga
1: sometimes
0: paasa, no, pero grabe, ang ginuoya abyan, wala gid diyan nagaka fail,
1: yeah,
0: wala gid gagaka miss, no, sa iya mga promesa sa aton, tuod gid diya kag ara gid siya abyan, no, kapin pa kumamati diri sa DYVS, no, grabe, mm-hmm, ang mga comforts ang Ginoo sa aton, mga promesa niya. May nga galan dira kay Attorney John Mark Tamanyo.
1: Hello, Attorney John Mark.
0: Kamusta ka, Attorney? Salamat din sa imo support kag mababatian naton si Attorney every Monday 9:30 in the morning sa kadamping mo. So salamat gid, Attorney, kag sa imo family, sa imo nga team, no, sa inyo,
1: yes,
0: dira ang opisina.
1: Ma'am Melka, hello.
0: Si Ma'am Ellen Magallanes, Baby JM, Pastoral John Magallanes, good morning man sa inyo, mga members ng Upper Room Baptist Church. Salamat gid, subong man sinang Grace, nung Josel Olivares, si Cheryl Tuvida, Manang Vanji, and Dekesha Bastian. May aga gid sa inyo, si Ma'am Rebecca Julian, si Ma'am Marilyn Estremadura, si Robert kinatamyo manaton. So, partner Carla, no, speaking bala sang online, who would imagine bala, no, kagina kami ni partner Carla, nag-storyanay pa kami, kag-shaman eh, no, kaka-conscious man sa nga, okay ng makeup ko, mawa mo na bala.
1: Hindi ko bala pag-booking nga bala, partner, kay grabe, na subong abi nga daan, kita ang gina-reach naton is beyond the traditional audience, uh-uh, no? Hindi lang siya nag-exist sa radyo, kundi nga ang social media, ang mga online streaming, and different platforms sa online, maka-reach out na kita, no? Uh-huh. So, that's why we repurpose it para madamo ang maka-encounter man, no, sa gugma ni Kristo, mabatsyagan nila, no, bisan sa pag-scroll lang da nila. We may not know nga ang broadcast sang DYVS makalabot sa tao nga gin-share ganin, nagkatigligan ni Pastor Jerry, no, during sa on the ground naton nga celebration nga ma-hopeless ng tao, masuicide na ang tao, or wala na gid ya pulos ang iya kabuhi pamatsyagan niya, no, pero isa-isa lang ka pagpabati niya, no, nag-record. Ikaw, broadcasters, ang encouragement sa amon sa broadcasting dito, mga programmers, nga, you may not know, ang ina, ang mensahe, makalabot No, sa kwarto, sa balay, isang tao nga nagakinahanglan sina, no, mensahe ni Kristo. So, ang aton nga desire, no, hindi lang kita nga nag-reach out sa radyo, kundi online. No? So, we have opportunity nga magamit ang ini nga mga pamaagi para maka-reach out kita sa madamo.
0: Na, correct gina partner Carla, no? Kay mga we are reaching the unseen, no, nga mga yes. audience bala. Pero kita na tanan sa Ginoo abiyana mo na gani nga hindi gid maguntat, no, sa pagpamati, hindi gid maguntat sa pag-share sa pulong sa Ginoo, kag hindi gid maguntat, no, sa paghimo sang maayo hambal gani sang Galatians, no, kay in due time mag-aani kita abiyan. No? So muna ang kumbaga ang promesa sang Ginoo partner Carla, wala nagabag-o, wala naga wala naga fail, no, kay ano man ang panahon, no, it's the same, no,
1: yes.
0: Abiano ambal gani sang pulo sang Ginoo, Jesus is the same yesterday, today, yeah, and forever. So gagi na na ang aton nga trivia question gali partner Carla abiyan, sino magatag sang mga pangalan, no, sa abot na sa bata ni partner Joel pangalan ara na yako na check na ni
1: sa
0: naton
1: mga Salmo host.
0: Oo,
1: no,
0: may ara na. Tapos ang wala pa na sabat ang Kapanimalay mo program host, pero sa aton siguro abiyan nga nagtext diri, medyo ano lang ang spelling niya, hindi ko sure kung amo na namin niya, pero pwede mo ma-check giro ang nag-text baladi sa aton. Wala pa man may nagsabat sa chat box, no, sa Facebook, sang ngalan, sang program, nga after, sang tinapay, sang kabuhi. Pero may chance pa tong nag-text sa aton, i-change mo lang siguro ang spelling abyan. No? Basi nag... Kainsakto ng ikaduwang word mo.
1: Hala!
0: Ang muna lang ang word, na lang. No? Lapit na lang gid abyan.
1: Good try.
0: Ana lang, no? Ang iyang
1: spelling,
0: no, ang unang word, no, kay nagalain ang meaning basta nagalain ang spelling, no,
1: so wala may spelling bee,
0: wala,
1: guys,
0: wala man ta kabalo kun amo na ang nanamin
1: na
0: niya, basta nabatian niya to, amo na nabatian niya, no, kay may ara man na tud kiss a partner Carla, sulit-sulit na imo pamati do, feeling mo daw insakto, pero lain gali ang
1: yes
0: ang spelling or lain ang meaning niya. So sa nag-text to sa aton, may chance ka pa abiyan, wala pa man may naka-answer. Ano lang i-replyan na ni partner Joel, no? So salamat gid. Another pagid nga question, ah, no? Kay lapit na lang to niya masabat.
1: Hala,
0: so ara pagid, no? Ari, ang ika ang another pagid nga question naton, nabatian mo na permi ang ginahambal niya nga sa kunaga bala partner. Be a blessing in the workplace
1: today.
0: Ano ang pangalan sang sang host kag ang pangalan sang segment? Either lang man nada, ano ang pangalan sang segment or anong pangalan sang host, segment host nga nagahambal, be a blessing in the workplace today. Kung ang imo isabat ang pangalan sang host, okay na na, daog na. Kung ang isabat mo ang title sang iya segment, daog man gyapon, no? So duwa na apos lang, i-text mo lang inaabyan ang pangalan nimo, full name, space kag ang imo nga answer sa ano,
1: mira na,
0: sa ano nga question, sa
1: sabi
0: a blessing.
1: Okay, may may nagdaog na
0: da, sige dya, kay nga damo man gi na siya pagintuod
1: apod patutaning magba
0: nga. Okay, ang wala pa na ansiran, ano ang ngalan sang programa pagkatapos ng tinapay sang kabuhi, no?
1: Para may
0: ang pangalan sang programa abiyan na hindi ang host, pero ang akong ginangaklo ang mga host ni taga Iloilo.
1: Yes.
0: Yan, so di bala ka namin gid. Kag ang DYBS bala partner Carla abiyan na ga-exist ini, no? Tungod man sang mga bulig, no, sa mga abiyan nato nga ginagamit sang Ginoo para mapadayo ng ining buluhaton. So, gapasalamat yung gamit sa tanan nga mga partners sang DYVS, no? Before sina mamati kita na isang greetings ni Pastor Jomel Samson ng aton nga ano ni siya, no, ng Salmo host ni si Pastor Jomel, partner Joel, no, or prayer host, Anyway, Pastor Jomel, may aga dira sa imo, no? So, pamatian naton ang greetings ni Pastor Jomel sa aton diri sa DYVS.
2: A blessed and grace-filled day to all our dear listeners. I am Pastor Jomel Samson, your fellow servant and host for the prayer and praise segment. Through the years, God has been faithful in using 1233 Radio DYBS as an instrument of His love, grace, delivering messages of hope, inspiration, and uplifting music. It is a true privilege to be part of a radio ministry that touches lives and shares the life-changing truth of Jesus Christ every single day. We give all the glory to the Lord and extend our deepest gratitude to our management, staff, and most importantly, to you, our beloved listeners, for walking alongside us in this mission. From the bottom of my heart, I wish 1233 Radio DYBS a very happy and blessed 56th anniversary. May the Lord continue to magnify our voice so that we can shine His light, share His gospel, and serve our community until all have heard. To God be the glory.
0: Salamat gid ang aton nga praise and prayer host, Pastor Jomel Samson. Salamat gid, no, sa imong nga pagpanamyaw sa amon diri. Nakita na gid naton finally si Pastor Jomel kay... Well, actually, wala pa ni siya namo nakita ya in person. Pero nakita na siya naton subong, no? Kay medyo layo-layo na di sa aton si Pastor Jomel, no? Salamat, Pastor Jomel, sa imo man nga partnership diri sa DYVS, kagisana sa mga volunteers, no? Or volunteer hosts sa DYVS, Partner Carla, si Pastor Jomel, si Ma'am Leia Abanto, ginatamayo naton. Salamat, gid. Ari pagit, Partner Carla. Mm-mm. Happy 56th anniversary, DYVS from Samal Island, Davao del Norte.
1: Wow!
0: Ay, si ang IBCP Bukawe Igakos. Si IBCP Bukawe Igakos. Salamat, sir. Or, kainsindi ka, sir. Nakaintindi po kayo ng Hiligaynon.
1: Hiligaynon.
0: Pero kay part sang Mindanao, may part like sa South Cotabato, yeah. Sa Marble, Damo, na Ilonggo. No, so may aga sa imo,
1: wow,
0: sir. Yeah. IBCP Bukawi Igakos sa Samal Island. Amo ni siyang sa Samal Island nga sa Davao. Correct, sir, no, kay Davao del Norte, kay nakakanto ka na sa Davao, Partner Carla.
1: Wala pa. Mm-hmm. Amo pala siyang next nga din na desire.
0: Uh-huh.
1: Wala pa.
0: Ama, ang Davao daan, damo durian, dira, no? Mm-hmm. Subong ang durian, damo. Mandiri sa aton.
1: Next, ano ko na siya, bucket list.
0: Wow.
1: Bucket list, ang
0: praying
1: Davao.
0: Praying, Partner Carla, why not, no? Si Mary Neth, si Dion Villamore, Ma'am Mary Neth, please text your message sa aton nga 09988422130 or sa chat box, no, sa DYVS. Hindi, diri kay may manunod na karon sa imo. Ma'am Mary Neth Villamore, please PM ang imo nga answer. Another pagid nga mag-greet sa aton all the way from New York, no?
1: Wow.
0: Pamatian aton ang aton nga abiyan from New York, si Tita Mary Chris.
3: Happy anniversary, DYVS Bacolod. This is now your 56 years on air. And may God continue to bless you. May God continue to use all your voices, all your talents and skills, and everything that the Lord has allowed you to share for His glory and for His glory alone. We've commissioned to go and preach and share the good news until all have heard. And I praise God for the opportunity to serve. Thank you for giving me a chance to be a part of DYVS Bacolod as your kaanino, Mary Chris. And I thank the Lord for each and every one of you. I pray for good health, true wealth, and truly just the joy of serving the Lord with gladness. Happy anniversary, DYVS Bacolod. And thank you for being my brothers and sisters in the Lord as we share Him to our brothers and sisters in the whole wide world.
0: Salamat kid Tita Mary Chris sa imong greetings sa amon diri sa DYVS. By the way, si Tita Mary Chris ano na siya no segment host sa Kapanimalay mo every Wednesday, no? Ang mga aninaw sa kinabuhi, no? Mga aninaw sa kinabuhi, no? Salamat gid Tita Mary Chris and sa iya gid nga heart, no? Partner man diri naton sa DYVS, no? So, salamat kid kag sa mga pasalamatan taman ang mga segment host naton mm-hmm. sa Kapanimalay mo sila ni Ma'am Lourdes Bernardino. No, hello.
1: Yes, teacher.
0: Kay
1: yes.
0: Pastor Julito Calambro, no, dira sa Canlaon. Subong man si Tita Lourdes Ibarra, no, si sino pagid kon Friday si Tita Bing Aledron, of course, yeah. No. Ang mga segment host naton kag sa ONP naman, of course, ang na-answer na ni actually ang Be a Blessing in the Workplace today si Ate Maloy Salumbides or Pro Tips. Amo na siyang answer. Kagang buhing paglaom na answer naman ni Tita Ninfa de la Torre. Congratulations sa inyo. So, ang answer is buhing paglaom. Kag, ma-proceed kita, Guru Partner Carla, sa next naton nga question. Kay wala pa ni na-answer kag ang Kapanimalay mo host every Monday, Tuesday, and Thursday. Ma-proceed kita, no? Kay base may ma-answer na karon. Ano nga tuig na establish ang DYVS? Abyan. Ang kompleta, ano nga tuig? Oh, yung math lang dat nila, ara na rin ang answer. So, abyan, sabat na. pasalamatan man naton ang mga partners naton diri sa DYVS nga mga host partner Carla, kayo na-mention naton, of course, ang mga programa sa DYVS, hindi lang ni sa puro mga preaching program. Nag-cater man kita sa mga practical nga needs, no? Kahit siyempre, ara na sa Bible, partner Carla, nga ang tao may physical, may spiritual, ang may soul, no?
1: Yes.
0: So, ginaano na siya, no, gina-cater ina naton, no, ng mga needs sang tao, no, sa kagina sa trivia question dali lang, no, sa trivia question kagina nga ano nga tuig na establish ang DYVS as okay, may nag-answer na dasig lang kwarta Carla,
1: dasig
0: o, syempre imay no,
1: multiply the rich kabay grabe
0: oo. Inchakto na sa, no? So, ang year, bisan ang year lang, kay in what year was DYVS established? Kay 56 na kita. So, 2026 minus 56 lang. No? So, da ka na mabase. May sabat
1: para
0: na.
1: Paraan,
0: pero, of course, included na sa pagsugod sa Guimaras, mga 56 years na. So, 1970. Wow. No? Kag ang... Of course, ang exact date kid actually is September 28, no, 1970. So tuod wala pa kita na tao partner Carla.
1: Way pa.
0: Si partner Bonard, si Kagawad pa lang.
1: Si Kagawad pa lang na tao.
0: Salamat gid no sa nagsabat.
1: Thank you so much.
0: Congratulations again. Magkadto kamo diri mag-claim, pwede niyo madala ang inyong ID, no? Kay kung kis ang ngalan nila sa Facebook lain partner Gane. Carla.
1: Basi si username to karon imo ngalan asin o si username man. No, so your name dapat
0: thank you
1: mag-answer.
0: So much no sa mga nag-intra sa aton. Don't worry no kay may part 3 pa ini kag may ara pa kakita mga trivia question diri nga. Pwede nyo masabat mga abyan. So salamat gid no kag mati kita liwat sang video greetings naman no another pagid nga morning prayer host nato naman niya kung Saturday, si Pastor Joel Acosta, pamatian naton.
4: Hello. Good morning. This is Pastor Joel Acosta sa Mercy, Hope, Gospel, and Zion. Nga kaupod ninyo every Saturday morning sa morning prayer diri sa DYVS, The Sweet Voice of Salvation. Sila yung sa 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. To all the family, DYVS family, staff, pastors, kagiban pa, nga bahin sining radio station DYVS. Congratulations, kag padayon lang sa gihapon sa buluhaton sa Ginoo, nagatuo kita nga ang aton o ang inyo nga pagpangabudlay hindi gid na nangin walay pulos. Sometimes maybe may mga sacrifices, may mga kabudlayan, pero tandaan naton hindi ina nangin walay pulos sa atubangan sa Ginoo. So padayon lang sa paghimo sa buluhaton, sa pagbusag yapon sa may balita, sa pag panugid sa mga katawhan nga diin wala pa nakaangkon sang kaluwasan. Liwat, congratulations sa tanan-tanan and happy, happy 56th anniversary. God bless you. Ang amon pangabuyo, nagapadayon para sa sining radio station, DYVS.
5: Ini ang 1233 Radio DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: 10 o'clock aton time diri sa DYBS. Salamat gid Pastor Joel Acosta. Salamat gid. Oh, bag-ula ni actually nag-partner sa aton si Pastor Joel, pero salamat gid to nga nag-say yes gid siya sa aton nga invitation, no. Salamat gid sa aton man nga mga abyan, Ma'am Joseph or si Sir Joseph Malayang, Ma'am Tess Villanueva, si Ma'am Leia Abanto, subong man si Engineer Ray Ramos dira sa Kamso Talisay, maing aga gid sa inyo. Tita Suzette Posadas, good morning dira sa Kabakungan, sa Itus.
1: My church mate.
0: Subong man si Tita Pleni Hiraldoy, Tita Mayay Day, Chay Marisa Paniergo and family. Mm-hmm. Salamat gid. Pabalo ka mo abyan nga nagapamati ka mo diri sa DYBS, no, kay isama na ba na kapalagyan partner Carla nga mabati. Mabatian naton nga bation pagkita sa ila.
1: Oh, kita mo si Samal ano to Island sa Davao. Labot pa to ngaton nga broadcast. Bagay no kay nilang kita on the radio but online na.
0: Imagine Davao, actually may ara kita dira station ang DXFE, pero online siguro kay iban may mga ayhan siguro mga taga Negros or Iloilo,
1: naidlaw
0: man sila partner Carla sa mga Hiligay noon,
1: Hiligay noon broadcast
0: no. So ang Manila, isama na ko nung ang tagline naton, the sweet voice of salvation,
1: yes.
0: Or matamis nga tingog sang kaluwasan, kay syempre ang mga host bala magambal kita diri nga mga Hiligay no niya.
1: Matamis gid yaya kita.
0: Bingig ko no yan mo.
1: Matamis ang kalamay, matamis man kita, no? So kung anak ka sang Dios, no, matamis man dapat nang imo pulong kay ang tingog sang kaluwasan nga kay Kristo, matamis gid yaya.
0: Amen, oh, no?
1: Amen.
0: Duma kanta si partner Carla sang sweeter as the years.
1: Abi ko ang tingog sang
0: o sige, live sa aton nga ano no jingle. Sige pa partner
1: grabe.
0: Carla.
1: Grabe. Sige. Uh-huh. Naidlaw na tani nga daan, ang tingog sang kaluwasan. Masadya nga kalantahon, Radio DYVS 1233.
0: Yeah. Yay! Wala ba kayong mga kamay?
1: Kapang labay la kamot.
0: Or busy sa answer.
1: Busy
0: pa sila partner Carla ka answer.
1: Hindi na sila kasama.
0: Kay syempre kisala na dahil makareceive sa 56 nga anniversary nga mug.
1: Mm-hmm.
0: Pero may nabilin pakita diri kagina nga pangalan sang kapalimalay mo host nga nanay ni siya, no?
1: Hello,
0: Monday, Tuesday and Thursday. Pangalan no, full name sa aton nga host ko.
1: Kapalimalay.
0: Monday, Tuesday and Thursday sa kapalimalay mo, babayi of course, no? Ang aton diri nga host, gaanta sila klo pastor's wife ini siya, no? So
1: wow.
0: Ang ginamensyon niya man akong kiss ano sa iyang nga program. Ari good morning real time pagidya no with Ma'am Leia. Happy Ma'am happy 56th anniversary. Salamat gid sa goodness ang Ginoo for 1233 Radio DYVS praying for more years nga ang tanan makabati. God bless
1: Amen.
0: Us all. Halin kay Ma'am Lucita Aligrado. Salamat gid Ma'am Lucita sa
1: yes.
0: imo nga encouragement. Ang 1233 Radio DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Amo na akon alarm clock at 4:30 every morning.
1: Yay.
0: Early morning makapamati ka na dayon sang pulong sang Ginoo kag upod sang pagpangamuyo. Thankful gid ko sa Ginoo nga may ara kita Christian station kag dako gid nabulig sang DYVS sa aton Christian life to prepare me for everyday challenges nga akon pag-aatubangon day by day. Halin sa kay Sir Julius Di Veragracia. Salamat gid, praise God gid Sir Julius no sa imo nga message.
1: Mm-mm.
0: No, amo to kaginaya na confirm na gid naton nga ginahimo na gid nila Yarilo ang DYB. Di kon 10 o'clock bi ano na bi nga programa kon 10 o'clock. Abiyan.
1: Oh, yeah.
0: Side trivia la na iha.
1: Side trivia. Padugang-dugang sa survey sang listening ana naton no. Sang listening people naton. Anyway, happy listening man sa Bacolod Bethany Church.
0: Yay.
1: Hello sa pastoral staff. And thank you, Mano. The church has been supporting as well, 1233 DYVS. And dako gid no ang nabulig sang DYVS, hindi lang sa amon, sa CFPD, no, sa Christian Foundation for Persons with Disabilities, but sa also sa amon nga church, Bacolod Bethany Church. So happy listening as well. And sa CMC La Carlota, no, we were with Pastor Jacob Gagalfin, no, lang last time nag community eye screening kita dira, no. So sa mga church partners nga gusto pagin ma-improve ang partnership, we have an upcoming, no, we will announce here sa DYVS this coming October nga activity so that ma-improve pa gid ang aton nga ministry partnership.
0: Yes, no, salamat gid, no. Speaking sang partnership, Partner Carla, of course, no, ang DYVS damo kita mga partners diri nga mga churches in terms sa mga programs, no. Naga-partner kita diri mga ministry like CFPD, naga-provide gid sa mga production or programming ano no nga partnership, community organizations.
1: Yes.
0: Syempre may mga government and non-government kita nga mga partners diri nga naga-programa man sa aton diri sa DYVS, mga donors naton, volunteers and other partner nga naga-contribute sang ilang nga mga resources, ila talents, ila skills abyan, no. Nagabukas ini sang mga pertahan, no, ang aton nga partnership sa ila sa mga komunidad nga hindi madabuot sang DYVS. Imagine bala, yes. Partner Carla, gin mention mo bag-ulang ang La Carlota nga gin partneran ninyo. So kun wala kamo dira nagpartner through you, so makasiling sila, ay mamati kami dira, no, kay ala dira gali abyan Carla.
1: Yes.
0: So mga muna blackis ang mga bagay, Partner Carla, ginagamit man sang Ginoo.
1: Amen. Backstory kuno partner Lay. May nagpalapit sa akon nga dukay na sila nagapamati na sa DYVS. Kagti nag-mention kami nga we have a program sa Visions of Juice during sang isa ka community eye screening dito sa Hinubaan. So, habi naman bala, ikaw na agali ang sa DYVS.
0: Wow.
1: So, imagine nang hindi sila nato na reach out sa traditional nga, syempre magpadala ka mga flyers, mapadala ka mga email, hindi na nila makita. Ang aton nga reach sa CFPD are those in the remote areas and community, which is radio is present. So, habang ko, the Lord is really preparing the way, no, for us nga hindi nila nabatian sa regular naman yung mga information, no, sending mga communication, but through the radio, kay all ages ang radio. Dumduman ko sa naka World Radio Data, ang radyo gali, no, na hindi siya pang sa educated lang, but those who are or sa mga non-formal naman nga education, tanan nakabati.
0: Wow.
1: No, so very informative gid kag gin prepare sang 1233 DYVS ang mangin path man sang CFPD to reach out to even the remote areas sa community.
0: Oo, praise God gid Partner Carla, kag salamat gid, no, nga nangin part man kamo diri sang DYVS, kay syempre when you do on the ground directly hindi na dali-dali namon mahimo ya, pero with you, no, sa inyong on the ground, ma-promote nyo ang DYVS, no, we will never know. Amo to ang ginhambal sang tema naton nga until all
1: have heard,
0: no? But sila to, no, di ba na, ang mga community. So mga partnership ina naton gina-value, gina naton abyan, kag pasalamat kita sa Ginoo for the provision nga with the same mission, ang the same purpose abyan nga madabot sila, no, sang maayong balita. So salamat gid Partner Carla. And of course we would like to acknowledge sa aton nga mga partners, of course, no, nga kisa hindi sila naton makita gid bala,
1: yes.
0: Partner Carla, mga prayer partners naton, kag at the same time ang nag-share man sang ilang nga mga resources, kisa gani gambal sila hindi lang dira pag i-announce, no,
1: nameless, faceless,
0: anonymously
1: nagabulig.
0: Pero kabalugid kami abyano sang nga ginabuligan kamo sang Ginoo kag kamo man nangin bulig man or nangin blessing man sa amon diri sa DYVS. This time partner Carla, matiin naman kita kay Pastor Monico Gomez para sa iya naman pagpanamyaw sa aton.
2: Hi everyone, I am Pastor Nick Gomez of Potter's Clay Baptist Church, makita sa Sumag, Bacolod City. I am your host every Sunday morning prayer or morning prayer Sunday edition. I praise God for the ministry of DYVS 1233, the sweet voice of salvation, for the men and women of DYVS for their untiring love and service to the Lord since then until now. Kagabay pa nga magapadayon pagid ang ministry sa FEBC through DYVS. And I would like to greet a happy 56th anniversary to the sweet voice of salvation here in Bacolod. More years of service for God's glory. Amen.

0: Good morning, brothers and sisters in Christ. This is Pastor Rodrigo Nyeri of First Congregational Christian Church of La Carlota, ang inyong host every Thursday sa Palatuntunan Salmo Morning Edition na gindala sa aton sa FEBCDYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Ginakalipay tagid ang ining oportunidad niya ginhatag sa aton sang aton pinalanggang istasyon nga makatamyaw sa ila sang ika-56th anniversary sa sininga bulan. Dako gid ang aton niya pagpasalamat sa Dios nga ang iya nga pagpakamaayo ang grasya kag bugay sang aton maluluyon nga amay iya gid always ginapasagahay. Kabay pa nga sa aton nga paghiwat sang sining 56 anyos nga pag-alagad, pagserbisyo, pagpangabudlay sa kulubasan sa Diyos, ang pagpasangyad, ang pagpalapta, pagpahibalo sang kamaturan kagkaluwasan nga ara gid lamang sa kay Kristo Jesus magapadayon until all have heard the message. Kabay pa nga ang tanan nga mga ginapangayo kag ginapangamuyuan sang sining istasyon pakamayuhon gid sa Dios kag aton man ini builugan mga utod kag abyan sa nakalain-lain yung mga kaiglesyahanan. Kabay pa we will work together as children of God, as partners in the ministry, hindi lamang sa aton nga sulod simbahan kundi bisan pa sa sining hilikoton nga aton masabwag ang pulong sa Diyos pinaagi sa kahanginan. Again, DYVS 1233, Happy 56th Anniversary. Great is thy faithfulness, and to God be the glory.
1: This is 1233 Radio DYVS, faithfully proclaiming the gospel of Jesus Christ, continuing the mission until all have heard for 56 years and beyond.
2: Nagapamati ikaw sa special broadcast on DYVS for our 56th anniversary.

0: Abiyano po ko sa gyapon si partner Carla. Kada sa isang aton yes, time partner Carla.
1: Time flies.
0: Yes, kag ginapasalamatan man aton ang Papuri USA sa dakilang pagmamahal. Speaking sa Papuri partner Carla, no, ang Papuri is the music ministry arm, no, sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Yes.
0: So magkis naga-concert na sila partner Carla.
1: And this coming October, they're going to have October 23, no, ara naman na sa ilang Facebook page and gina-share sang FEBC, they're going to have a concert, the rearrangement kuno sang Papuri 128. Kikabalo ka abyan, may ara series ang mga Papuri songs, no, from Papuri.
0: So wala dumugit partner Carla ba?
1: Thank you, Lord, no? Papuri 1 to 25 na sila. So, subong naman, gaan flavor para sa mga ulihing tubo. Para sa akin, yes. Nga, mabatian liwat ang mga nasuguran sa Papuri Music Ministry. So, if base ara kadara makasabuy sa Manila, no? GCF Main sa Ortigas ang ilang concert. So, stay tuned, no? Damo sila sang mga updates if you are a Papuri Music Ministry nga na lover, no? So, the Lord is reaching to you through Papuri. May ara sila concert this coming October.
0: Kag gina-congratulate nato ng tanan nga nagdaog sa aton nga trivia questions, no? Congratulations sa inyo. And again, ang may chance ka pa abyan, kung wala ka kagina nagdaog, pwede ka sa gihapon maka message siyang imong pangalan kag answer karon, no, sa part 3 sa aton nga programa, no, kag hasta pa ni alas 12 abyan, no, 0998-842-2130 or pwede man sa EPM mo sa Facebook page ng DYBS. Sa mga taga Don Salvador, Benedicto, partner Carla, ginatamiyon naton si Sir JR Mainit Rihon. Sir JR, salamat gid. Kabay pa nga okay ang signal dira sa DYVS sa inyong lugar. Kag salamat man sa liwat, no, sa aton nga mga staff diri sa DYVS, no, hindi nato pagkalimtan, no. By the way, nag-aasang inyong prayer para sa aton transmitter sa gihapon to pray for protection abyan. Kag to pray for wisdom and guidance sa aton nga digitalization. But silingon abyan, i-maximize ang online, no? Later abyan, i-update ka muna mon pagid, no, sa mga ano na nato, no, online initiative, no, sang Far East Broadcasting Company, yes, Philippines abyan. Hindi madula ang radyo ara gyapon, no, kay DYVS kita, no. Hindi na nakaroon DYVS kung wala ng radyo. So ara gyapon magapadayon kita sa radio and at the same time sa online, abangan mo na kag pangamuyuan mo abyan, no, nga matigayon ina kag damo pagid ma dapuot nga mga kalag until all have heard. Salamat kay Tita Ninfa Tahala, Pastor Remesio Tahala, si Doris Ko, ginatamyo man naton Pastor June and Ma'am Eleanor Cordova. Hello,
1: hello Pastor June.
0: Si Ma'am Jocelyn, Pastor John Hainga, may aga man sa inyo ng Tursa, no, Jonathan Sironyo. Sir Nick, Ma'am Sheila Cabristante, Ma'am Mercy, Sir Anas Mambua. Mga biyan naton sa Bacolod Evangelical Church. Good morning. Subong man si Doc Pulingo, no? Mga partners na
1: naton, Doc partner Abian. Carla.
0: Oo. Kag subong man ng mga staff diri sa DYVS, sa mga technicians naton, si partner Bonard Carmona, ng Julie Belleza, si nung Reynold Apuhin, ang sa admin naton si Rosa Melo, ang aton nga social engagement staff si Joel, Pastor Joel Redula, and of course si Ruth, no, sa aton nga programming assistant, no, kag naga-host nila sa may Balita 1233. Namo na siya ang mga current nga mga staff sang DYVS. Salamat gid. Kag partner Carla, no, as we end sa aton nga segment today, kikadasig sa aton nga time. So please pray for wisdom gid, no, sa mga programa sang DYVS nga mga ineffective pagid, no, sa pag-reach sang mga abyan naton nga wala pa nakabati, no, sang maayong balita. Kag salamat gid liwat, no, sa mga taga BCPO nga mga abyan naton sa Nulit Sea, no, subong man Peace Pond dira sa Binalbagan, DepEd Bacolod, subong man ang Alternative Learning System, Negros Occidental, ang PhilHealth, of course, no, thankful gikita sa PhilHealth, kag mga abya nato nang volunteer sa aton diri sa Papuri, si Jasper Bailes, no, kag sa mga volunteers naton, Salmo, mm-hmm, host naton, di naton patag isa-isa kay kadamo ni sila partner, kag subong man sa mga praise and prayer host, mga morning prayer,
1: yes,
0: host naton, salamat gid, and of course, no, sa imo partner Carla, Vision Sub Hope CFPD, no, salamat gid, no, kung mag ang part 3 abyan, abangan, no, with Pastor June Luces and Ma'am Joy Pastoral,
1: yes,
0: sa part 3 sa aton nga special broadcast abyan, no, gi-expand ang aton nga reach through programming and partnership. So what does it take behind the scenes to sustain the mission and ensure nga ang DYVS magapadayon sa pag-serve sa communities for generations, mm-hmm, to come? So, updan mo si Pastor June kag si Ma'am Joy Pastoral Abyan for the part 3, no, sa aton nga special broadcast on DYVS. So, madamo gi nga salamat, Partner Carla.
1: Yes, until thank next you time. So much, man, Partner Leia. Mm-hmm. Nambalga ni sa aton nga verse diri, no, nga ang pagpartneran, I know, two are better than one, mm-hmm, because they have a good return for their labor. Ecclesiastes 4:9. So, partner kita abyan, no, hindi lang ikaw nga tagpalamati dira, partner ikaw sa aton nga broadcast, kinaga-exist ang aton broadcast. Let's pray for one another and let us make that partnership multiplied so that more will be rich, will more will be heard, no, until all have heard, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So thank you so much, Gid, kag madamo nga salamat man sa ini nga Estasyon 1233 DYVS, mm-hmm, for partnering with us man sa Christian Foundation for Persons with Disabilities.
0: Of course, no, kasi tanan nato nga mga donors and partners. Salamat,
1: yes,
0: Gid.
1: Yes, donors kag and partners.
0: Of course,
1: thank
0: nga
1: you so
0: mga
1: much
0: partners, diri subong si Partner Bonard Gagawad, kag si Donalat na natakalbaw.
1: Doon, big up, punhaw.
0: Si Partner Covey,
1: yes,
0: si Partner Joel, kag ang aton nga mga guardia dira sa Talocsay, Sinunggas, nung apelido nung Francisco, tama, Partner Bonard, no, salamat gid, no, sa mga guardia naton dira, salamat gid sa inyong nga pagpamati kag mga prayer partners naton, of course, madamog nga salamat. See you tomorrow, no, may real time na kita buwas, and mabatian mo man si Partner Carla every Friday 5 PM,
1: yes,
0: sa Visions of Hope, and I believe hindi lang ini next year naman, pero from time to time, si Partner Carla available, gid permi sa aton din.
1: Suki na.
0: Yes, have a good day, gid sa imo abyan, and happy 56th anniversary liwal sa imo. God bless you.
1: God bless you.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: This is 1233 DYVS 56th anniversary special until all have heard.
3: Good morning, everyone! Kag naga-continue kita sa atong special coverage. And I am your host together with Ma'am Joy Pastoral. So, Ma'am Joy, basi may ara ikaw i-greet dira anay ng mga kauturan naton?
4: Yes, ayong aga and happy anniversary, DYVS Bacolod! Ang TXKI, makabati man sini.
3: Most likely, basi no? nag-monitor.
4: Are they also listening, DXKI, ang sister company naton? This is now part 3 of the Operations and Legacy, Sustaining the Mission. Salamat gid kay Pastor June Luces for being with me.
3: Wow, praise the Lord, no? Kagka, kung nagalantaw ka mo subong sa Facebook Live, no? Nakaterno kami ni Ma'am Joy, no?
4: Oh, yes.
3: Pero si Ma'am Joy, legit ng iyayang KBP, no? By the way, si Pastor June KBP man, ha?
4: Of course.
3: Kag ang Radyo DYBS, Far East Broadcasting, is also a member of the KBP. Kaga muna, no? Nagpasalamat ni kita sa Ginoo. How God did sustain sang aton nga ang network, no? FEBC, 75 years na. Kag ang Radyo DYBS, 56 years!
4: Congratulations!
3: Wow,
4: thank you, Lord.
3: Praise the Lord for
4: Pastor
3: that.
4: June, actually, ang color mo na nga dark blue, kag ang akon nga color nga KBP, color man sang DYVS.
3: Ay,
4: dark blue. Mapapicture ta da karon sa dark blue.
3: Wow. So, today kun aton lang tawon halimpas ang aga, no, naghatag kita sa aton special coverage, pero ining part 3 naton, maga-focus kita, no? Anong aton i-focus today, no? So, i-focus naton ang kun daw ano ka faithful sang aton Ginoo in sustaining sang Far East Broadcasting, especially ang Radyo DYBS. 56 years, Ma'am Joy, no? And I know nga, madamo man ikaw experience before, nga involved ikaw sa mga institutions, nga commercial, yeah, in the ministry.
4: Yes, Pastor June. Mm-hmm. Starting way back, baka dugay-dugay, nang balaagin ni karon nila, edad ko. 2001, I was with a commercial radio station, SBN, that was, Ma'am Sart. Mm-mm. Ang gin-pave way gid sa Ginoo why I am here today. But Pastor June, before that, matamyaw ko anay
3: sure.
4: sa akong technical group. Without
3: yeah.
4: them, no?
3: Yes.
4: Hindi kita dire.
3: Definitely.
4: Of course, ang technical group naton si Jojo, si Bonard, si Julie, si Kobe, si Joel kag si Bonard is here. Pero ang aton nga mga beauty queens sa DYBS,
3: yeah, sure.
4: no? Si Miss Rose, si Inday Ruth, kag si Miss Leia, and of course si Giovanni.
3: Yes.
4: Thank you for being with us all these years.
3: Kag belated happy birthday sa kay Giovanni.
4: Giovanni,
3: Armonio
4: na, no? Belated happy birthday.
3: Congratulations man sa
4: Thank
3: Carmona
4: you,
3: family again, no? Favor gid sang Ginoo. may bag-o ni nga nurse si Kagawad Bonard naton.
4: Congratulations.
3: So, as you can see, naghambal kita kagina no nga ang aton i-focus sa sining part 3 is about the faithful stewardship nga nag-sustain sang sininga ministry, no? So, mga kauturan, mga kaabyanan, since ang Radyo DYVS, hindi kita ya commercial, non-profit kita ya, no? Kagdiri natong gidyan na pamatud-an kung daw ano kaayo, ka-faithful gidyan sang aton Ginoo, no? Si Ma'am Joy, involved man sa mga institutions before nga commercial, pero wala na sila subong. Ako ay was man. Kag ini nga mga masaling kita nga daw ka milagro nga ining mga dlagko nga mga kumpanya before wala na sila subong, pero ang Radyo DYVS 56 na and still getting stronger tungod sa kaayo gid sang aton Ginoo, no? Kag sa cooperation man sang aton diri nga team, no, since makit-an diri nato, no, ang aton subong lantawon nga i-highlight gidya naton kung paano nag-provide gidya Ma'am Joy,
4: yes,
3: ang Ginoo sang sustenance nga ang Radyo DYVS nagapadayon.
4: Damo gali sang partners naton, Pastor, yes, June. Mm-mm. Damo sang donors and supporters. Ang partners naton, of course, ang mga churches, no?
3: Yes, ma'am.
4: Nga nag-support sa ilang mga programs. Ang mga donors nato, may mga pledges galit ni Pastor,
3: yes,
4: ang aton nga mga listeners nga iba, no?
3: Yeah.
4: And then, of course, ang aton nga supporters, not only in terms of finances, pero ang prayers nila ang gaga-sustain gid sa aton.
3: Right, right. Mm-mm. And as a non-profit kag non-commercial, no, ang Radyo DYVS, makita naton nga it is not only ang faithfulness ang aton mga supporters, kundi ang faithfulness man sang team sa pag-manage sang sining nga mga resources. Nga masiling kita, hindi man over ang atong resources, masiling kita pwede pa gani maka-describe kita nga meager ang resources. And yet, gin-manage to the utmost kaga sa gihapon para masustain ang helikoton sang Ginoo. Ma'am Joy, you know what? May mga kabataan bala sa asyenda, mga bata ni sila sang aton mga sugarcane workers. Pero consistent bala sila, Ma'am Joy, magpadala diri piso-piso para sa radyo.
4: Sa una, Pastor June, piso para sa radyo na ano.
3: Yeah, yeah.
4: Subong, nag-ano na siya, nag-change. Kakataom sang ilang nga logo, change for change.
3: Wow.
4: Ang gagmay mo da nga sinsilyo, dako ang mabulig sa ginatawag nga pag-change. No, ang aton Sweet Voice of Salvation, ang aton nga theme subong 56 years na ang DYVS Bacolod. Ano to gani ang aton nga theme? Tubtob ang tanan,
3: tanan makabati.
4: Tubtob ang tanan makabati.
3: And you know, when God entrusted the team of Radyo DYVS sa pag-manage ang sininga mga resources, no? Paano man natong
4: padayon
3: ang partnership with the churches, ang partnership with the Christians, no? Ang aton mga donors, ang aton mga supporters. May ari pagit kita diri, Ma'am Joy, nga manugbaligya lang na siya sang itlog. Pero faithfully nagadulong na siya di sang i-support sa Radyo DYVS, no? May mga kauturan kita nga hindi sila manggaranon, pero almost every month nagadulong sila diri sang ila support sa Radyo DYVS. Kag ina siya nga mga support, amo ina siya ang gina-manage ang aton team diri, from Team Manila nga naga-coordinate sa Team Bacolod in such a way nga masustain gidya sa gihapon ang broadcast.
4: So that is where stewardship comes,
3: yes,
4: in.
3: Yes. Kaga amo ni Ma'am Joy nga nanamian ko sang aton topic, no? Kay ti this is a legacy of stewardship, no? Ang stewardship sang dapat madutom. Tapos ang legacy daw amo gid sa aton nga duha, nagaedad naman kita.
4: Pastor Carbao lang bala ang nagamalam. But then, when we talk about sustaining the mission,
3: yes,
4: later, no, ma-encourage kita guro sang bagong generation nga may heart for broadcast.
3: Right, right. Oo. So, amo na siya on the onset nag-a-appeal na kami nga daan diri ni Ma'am Joy no dira within sa mga churches nga involved sa Sininga Ministry sa aton nga mga listeners kag if you are really interested no mag-perform sang Sininga task sang Sininga Ministry no kay ti nag-edad man ang iban no kag kinanglan ang iban sa aton maybe ma-retire so we need somebody nga mag-take over also so that nga ang ministry sa gihapon magapadayon and by the way ministry niya ha hindi niya sila nga aton nga profession or whatsoever kuti it is a calling so may mga sacrifices gawa pero it is so fulfilling.
4: Yes. Advocacy gani Pastor June eh. Inablak sa alain pa matyag mo ang tingog mo do hindi na makaandar.
3: Mm-mm.
4: But gracias ang Ginoo abundant gid ka tama. His grace is sufficient gid ya Pastor June.
3: Right, right. Oo. Kaga siguro mas manami ma-trivia kita anay Ma'am Joy no. So that nga at least ining aton mga tumalanaw ang aton mga viewers nga iban, ang aton mga listeners no nga kabay gid nga ma-enjoy naton ini no. By the way, ano gani aton nga premium subong? May mugs gyapon.
4: DYVS mug.
3: Radyo DYVS 56th anniversary. Okay. So, Ma'am Joy, anong aton nga trivia diri subong?
4: Okay. Ang aton mechanics, mag-answer kamo sang trivia, no? Siguro ang nag-listen, dira kabalo na sang aton cell number. Mm. That is 0998-842-2130. So, i-state mo ang full name, and then space, and then ang answer. Okay, ang aton nga question, who is the current FEBC president or CEO?
3: Mm.
4: Sino ang aton FEBC president or CEO? Answer.
3: Okay, no? So samtang kamo nag-sendera sa inyo answer, malantawon anay nato, no? Kun paano gid bala ang aton Ginoo nag-sustain, no? So again, ang aton Ginoo nagagamit sang aton mga donors, no? Although ining aton mga donors, they are not rich, no? Ang mga kaiglesyahanan, we know nga ti, puro non-profit ini, no? Ang ibang mabaligyaan ay sa ila baboy, no? Tapos makadto diri, mabilin diri sa ila support sa Radyo DYBS. And you know what, no? Rest assuredly nga ang team Radyo DYBS nag-observe gid sang ginatawag nato nga biblical stewardship, no? Wala gid na yo ang Far East Broadcasting wala gid na siya naga-entertain sa mga ginatawag naton nga under the table o kun over or whatsoever no we observe sang aton gidyang biblical nga stewardship because we know what we are doing is the work of the Lord in the ministry until all have heard no so hindi man nami nga ministry kita pero ang pamaagi sa pagpalakat sang Radyo DYBS no money no so it is not we manage yes Ma'am Joy
4: yes we have been talking about stewardship Pastor Juno so ano bala tuod ang ginatawag nga Christian stewardship according sa research ko Christian stewardship is the practice of being responsible right. in managing everything God has entrusted to human care. Kag i-recognize ginaton ang Ginoo as the Amen. Ultimate owner of all creation.
3: Yes.
4: Wala kita yasang aton gali Pastor June.
3: Yes.
4: Iya giiniya tanan. So may mga principles diri because believers kita kis ano we believe nga tag-iya kita. Nga tag-iya kita. Gali kay
3: yes.
4: we are only managers rather than owners
3: right.
4: citing nga ang kalibutan and everything in it belong to God.
3: Yes.
4: Ara
3: yes.
4: na sa Psalm 24 verse 1.
3: The heavens declared, no?
4: Muna,
3: so kag diri man naton makita no, moreover it is required of stewards that they be found faithful. No?
4: Yes.
3: So, ang faithfulness, ang ato niya Ginoo, given na naiya, our God is faithful, our God is good, and that is all the time. Pero somehow kita ya nga mga katawhan nga gintugyanan sang sini nga mga ministries, dapat also we ought to be faithful in performing this task, in managing sang sini nga mga resources. Kay kun aton lantawon, again, hindi na iya out of abundance sa mga donors nga nagasupport sila, no? Kuti ginapangamuyuan man nila, Ma'am Joy, no? Kag amuni ako na appreciate, no? Sang nagiging pastor ako almost 20 years now, no? Ginalantaw ko gid nga ini nga mga resources nga ginahatag sa mga katawan, ginasuporta sa mga ministries, iya ini sang Ginoo kag dapat aton titigan, aton halungan in such a way ma-sustain ang ministry kaga hindi kita magiging abusive nga klase sang steward, Ma'am okay. Joy.
4: Asta sa facilities, Pastor June,
3: yes.
4: No? Wherever we are, diri subong sa aton nga station, kaga ang ginatawag naton nga opportunities, gidya Pastor, because ang broadcasting is an opportunity.
3: Yes, yes.
4: Hindi tanan-tanan makauyat sa microphone kag makambal pareha sini. So, kisa mambal sila nga, kadugay na da sa imo sa DYVS. What's in it for you?
3: Right. So, diri no, makita nato niya again, no? Ang kung paano ang Ginoo naghatag sa aton satisfaction, eh, kagsang siniman niya opportunity that we could really make a difference sa kabuhi man sa mga katawan. By the way, mga kaabyanan, si Ma'am Joy sa nagligad sa aton nga KBP Awards Night, no? Awardee ini si Ma'am Joy nato, no, sa iyang program nga nagatandugid sa tagipusoon sa mga katawhan. Although we are not commercial, pero at least ginagamit ang Radyo DYVS, ang ministry nga ini, no, to really reach the hearts of the people and to make a difference to them.
4: Salamat sa Ginoo. All these years, no? Sa kalawig na, tido, na-sustain man, Pastor.
3: Yes.
4: Iyagi na iya, hindi na iya ako.
3: Yes.
4: Thank you, Lord.
3: Kaga, you know, in sustaining the mission, it means that you and I, no, need to be faithful stewards of everything God has entrusted to us. No?
4: Amen.
3: Our people, our resources, our facilities, and every opportunity to serve. No? So, therefore, no, stick with us, mga kaabyanan. No? Kabaygid nga updan man ninyo kami gyapon diri ni Ma'am Joy. Ma-take kita anay sa nga little break and mabalik naman kita sa aton nga discussion.
5: Are you feeling as significant as the P in pneumonia? Or as useful as the G in laughter? Some days just seem like you can evaporate from the face of the earth and no one would notice, not even your dog. Days when you did not feel loved or appreciated. Someone came up with three things that would guarantee happiness: having something to do, someone to love, and something to hope for. But what if you only had one or two? Can you lead a happy and purposeful life nonetheless? Just remember one thing. You are valuable to God. He made you and enabled you to be His friend. He drew you to Himself when you felt unworthy, and He promised never to leave you when the rest of the world does. Keep this in mind when you feel like the S in Daybreak.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Okay, so we're back, no? So, Ma'am Joy, ano gani nang masunod natong dira nga topiko sa aton nga discussion?
1: Yes, Pastor June. Ara, kita gyapon sa part 3 sang aton nga 56th anniversary on air special, no? Mm-hmm. We are talking about operations and legacy, sustaining the mission. Subong, diri kita sa excellence in operations,
0: wow,
1: supports the gospel mission. Pastor June, gospel inigali ang
0: yes,
1: aton nga ginahimo, no?
0: Yeah, yeah.
1: Tubtob sa tanan nga makabati. Kung ano ang aton nga mode and ang aton nga style, kung ano kita yung mag-istorya, no? This is the gospel.
0: Yes.
1: Kanti, you are supposed to be responsible, you are supposed to be a good steward.
0: Kay even ang aton message, no? We are also the messenger here. And even, no, not only we are messengers, we are also the message, no. This is why si Jesus gan inagambal, let your light so shine among men, so that men may see your good works and glorify your Father which is in heaven.
1: Okay. So this is not actually perfection, Pastor John.
0: Right.
1: We are striving for excellence, no. Kag dira nagasulod ang aton nga equipment. Reliable equipment. Di ko mag-brown out. Be ano na lang, Joe. Ano na lang kung mag-brown out. No?
0: May ara kita, yeah.
1: Okay. Ang aton maayo nga systems. Actually, kalawi, gali sang scope nga mabatian kita, Pastor June.
0: Right, right.
1: Hasta sa Iloilo.
0: And even ang South Cebu, Ma'am Joy may nag-text man sa akon that he is from Bukidnon nga nagapamati man. From time to time, ga-labot dito. And then, Kaluya Island sa Antique.
1: Yes. Yeah. Okay. Ang alimod yan, Iloilo. Yati, lapit-lapit lang lapit na iyan, no? Oo. Pero we are heard. And then, of course, ang aton nga mga sister stations.
0: Yes.
1: So, nga nag-hook up man upod sa aton. We have proper planning. Kagdiri, nagakantong aton programming,
0: right,
1: no? Ang pag-arrange sang aton nga program director, ang aton programmer nga nagapasundod ang aton mga programa, and klaro nga mga process nagabulig initanan sa ministry kag nagaserve sang aton mga listeners consistently and regularly.
0: Amen, amen. No? Kag kun aton lang to, hindi lang ni siya on air, no? Subong ti may another platform kita muna via internet kita. Kag inisya ang drive for excellence, no? Ang FBC, ang thrust is that nga we will be going digital in the future, no? Kaga we know nga because of that excellence sang aton operation system, ang support system, and even ang aton nga pagdala sa mensahe sang kaluwasan sa bugos nga mga katawhan nga aton malambutan, Ma'am Joy.
1: Pastor June, paano ka mag-prepare sa imo yung program?
0: Ati,
1: as we talk, no, about excellence, kay man dapat may disiplina man ta, Pastor,
0: right,
1: June,
0: right,
1: mo.
0: So, ti natural, Pastor, ako, no? Pero sa program na ako sa Salmo, it is more focused on God's Word, gidya. And then sa kapanimalay mo, it is consistent, gidya nga research work, no? So, halos tanan yung mga books on families, books on parenting, books about marriage or whatsoever, no? Daw ginagobble up na ni Pastor June, no?
1: Yes.
0: Muna nga nag-invest gid kita sa sininga mga sa research work, no? Kung isa si Mrs. ko, kakatakaan na na sa akon. Kaya masiling naman na siya nga, kasulubra naman di imo libro. Singkuti pang hatag ko naman.
1: May library.
0: Yes, I do, no? It is because nga, ang FABC, ang Radyo DYDS, naghatag sa aton sa sininga opportunity. Kagti kung gintagaan kita sang sinang opportunity, Ma'am Joy, we need also to prove nga magiging worth ang ina nga opportunity nga ginhatag sa aton so that maka send kita sang mensahe nga miti man. Hindi nga witi-witi ko, ti may unod man siya, Ma'am Joy.
1: Worth listening man, Pastor
0: yes,
1: June, no? And that is where accountability comes in.
0: Right, right.
1: Kay kita mismo, as broadcasters, no, we are called to be faithful and trustworthy servants. Nga kinanglan, may salabton kita sa Ginoo on how we use ang talent nga ginhatag sa Ginoo sa imo. Pastor June, ang stewardship gali, may tatlo ka primary areas. May tatlo ka letter T. Gusto ko ni dalon.
0: Sige,
1: Ma'am Joy. Una gid, time.
0: Wow.
1: Pastor, ang time ta nga mag-research.
0: Yeah.
1: Dako gid ang time mm-hmm. nga ginabutang ta da.
0: Yes.
1: Spending mm-hmm. daily life in mm-hmm. ways that honor God
0: yeah.
1: and mm-hmm. serve others.
0: Mm-hmm.
1: Isa pa gid ka letter T, talent.
0: Wow.
1: Pastor June, thank you sang talent mo. Using individual spiritual gifts and professional abilities mm-hmm. to build up the church yeah. and community.
0: Mm-hmm.
1: Kag ang aton, iblang technical, ang mm-hmm. aton admin staff diri mm-hmm. sa DYVS.
0: Mm-hmm.
1: Gausar man ni sila sang ilang nga time,
0: yes.
1: ilang nga talent.
0: Yes,
1: di, si Miss Rose iawa ni Guro sang finances. No?
0: Yes, good. Mm-hmm.
1: And another T is treasure.
0: Treasure.
1: Mm-hmm. Namit, no? How you manage financial resources and giving generously
0: yes.
1: through.
0: Mm-mm. Kag diri man, no, Ma'am Joy, no? At least kung aton lang taon, interrelated ni siya, no? Sa aton nga faithfulness and stewardship, kag ang aton excellence in operations, no?
1: Mm-hmm.
0: Kay kung hindi kita nagiging faithful, ti hindi man siya mag-resulta sang excellence, no? Salingan isang iba, basta faithful ka lang. No, it is not. Oh, kuti we need to strive to give it our best shot.
1: Mm-hmm.
0: It is because nga ang Ginoo naghatag opportunity tapos hindi naton pwede nga lawglahugan mm-hmm. lang bala kaga i-treat naton nga kalightly lang no because again ang imuambal kagina we are accountable for this.
1: Yes, accountability.
0: Mm-hmm.
1: Pila ka na ka years pastor sa imo nga broadcast practice?
0: 14 years.
1: Thank you, Lord.
0: This coming October, ma 14 years na si Pastor June sa broadcast. Mm-hmm. Ikaw yan, Ma'am Joy.
1: Ti, nang malam na gid. I started 2001.
0: Mm.
1: Ti isipa, bidyo, kung pilana na.
0: 25. Wow.
1: 25 years.
0: Silver.
1: Mm. Oo, 25 years of God's goodness.
0: Wow,
1: kagti, daw wala man nagapalyang atong tingog, Pastor Ante.
0: Salamat
1: oo, sa damo lang luya, ino. Kinainom. And when we talk about excellence in operations, because we support the gospel mission, ang excellence, sambal naton earlier, does not mean perfection.
0: Yes. Mm.
1: Because, bisan si perfecto gani, hindi perfect.
0: Mm. Yeah.
1: It means doing our work
0: mm.
1: responsibly
0: mm.
1: and faithfully.
0: Right,
1: magambal ka faithfully, rain or shine, Pastor?
0: Arita de.
1: Arita de, rain or shine, in sickness and in health.
0: Yeah. Kay, again, no, this is a commitment no, para sa aton. We work because God put us here.
1: Mm-hmm.
0: No? So, it is not nga, yes, ang Ginoo na gamit sa mga katawan to invite us nga mag-program kita diri. Pero indeed it is really God who moves behind all of those things no kag makasiling kita nga ti primero ti kasugod man lang kita eh gapangapaman kita
1: mm-hmm.
0: pero at least ang Ginoo nag-sustain sa aton no silingan nila when he calls he enables
1: yes.
0: and here we are now
1: mm-hmm.
0: no? Kag at least no ginalaw man sang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas nga makatake kita sang ilang examination so that nga tagaan Manila kita sang license
1: yes.
0: to do this.
1: Accreditation.
0: So, accreditation.
1: Oo, yeah. Ang nagapungko dire sa DYVS, we are accredited broadcasters.
0: Mm.
1: Kay hindi lang pwede nga mapungko ka nga wala ikaw sang accreditation.
0: Mm-mm.
1: So may standard ina,
0: mm-mm.
1: and then may level of proficiency
0: mm-mm.
1: because we are being evaluated
0: right.
1: as kung ano ikaw maghambal on air, no?
0: Mm-mm.
1: And of course, ang ginatawag ng responsibility
0: mm-mm.
1: goes with it.
0: Mm-mm.
1: And talking about operations,
0: mm-mm.
1: ang DYVS nga broadcast hours naton, Pastor Gali, sang una,
0: mm-mm.
1: alin 4:30 a.m. hasta
0: alas 10
1: sang gabi. Pero subong, with the high cost of fuel,
0: right.
1: the rising cost of electricity,
0: mm-mm.
1: kaginanglan i-preserve taman ini ang mm-mm. aton operations, na-reduce na sa 4:30 a.m. hasta mm-mm. lang sa 8 o'clock
0: alas
1: sa gabi.
0: Lang. So that nga, at least, no, dira mga kaabyanan, mga kauturan, no, dira naton makita ang brilliance, ang wisdom na ginhatag sa team. Ginatag sang Ginoo sa team sang FABC Radyo DYVS nga ma-manage no? So that nga even though gin-shorten siya ang programming pero sa gihapon ang meat of the matter is that nga the gospel message should be preached until all have heard
1: mm-hmm.
0: yeah.
1: So paagi ni sang pag-shorten sang aton nga broadcast hours ma-ensure nato nga ang quality
0: right
1: and impact sa different programs nagapadayon para mag-support sa gospel mission. Wala pa guro may nagdaog sa aton kaina nga trivia, Pastor Jun.
0: Yes, so,
1: no? So, i-repeat naton and how to join. Again,
0: sige,
1: pwede ka mo makakadto sa aton messenger sang DYVS to answer the question. Or, pwede ka mo ka-text 0998-842-2130. State your full name, space, kag inyo nga answer. So, ang question naton, who is the current FEBC president and CEO? Tagaanta ka mo clue. Ang first letter sang name niya is also letter L. The current FEBC president and CEO.
0: So, by the way, no, samtang ka mo nag-process dira sa inyo answer, no? Balikan ko to Ma'am Joy kagina, no, ang gintagaan gid kita sang accreditation sang KBP,
1: yes.
0: No? It is because nga isa man sang thrust gid sang FEBC Radyo DYBS nga even ang mga programmers hindi bala kita ya fake news, no? Subong ya uso na gid na ya nga daw mga vlogger na lang or whatsoever. No. So, diri sa Radyo DYBS, ang Far East Broadcasting, gina-observe gid nato niya ang faithfulness to the fact, no? Ang truth, because again, we are all accountable. Not only sa station, not only sa aton mga tagpalamati, but most especially sa aton Ginoo nga aton ginaalagad, Ma'am Joy.
1: Yes, Pastor. Mm-mm. Importante, Ginoo, ang ginatawag nga responsible broadcasting. Kagbisan magambal ka tuon nga we are a non-commercial station.
0: Mm-mm.
1: Kinanglan ma-live up. Gid kita gyapon sa ginatawag nga ang truthfulness, fairness, kag ang discipline of being a radio broadcaster.
0: Amen, amen. No? Ma'am Joy, nagambal diri si Ma'am Alice sa Bantiling. You are amazing, Pastor June Luces and Ma'am Joy Pastoral. Stay healthy, handsome, and beautiful. Age doesn't matter. God bless you both. Well, praise the Lord, Ma'am Alice. No? Siling man ni Ma'am Ninette Pisaga. Good morning, Pastor June and Ma'am Joy. A blessed and a happy 56th anniversary of DYVS. 56 years na ko nga listener sang DYVS. 10 years pa lang ko. Wow.
1: Salamat,
0: wow,
1: gid.
0: Praise the Lord, no? Ma'am Nenet Pisaga.
1: Oo, mga simple messages like this, bala Pastor June.
0: Yes.
1: Daw naga, you get inspired.
0: Right,
1: no?
0: Right.
1: Ang motivation namon to go on, in spite sang kakapoy, in spite sang mga, siyempre, may ginabatsyag ka man, but ang inyo encouragement
0: right,
1: is enough to prop us and make us keep going lang. Ah,
0: right,
1: salamat,
0: right.
1: Gid, ha, sang inyong messages. Appreciated, gid. God
0: wow.
1: bless you also.
0: So, you know, behind every program, no, nga nagalapot sa aton, no, makita naton may mga teams working behind our backs, no, sa mga preparations naton, ang aton mga katawan dito, even ang aton guard nga aradira naga-duty sa talok naton nga transmitter, no. Kag, again, no, mga kauturan, mga kaabyanan, inibala ang mga equipment sang Radyo DYBS, no? Yes, non-commercial kita, non-profit kita, but we are using state-of-the-art nga mga equipment sa atong nga radio broadcast, Ma'am Joy.
1: Thank you, Lord.
0: Amen.
1: So, ang aton din next nga talakayo, no? Okay. How can DYVS make the most of its available broadcast and digital platforms so that, Pastor, ang mga operational changes bala nag-aalaw gyapon sa aton to effectively serve and reach our listeners? Kay subong ang social media
0: right.
1: nag-compete na gidya sa aton nga radio broadcast.
0: Mm-mm.
1: Although
0: mm-mm.
1: nga kapati gyapon niya, Pastor June, nga ang radyo ya dalon mo to ya bisan ka panglaba kayo makapati
0: yes,
1: kaya mo
0: pwede,
1: no. Kanto ka toy ka pang laba, may radyo kaya, ti kabati kaya gapon sang DYVS.
0: Right,
1: although,
0: right.
1: Ti ang bal mo to kay na fake news.
0: Yeah.
1: Mm-mm. Even AI, no?
0: Mm-mm.
1: Ti tuntood kami ni Pastor John niya.
0: So, hindi kami fake news, no? So, by the way, Ma'am Joy, no? Balikan naman natin ini. Mamati naman kita sa mga special greetings. And then, we will be back.

padayon na ginagamit ang Radyo GYBS Ministry. Again, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa GYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Okay, so we're back, no? By the way, good day dira sa kay Tatay Dolfo kag sa kay Nanay Noemi Quirino. Oh, we praise the Lord, Tatay Dolfo, nga nag-ayo na ikaw, no? Si Nanay Marina lahi-lahi also, nga in bed man pero sa gihapon nagapamatik iya Radyo DYBS, no? Ang ako nanay si Nanay Sara Escalona dira sa Balay, no? Si Kisha nga mangod ni Mrs., no? And then si Inday Marilu dira sa Alangilan nga nagapamati gid, no? Yeah, at least siya ang Radio Ma'am Joy samtang nagapamati nagapanghikot sang ilang nga trabaho.
1: Salamat gid nga okay na sila Pastor Juno. Mm-hmm. And also salamat gid sa kay Nanette Isaga, mm-hmm, nga naga-message sa aton, mm-hmm, kag sa kay RV, kag kay Nay Mercedes dira sa Gimara. Wow. Salamat, gid, mm-hmm, sang inyong inspiration sa amon ni Pastor June.
0: Wow, that's so nice.
1: Thank you, Lord.
0: Amen, amen. Now, naghambal kita about sang excellence, no, sang operation, kag sang legacy, sang FEBC, especially ang Radio DYBS, no? Kag ini man siya, no, nangin factor man ang pag-invest sang Radyo DYBS sa mga katawan, no? Investing in people, kaga amunay aton nga ginakampanya subong, we are also have to invest to the next generation.
1: Yes.
0: No? Kabaygid, may mabulo sa aton diri, Ma'am Joy.
1: Ang mapadayon, Pastor Juno,
0: yes,
1: so sang aton nga legacy, especially subong nga ang aton pamatanon, ang thrust nila yan.
0: Right.
1: Though, lain na sila, no? But then, ang Ginoo, kabalugi na iagapon, magpatigayon kung sino ang candidate siya.
0: Right,
1: hindi pa man
0: right
1: to subong mag-retire, Pastor June. Ang ma-retire ka na yahaw.
0: Hindi ba? Oo. By the way, siling ni Ma'am Dailin Estandarte Vargas. Good morning, DYBS 56. Broadcast praying for the station. I started listening. Wow, 1973 until now. Praise the Lord.
1: Salamat,
0: no?
1: Gil.

0: na Ma'am Joy, no, gina-appreciate ko gadya ang position sa mga women also in broadcast. It is because nga ang mga kalalakin an bala wala kami aga bata, no? So this is why nga ang amo niya ministry pagkapatay namon wala na. Pero ang mga kababayan niya kay gabata sila naga-perpetuate, no? And that is why we keep on investing to people, to the next generation, kagkabaygin may madaho sang baton sa aton, Ma'am Joy.
1: May ara gina Pastor Amen. John. Ako yaga patigit ako. Although mambal ka nga ang mga men niya te, wala ni sila yaga propagate. But ang makabati, Pastor, sang panawagan mo,
0: right.
1: May ara gid ina ya, nga may heart sa ginatawag naton nga broadcasting. Kag ang legacy sang DYVS magapadayon, ginaclaim ta gina ya. Lord, nagapamati kagidya sa amon.
0: Right, right. No? So, I remember bala, Ma'am Joy, no? Sampag, I was interviewed by Mr. Ralph Bilson. Si, sang, tapos naman ko siya niya, ano gidya ang, kung ikaw pamangkuton, Pastor June, ano gid ang imo thrust nga ma-broadcast ikaw, no?
1: Kanami, so, nga pamangkot.
0: So, siling ko, it is focused really, gidya sir, on evangelism, no? It is because nga, we need, no? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kag ang FABC, Radyo DYVS, kadako-dako gadya sang part sini, no? Maybe hindi man natin ma-quantify subong, pero madamo gadya, Ma'am Joy, sa gihapon ang mga katawan nga nagahambal, nagapamati sila, kag naangko nila ang kaluwasan through faith in Christ Jesus, pinaagi sa pagpamati sang broadcast sang Radyo DYVS.
1: Pastor June, ikaw bala, you are equipped. Kay ti pastor kaya. Ti ako ya, pastoral lang ko ya. Ang legacy ya. Lain naman, no? Pero makasangat man ko dahil
0: yes,
1: akong pastor.
0: Yes, yes, we do. No? Kag, amo na, no? Mga kabya. This is why nga variety ang program sang Radyo DYVS. Nga wala lang siya naga-focus sa isa ka aspeto sang life sang tao, no? Kuti nagahatag man siya, no? From evangelism, so we put our faith in Christ Jesus, and then may mga mom's heart, nga at least makita nila kung diin nila na i-apply, kung diin nila ipakita, oh? Kag kung paano nila mapahayag sa ila community, nga sila nga mga katawan, gin-transform na sang aton Ginoo through faith in Christ Jesus Himself. No?
1: Amen. Pastor John, abi mo, kung may ma-meet ka bala nga tao, may istorya mo, mambal na sila, Christian ka ay.
0: Yes, oo.
1: Because ang way ko nung mag-istorya, lain, you are being set apart. Ano na, Pastor, ang verse dira nga, you are being set apart by the Lord. Para nga mag-glorify sa iya.
0: Yes,
1: and it also comes kung anong purpose ng Ginoo sa kabuhi
0: right.
1: Natin, Pastor John, no? What is your purpose? Kaguro sa aton niya nga broadcasters ti ini isa ini sang mga factors nga dapat naton buligan propagate ang mission.
0: Yes gido. So again no dapat gid makita naton kag dapat man no ini siya ang aton nga ginambal nga it is also about ang investing in people. It is also about developing people who will understand the mission and are prepared to carry it forward. No? So this is why no mga kabataan, maybe you are listening to us today, nagalantaw ka mo sa Facebook Live dira, or ang mga ginikanan man, no? Kag kun ang inyong mga kabataan, ginapangamuyuan nyo man, nga magiging kabahin sang ministry sa

0: tabok pa sila sa suba. Kag silinsang isa niya, pastor, ang last namon nga ginshiran about Jesus. Siya, pastor, may armalite na bala sa iyo bang girahan? Wow. Tisirin ko anong natabo. Niya, pero nagbaton siya sa kay Jesus. Oh, nga iya Diyos, kag personal nga man. Mm-hmm. Kung the next time gani, pabalugin ka mo akong, you know, kasi linko in ako gid ang accountable manabat gid kita sa inyo mga ginikanan, no? So this is why, no, nga it is not only that we mentor people but we also keep, no, nga ma-preservar sila, ma-train sila so that nga ma-perpetuate ang hilikuton sang Ginoo, Ma'am Joy, especially sa aton broadcast.
1: Pastor June, ang imo to nga pamatanon nga nagkadto sa bukid kag nakasugata sang M16 ginsherya ang 316.
0: Oh yes, amen.
1: So
0: amen.
1: Mayo lang kay safe and sound sila no actually ang Ginoo ga preserve man giapon sa ila.
0: Right,
1: so ini mga opportunities ang aton kabataan ng career sini pastor nga right, they have that inabalang kaisog no nga magsugata sang kabudlayan. So, I hope and I pray nga may ara kita pamatanon and kabataan. The next generation probably, basi lain naman yung ilang thrust.
0: Right.
1: Ang importante is we propagate as that tub-tub tanan makabati.
0: Amen.
1: Sang good
0: amen,
1: news.
0: Amen. So, by the way, siling ni Sir Edgardo Pacay. Good morning, Pastor and Ma'am Joy. Happy 56th anniversary sa DYBS. Listening from Samal Island, Davao del Norte.
1: Wow.
0: Na wala man ang signal or whatsoever, be. Okay. Na wala man ang boxes ninyo karon, Pastor and Ma'am Joy. God bless us all. Wow. Praise the Lord, sir. So, regards dira sa Samal Island, sa Davao.
1: Wow. Del Norte.
0: Amen.
1: Katahom sang Samal Island. Wow. I was there a very long time ago.
0: Ako yasa lang ako sa Davao City, Ma'am Joy.
1: The durian and the mangosteen and the pomelo.
0: Wow. I love durian.
1: Oo, Pastor. Same here. Thank you, Gidha, sa imo, Edgardo. Ang iniba lang ang mga messages, no? Simple as it can be, ang efforts ninyo. Mm-hmm. Gagmay lang, pero... Mm-hmm. Kanami, isang pamatsyag na mo, nag-boost gid sang amon moral kag inspiration.
0: Praise the
1: Thank
0: Lord.
1: You, Lord.
0: So, when we say also investing sa people, this is also means, Ma'am Joy, no, we need to encourage each and every one of us to mentor, to train, kag maghatag man opportunity sa aton mga young people nga mag-volunteer sila, kag matrain aton sila to really perform also this ministry. No? Nadumduman ko na, Ma'am Joy, ang humble plan ni Apostle Paul sa kay Timothy, no? And the thing that you have heard me say, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others also. Mm-hmm. So, ang legacy sang Radyo DYBS is carried, no? Not only sa amon, kundi ginapalatun sa tagsa-tagsa. And let us be accountable. Let us be responsible. No? Nagsugod kita kagina sa stewardship. Therefore, let us be faithful in doing this.
1: Amen. Mm. Kag ang isa, Pastor, ang importante, gino, nga ang aton ginatawag nga legacy is carried not only through kung ano ang aton nga gintukod,
0: right.
1: But paagi sa mga tao nga gina-equip naton kagina-mentor to continue the mission.
0: Right.
1: Wala takabalo, Pastor June, and ang nag-message ni Saton, ang nagapalamati ni Saton, basi my heart ka mo.
0: Yes.
1: So, pabatsyag ka mo, pabalo ka mo, kay para nga ma, inabala nga we will lead them or we will guide them kung diin ang ginatawag nga paagi nga mausar ka mo sang Ginoo sa ginatawag naton nga broadcasting.
0: Amen, amen. No? Kaga, you know, I remember bala sang hindi pa ko pastor, no? Nagalibot man ko anay sa bilog nga Pilipinas kung may mga branches kami, no? Kag amo na nagamentor man kita dito, pero during that time ang akon mentoring it is about marketing. So siling nila salesman ako kuno sang kaaway sang una, so bung salesman na sang inusing kuno even sang hindi pa kuya pastorya ang akon niya ginapalatun ang responsible gidya nga thrust nga magiging faithful kita nga tinugyanan even sang aton trabaho, may it business, may it ministry, but we need to be faithful, Ma'am Joy.
1: Amen. Pastor June, siguro on hindsight, no, kung ano kita subong

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: This is 1233 DYVS 56th Anniversary Special, Until All Have Heard.
2: Maayong udto, nagabalik kami ni Pastor June. Ako si Joy Pastoral. This is your 56th Anniversary on DYVS On Air Special kita.
3: Yes.
2: Operations and Legacy Sustaining the Mission. Pastor, subonggi na panumdom naton, kaginadumdom naton ang faithfulness ng Ginoo throughout the journey of DYVS Bacolod. Kag iba niya sister stations man naton, Pastor Juno. Again, 14 years si Pastor June. Ako
3: 25.
2: Nung gitbala, Pastor, pag-stress ang 25, isipon, karoon nila.
3: Sige. Silver.
2: Okay. Oo. As we celebrate 56 years, no, ini nga anniversary, nami nga opportunity para madumduman naton kung paano ang Ginoo nag-sustain sa station DYVS. Way back dito sa Panukoy, Pastor June, nakaagi ka pa to recording.
3: Dito.
2: Through the changing times and challenges sa Panukoy, imagine halinta sa Bacolod.
3: Gani?
2: Mabiyahi ka pa pakadto to. Dasun may lalakton pa na isang akong mag-ulan.
3: Mag-ulan tapos
2: hindi ka kaagi, Pastor, kay puno sang tubi. So, maagi ka to sa daw, hindi man
3: sa
2: to
3: pader.
2: Kahono o sa pader, pader ka, Pastor. And then sometimes, ang akong experience, magdululungan gani kami sang recording. Wala ka na lugar. Dito ko yagi na butang yan nila ya sa bodega, Pastor. Basta may ara lang ko portable nga recorder. Padayon gyapon. Thank you, Lord.
3: Amen.
2: Oo.
3: Gani, no?
2: Grabe nga experience, no?
3: Yeah. Kag dira gid naton, Ma'am Joy, makit-an gid bala ang hands ang aton Ginoo, no? From those humble beginnings nga ang Radyo DYVS, no? And then when I was also young before, no, nagapamati kita sang mga broadcast sa unaga ang akon mga magulang estudyante sang CBBC, di may mga schedule na sila nga matestimony. Bo, amo man mabakal ginang akon tatay kag akon nanay sang bag-o nga battery. So that nga mabatian gid ang amon mga utod nga nagatestimony sa Radyo DYVS sa kumuna. No?
2: Imagine all these years through changing times and challenges. Katamo man sa mga challenges naton sa una, Pastor John, ang ginatawag nga kabudlayan, but ginhardol man naton, no.
3: Right.
2: Grabe gid ya tuod ang Ginoo magpangita sang ways and means nga mapatigayon ang ginatawag ya nga voice of salvation through DYVS.
3: Yeah.
2: Kag instruments lang kita, Pastor John.
3: Right.
2: We cannot claim kag hindi kita magambal nga bawa kami gid na ya. Hindi kita pwede magari-ari.
3: It is not the people, it is not the persons, it is the person behind who is our God, Ma'am Jo.
2: Kag ang aton man nga technical persons.
3: Yes.
2: Ang nagabulig sa aton, ang naga-encourage sa aton, ang naga recording sa aton, no, ang naga-edit, ang naga-assist, kag asta ang naga-push man nga sige lang, padayon lang kita.
3: Yeah. Kag kun aton lang taon, Ma'am Joy, no, iniblang aton mga technical people, may mga offer man ni sila sa mga commercial radio stations. Pero wala sila yaga, no, wala nila ginbayaan ang ministry, ginpakamahal nila because again, no, they realize nga it is not only their profession. This is now their calling, their vocation to serve the Lord through the ministry of Radyo DYVS.
2: Ang ginatawag nga misyon, no? And hindi lang ordinary nga misyon, it is very noble. Para iniya sa Ginoo, ang ginaserve mo ya, hindi lang ya tawo, kundi the Lord of Lords, the King of Kings, ang aton gidya Ginoo. So, Pastor June, as we look back, 56 years, subong ma-recognize naton nga ang storya sang DYVS is also a story of God's faithfulness.
3: Right. Amen.
2: Di ano pa ba? Kung hindi ang faithfulness ang Ginoo.
3: Yeah.
2: Ang pag-carry sa aton through sa tanan nga challenges, amuning nagatag sa aton sang confidence, kag sang inspiration to continue serving Him. Pastor June, abi mo kisamambal nga, ay, do ka malam naman sa akon. Siguro may mabulos na. Especially kung may mga events bala Pastor June nga kisa natagaan man ta sang opportunity sang Ginoo nga mag-host sang events mambal ko ay kwa ka na lang isang hubin-hubin ah kay indi na ko daya ang ayan di mambal na nga di kay ikaw ang urig
3: ang urig
2: di ko mambal ko ang urig ni Guru dumambal ikaw ang tigulang di, sige na lang no
3: pati
2: gina-encourage ka Manila kanya nambalan nga as long as you can.
3: Yeah.
2: As long as the Lord enables us, Pastor June.
3: So it is God, no, nga naga-strengthen sa aton for the ministry. And then we can also look ahead because kun wala siya nagpabaya before, no, kag siya sige hapon ang naga-sustain sa aton subong, we know and we believe nga ang aton future sige hapon it is well secured og it is because nga we are performing the task nga siya nagbilin sa aton.
2: Pero it Pastor, is, yes. Ang kaayuhan bala sang Ginoo sa aton nga life, no? This is also an investment para sa aton
3: right.
2: with the people we meet, with the family we have, with the friends, no? Kung anong mga challenges naton, Pastor, ka katayo yun lang gidya.
3: Yeah.
2: Kapos lang gidya sang palagyan sang Ginoo. Right. Whatever we need, whatever there is nga challenges naton, sige lang, God's miracles is very apparent.
3: Yes.
2: Ang goodness of God, amazing. Mm-hmm.
3: Kag personally, Ma'am Joy, no, I remember sang nagasugod ako bala diri sa Salmo. So, and then after that, maging dugang sa akon nga another 1 hour and that is kapanimalay mo. It is because nga one time, naka-guest man ako diri sa aton broadcast, nga special broadcast, anniversary man. Tapos naka-join man anay ako sang during election time. And then after that, I was also invited here sa ilang Father's Day special. Nagiging guest man kita. And then diri kita ginambalan nga, ti Pastor, ang imo gali nga pagkatatay, nami gid nga ma-share mo ina sa Radyo DYBS. And this is why, no, nga, ang kapanimalay mo with Pastor June Luces, nag-start ako sa 2020. No? Kag, kwan na subong? 2021. And I am now in the 5th year sa kapanimalay mo.
2: Congratulations!
3: Gani,
2: sustaining grace
3: praise
2: in Ginoo, Pastor,
3: kid.
2: No?
3: Mm-hmm.
2: Di pa tayo lang tayo, Pastor.
3: Gani, no? Kaga, at least na-enjoy man natin ang, again, ang research work,
2: yes.
3: Ang preparation, no? Yung isa, ti ko may laktan gid ko nga importante, mahambal ako nga ti ma-recording kita. Ayawan ko po, record siyang 4 kakat, 5 kakat.
2: Mukha kapoy-kapoy, sina Pastor. Ang hambal bala sang Japanese na yung gambate. Sa aton pa, always try your best. Amo lang gid ina.
3: Gambate.
2: Gambate, always try your best. Iti, we are fulfilling the purpose of the Lord sa aton pangabuhi, Pastor mo.
3: Amen, amen.
2: And when we talk about Christian stewardship again,
3: yeah.
2: No, may mga practical application, gali Pastor right. June. Unagid, caring also for the earth. Isama right. na sang aton ng mga stewardship. Practicing environmental responsibility.
3: Yes.
2: By preserving and protecting nature.
3: Yeah.
2: Importante gidi na.
3: Dapat.
2: Isa pa gid ka practical application when we talk about Christian stewardship. Serving others.
3: Yeah.
2: Utilizing personal skills nga magbulig sa mga tao in need with humility.
3: Right.
2: Pastor June, ikaw kay pastor ka siguro ang ginambal nga helping others do way of life na ipastor sa
3: yes.
2: imo.
3: Yes. We are no longer so concerned about ourselves. No? Kuti nagalantaw man kita sang needs sang iban, no? Although nga ti, kung isa may ara mangayo bulig sa imo, sa Miss Gate, hindi na iya pwede. Sa mga piyesta-piyesta, wala ko yung gabulig, no? Pero sa sports, gabulig kita. Sa mga people in need, no?
2: Nagamasakit, Pastor,
3: sa mga nagamasakit, no? Sa nagligad, nagpanghatag kita sa mga school supplies dito sa Kabukiran, sa Kanlaon, no? Kaga, tiya mo na, no? During sang after sang Odette anay nagkadto kita as far as Sinubaan
2: outreach
3: nagbulig rehabilitate sa ila pagbalik namon si Mrs. ko natikos So sila nga ati ang bacteria dito sa baha area, no? And then paghatag namon sang school supply sa kanlaon sa baha area man dito. Mm-mm. Pagbalik namon after 3 days nagbalik iya nga tikos.
2: Ohay.
3: No? Pero at least sila namon grabe, no? At least ang Ginoo sa gihapon, samtang nagabulig kita sa iban, ang Ginoo nagabulig man sa aton. Yes. Kag nangin galamito niya kita for that specific purpose.
2: Amen.
3: No?
2: Because nothing happens without a reason, Pastor.
3: Right, right, Ma'am Joy. Mm-mm.
2: Tanan may palagyan gid. And isa pa gid ka practical application when we talk about Christian stewardship is our financial giving, Pastor.
3: Right.
2: Ang pag-support naton sa buluhaton sa simbahan.
3: Amen.
2: Kag ang mga charitable causes as an act of worship.
3: Right.
2: And trust in God's provision. Pastor, ang giving bala, kadako sang fulfillment nga ginahatag sa imo. Especially kung ang ginatagaan mo bala, Pastor, hindi mo kilala. Inanggis aka random lang bala, Pastor.
3: Right.
2: Kanami isang pamatsyag mo, no, nang kisa bala magkadto ka sa downtown, makita mo da ang mga aton mga security guards kakapoy na.
3: Yeah.
2: Baklan mo lang sila burger, hindi mo na sila kilala sa imo, pero
3: right,
2: ang smile kag pasalamat nila mas kakabusog ka pa.
3: Kag kanami gid, Ma'am Joy, no? At least dira naton makitaan bala nga ang stewardship, it is not only preservation, it is also sharing, no?
2: Yes.
3: Kag not only sharing sang aton nga kabuhi, sang aton time, but also sang aton treasure, no? Aton mga resources dira, no?
2: Pastor, tuod nang akon maghatag ka, when you give, ka open ka sang imong hand, the Lord will bless you in return.
3: Yes. Yes, gid.
2: Nagabalik gid sa imo, no?
3: Nagabalik gid jam.
2: Not always in terms of money.
3: Yeah.
2: Good health, peace of mind.
3: Yeah.
2: And so on and so forth.
3: Sang nagligad gani, Ma'am Joy, amo ning example ko. Ara ko sa CBBC, and then pagwao siling sang kay during the time anniversary celebration naton. So ang ako lang dito ang teacher nga bilin sa CBBC. And then may nangita dito sa isa ka staff, no? So pagwa ko, siling ko nga agi na pangita mo siya niya kay sir ng pastor, no? Nang siya na ang nagabulig sa akon kung maalangan ko. Uy. So siling ko nga taga din ka, nga taga Kabangkalan. So siling ko tipilaplete nga ti amuni. So siling ko hindi ko makapaplete gid sa imo, pero siling ko papanyagaan ta ka. So I gave her, no, a little amount nga gusto niya, pastor, ti salamat gid makapanyagaan ako ni kag siya sobra na ni sinigaran. Pero you know, pagpauli ko sa balay siling ni misis niya, niya ay no nga ang Ginoo magahatag sa imo sobra pa. No?
2: Oo, Pastor.
3: So, that is, no?
2: Grabe, gidyan, no? When you give something, ang balik yung sa imo, Pastor, ya. Dako pa yas ang ginbuyan mo.
3: Definitely.
2: Ano na iya, Lord man? Amazing, gidyan.
3: Amazing.
2: Amazing grace of God. So, as we look back, 56 years na kita, DYVS, subong ma-recognize naton nga ang story sang DYVS is also a story of God's faithfulness.
3: Right, right.
2: Ang pagdalaya sa aton through all these years gives us confidence to continue serving Him.
3: Right, right.
2: Padayon.
3: Padayon, gid. So, before kita mag-break, siling ni Sir Alberto Norbing Loreno, congratulations, victory in Jesus for 56 years anniversary.
2: Thank you.
3: Of DYBS. No? Siling ni Sir Edgardo Pakay, hello. Basi diri lang siguro sa amo po, Samal Island, Igacos. Igacos. Siling man ni Teresa Holyesa, kapanimalayan, sir. Okay. So, balikan naman natin ini. Mamati naman kita sang pila ka mga pahanumdom. We're back. We will be back.

0: sinasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: This is 1233 DYVS 56th Anniversary Special Until All Have Heard.
2: Okay, so we're back, no? Upod kita gyapon ni Ma'am Joy Pasural sa atong 56th Anniversary Special nga broadcast, no? Now, Ma'am Joy, subong naman, lantawon naman nato, no? About building a legacy that continues beyond us.
3: After
2: no?
3: us, Pastor.
2: After us na ni, no? So, hindi, no? Hindi pwede nga magbato kami diri, malipas gid kami. And for this reason, muna siya, no? Nag-appeal kita sa mga uling tubo dira, no? Sa mga teke people, kag sa mga interesado nga mga kabataan nga mag-minister, no? Sa broadcast.
3: The work of the Lord through broadcasting.
2: Yes, yes.
3: Pastor June, mas attractive ang broadcasting sa mga commercial nga stations mo. Kung ikomparar diri sa aton.
2: Yes.
3: But then, ang fulfillment, kaginatawag bala nga you are pursuing the purpose and the will sa Ginoo sa
2: right.
3: imo nga kabuhi, ay mas manggaran nun, Pastor, ang imo pamatsyag.
2: Yeah. Kag, you know, personal nga ambal, no? Nga experience sang hindi ako pastor, ikomparar ko sa kabuhi ko nga nagpastor ako, ari ko sa ministry. I have that financial freedom today compared sang una.
3: Oh, so amazing.
2: So even though masiling kita nga, tida ko ang package before, sang sa package today, pero ang favor sang aton Ginoo, mga kaabyanan, no? Amo na iyang makasilingid kita, it is simply amazing.
3: Goes beyond.
2: It goes beyond. Kagkabalugid ang Ginoo mag-sustain sang iya mga ginpangtawag, no?
3: Pastor, wala man ta nagkakawadan, hindi
2: wala.
3: Bala. Sobra lang, Lord.
2: Yes, amen, no? So, therefore, no, mga kaabyanan nato, no? Ini bala ang goal nato, no? Masiling kita nga building a legacy. The goal is not simply to preserve sang institution, but to preserve and advance the mission, no?
3: Yes.
2: So it is not only nga i-preserve nato nining Far East Broadcasting, ang Radyo DYVS, pero kundi gidya, no? Dapat siya ma-perpetuate gidya, ma-advance gidya ang mensahe sang kaluwasan sa bugos ng mga katawan nga aton malambutan until all have heard.
3: Amo na sumong ang theme,
2: yes,
3: sang aton nga anniversary. So ang pamangkot ni Pastor June, ano ang gusto naton sa next generation,
2: right,
3: nga ma-attain, ma-inherit nila?
2: Mm-mm.
3: Ano ini ang pwede naton ma-hand down sa ila?
2: Ang aton pagtuo.
3: Yes.
2: Ang aton nga values, ang aton nga vision, relationship, and a commitment to the gospel.
3: Amen.
2: So mga kaabyanan, no, please gid, no, amo na nag-appeal gid kita, no. Kung sa kay Apostle Paul pa sa Romans 12:1 bala, I beseech you therefore, brethren, that you present your bodies a living sacrifice. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Mm-hmm. And we need, no, sa mga ginatawag natin nga next generation, nga mag-advance ang mission gidya sang Ginoo.
3: Amen.
2: So, mga tatay dira, mga nanay, ang aton pagtuo, ang aton values, ang aton pala nanaawon, no? Ang mga relationship nga na-establish. Kag ang aton gidya, do wala man niya abis ang Ilunggo nga commitment, Ma'am Joy, no?
3: Anong Ilunggo sang commitment?
2: Nabudlayan ko ni.
3: Commitment to the gospel.
2: Basta commitment.
3: May
2: to the
3: Bible verse diri bala, Pastor June, yeah. Ang Psalm 78 verse 4.
2: Right.
3: We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord.
2: Right, right.
3: Mm-hmm. Ipalapnag.
2: Ipalapnag, ipalaton.
3: Ipalaton, mm-hmm. I-broadcast, isugid, itikal, Pastor?
2: Yes.
3: Mm-hmm. No? Pwede itikal.
2: Amo na nga, kumayara kita itikal, ang aton itikal, ang grasya sang Ginoo. Mm-hmm. No? Nga amo ang nag-overshadow sa tagsa-tagsa sa aton. And it is only by God's grace nga ang Radyo DYVS, 56 years old na, and it is still going strong. It is all by God's grace again.
3: Thank you, Lord. Isa na bala ka meaningful legacy, Pastor June. Amo nang naga-inspire sa madason sa aton nga magpadayon ang work sang DYVS.
2: Right, right.
3: Kag gusto naton nga those who come after us nga maintindihan nila not only kon ano ang DYVS, kon ano ang iya na himo na accomplish, pero ang importante gid why the mission matters.
2: Yes. Ang aton lang yun ay baluan nga, no? Abi nyo bala, ang Great Commission, Great Suggestion na na, actually, hindi na yan. Great Commission, ginaya. Wala ga-suggest si Jesus, ha? Nga nagambal siya, no? Kuti, ano gambal niya? You know, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world.
3: Amen. And we would like to reiterate, Pastor June, ang mga padayon, kagang nagasigi nga commitment sa aton nga mga patrons, sa aton mga sponsors, right. Ang aton nga mga church. Bisan ang gagmay-gagmay lang ni bilang alkansiya.
2: Right.
3: It goes a long way. Change. For change.
2: Change for change.
3: Ang mga sinsilyon nyo da nga ginahulog.
2: Yes.
3: Mabaton na din naman sa DYVS. Kadto ka mo diri. Pangitaas si Miss Rose. Tagaan ka mo na sang alkansya.
2: Alkansya. Oh.
3: And those small nga mga butang, nga mga sinsilyon nila, ninyo goes a long way.
2: Kaya ang aton nga ginahatag sa Ginoo, it is not the amount, no? Kuti ang aton Ginoo makahibalo siya, mag-multiply sang sina nga mga resources sa pag-supply sang need sang mga hilikuton so that nga ma-sustain ang missions all throughout.
3: Amen.
2: Silingani, Ma'am Joy, sang Galatians chapter 6, no, verses 9 and 10. No? Let us not be weary in well-doing. No? Let us do good to all people. No?
3: Yes.
2: Kagti ano pagidabi ang maayo naton nga mapalaton sa ila, kundi ang mensahe sang kaluwasan, ngayara gid lamang sa kay Jesus.
3: Amen. Nagapadayon gid kita, Pastor, no? The work continues as we celebrate 56 years. Wala lang kita nagbalikid, din kita naghalin. We look forward on how we can faithfully continue the mission until all have heard.
2: Amen.
3: Tub-tub, tanan, makabati.
2: Kay hambala ni Jesus, you know, that is in Matthew 24, verse 14, no? That this gospel message should be preached to all nations as a witness to them, and then the end shall come. No? So, ginatawag niya natin, Ma'am Joy, nga finishable. Eh. This is a finishable task, ang preaching the gospel to all nations.
3: Pastor June, before we finally close, ma-congratulate kita sa winner sa aton nga trivia questions. And you can claim your mugs, DYVS coffee mugs, diri sa station. Please bring your ID. congratulations sa kay Itchel Hopson,
2: Pastor kay Itchel.
3: Pastor Itchel, sa kay Jude Articolo Lipata, si Lorena.
2: Estudyante ko na si Pastor Jude.
3: Si Lorena Lizare Orquinia. CJ Bacornay, congratulations. Si Alberto Norbing Loreno, nagdaog ka. Francis Gerard Jokson, si Josephine Quinyosa, si Nimfa De La Torre, Rebecca Lacson, congratulations.
2: Wow, congratulations.
3: Kag si Arvina Net
2: Arbs. Congratulations.
3: Paano mo di-claim ang imo nga magman? Kadto ka di Arbs para magkilita ay kita. Congratulations and thank you for joining our trivia contest.
2: Amen, amen. Siling ni Lagaw Taanay, wow, praise God. Blessed 56th anniversary, 1233. Padayon sa pag-alagad until all have heard. Well, praise the Lord.
3: Amen. Thank you.
2: Now, you know, the work continues. So as we celebrate these 56 years, now we are not simply looking back, mga kaabyanan, no? We are really looking forward to how we can faithfully continue the mission until all have heard. So, ang mga questions ang aton mga next generation ng Joy, no?
3: Yes.
2: Ang mga nagasunod ni bala sa aton, ano ayan ang ilang panguna-una subong, no?
3: Siguro, Pastor, mambal sila nga, amunto bala ang what's in it for us. Nga ang diragid abi kami sa DYVS. Nga ang FEBC, gid. Why not other commercial stations? Ay, ang rewards bala, hindi ninyo matranslate into monetary. Kay kadako yas ang ginatag sang Ginoo nga overall ang monetary consideration ya that is the least. Pero ang grasya sang Ginoo ya kag abundance, amazing.
2: Amazing. Amazing. So again na nag-appeal kami sa inyo dira, no, aton nga next generation, generation alpha, millennials or
3: Gen Z.
2: Gen Z, no, pero you know ang Ginoo, no, may ara siya ginapahayag nga mensahe, kag ini nga mensahe dapat ipalaton naton sa bugos nga mga katawhan nga aton malambutan until all have heard, because we know faith cometh by hearing and hearing by the word of God.
3: Pastor, ang Great Commission to blakay na nga gin-quote mo. May mga keywords dito.
2: go
3: ye lo ano pa gito, Pastor?
2: The poor insect.
3: Poor insect. So, para man na sa ilan, no? Hindi lang. I mean, hindi lang pag-i-misconstrue.
2: Yeah.
3: We are encouraging you. We are asking for your help. Nga buligan nyo kami propagate sa ginatawag nga Sweet Voice of Salvation.
2: Until all have heard.
3: Not only on our 56th anniversary. Hasta buwas, magapadayon kita.
2: Yes, amen. So, nagapasalamat gid kami sa inyo for continuing to be with us sa sining atong 56th anniversary special nga broadcast. Kag nagapasalamat kita diri no sa atong technical committee, atong technical team, sa kay Kagawad Bonard, kay Kagawa Joel, no, kag sila niya SK ni kuno subong si Kobe SK chairman,
3: ala, no? Postponed bala.
2: Amo ni nga gakalipay sila kay may another year sila nga of service to the nation.
3: Pastor June, thank you for
2: wow
3: being with me,
2: yes,
3: on this 56th on air anniversary sang DYVS.
2: So nagakalipay gid ko, Ma'am Joy, nga nanging kaupod ko ikaw sa sininga broadcast, no. Then again, no, mga kaabyanan, ang Radyo DYVS, Far East Broadcasting, is a member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, just like sa kay Ma'am Joy, sa kay Pastor June, because we want to speak the truth, no? And that truth is the message of salvation nga yara gid lamang sa kay Jesus.
3: Pastor June, we give back all glory,
2: amen,
3: honor, and praise to our Lord. Salamat sa pag-upod niyo sa amon.
2: Good day, everyone! This is Pastor June Luces, ang inyo tatay sa panimalay.
3: This is Joy Pastoral, your host on Mom's Heart.

0: Sa aton mga kabataan, pamatiini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sekswal, hindi iniimo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tananan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala ka muna gaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar, kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Ini ang 1233 DYBS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
3: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Ebanghelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Grabe mga kaagapay oh. Last week na ng September, parang kumakailan lang tayo nagbabatian na Berna. Ayun, eto na. Last week of September. Kamusta po kayo mga kaagapay? Naku, nakakatuwa ang Panginoon, ano? Talagang every gising is a blessing, no, Daddy?
4: Amen.
5: Tapos every talaga breath, a privilege. Kasi karamihan, marami sa atin ngayon dahil sa change ng weather, nagkakasakit, nagkakasipon, nagkakaubo, sabi nga nung iba, parang COVID. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang protection. So, magandang umaga bago tayo magsimula sa ating programa. Aawit muna tayo, di ba, Daddy? Para may talagang boost tayo as we face this week. Okay. Yan po ang ating tono. Ayan. Okay. Ready, Daddy?
4: Subukan.
5: Aba, mababa yung kanyang subukan. Ready? Mga kagapay, sing. Monday na naman at may gagawin ng Diyos.

0: Daddy. Ang galing, galing, galing. Ayan, magandang umaga po mga kagapay. Sa ating mga kagapay, syempre kilala nyo kami. Kami po'y mag-ama. Doon sa mga bago pong nadadaan, at halimbawa ay napadaan kayo, kami po'y mag-ama ni Pastor Paul Mortis. Daddy ko po siya, ako po yung panganay niyang anak, di ba? At parang na pa kami seniors. Ang tagal na, natutuwa. Mga seniors na
1: nag-official na.
0: Mga seniors na naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan.
1: Yes,
0: ng
1: habang may pinagagawa pa ang Diyos, handa
0: exactly
1: kang maglilingkod.
0: Yes, Daddy. Amen. Totoo po yan. So, kayo pa'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GCS. At kung kayo pa'y nakikinig, gamit po ang transistor radio o PM radio. At nandito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo pong ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa bandang Visayas at Mindanao at gamit niyo rin po ay transistor radio o PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYBS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream natin mula Apari hanggang Hulo. O yung 702 app, di ba? Kung meron po kayong magandang internet connection, maganda rin po, maliwanag po na kami po inyong narinig. At doon po sa mga nagtatanong, bakit tiles po kami? Okay lang yon. Sabi ng daddy, hindi po kami tumatanda doon sa picture tile na yon. Okay lang po yun. Basta masaya, nagkakarinigan tayo, nagkakakwentuhan tayo, narinigan, nakikitawa, nakikingiti kayo sa amin, sa aming mga diskusyon. Di ba po? So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At para ang ating Monday maging mabiyayang Monday. Okay. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radio, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hakdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay magtanyag tayo ng isang ganap at ultimong katotohanan na ito'y walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kung kaya't, amen, amen, wow, wow, wow.
0: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Ayan, ang ganda po na pag-uusapan natin sa linggong ito, last week ng September, hindi nga lang last week, last 3 days. Dahil magfo-focus po tayo sa puso, ayan, sa heart. Alam niyo po ba na ang September 29 bukas, a World Heart Day? Ito po yung inintroduce ni Dr. Anthony Bayer de Luna, President ng World Heart Federation mula po noong 1997 to 1999. Kasama po yung World Health Organization upang magkaroon daw po ng isang unified global day upang mag-mobilize ng action laban sa cardiovascular diseases o yung mga sakit sa puso. Pero bago pa man po yung celebration na ito, alam niyo ba? Ang Pilipinas nagkaroon na ng Philippine Heart Month na na-establish bilang Proclamation No. 1086 at nilagdaan ng dating Presidente Ferdinand E. Marcos noong January of 1973. So ang layunin ay maiangat ang awareness patungkol sa cardiovascular diseases na kabilang po sa mga pangunahing dahilan ng kamatayan dito sa ating bansa. Eh, hindi lang naman ito ang problema sa ating bansa. Eh, ganun din po sa Amerika. February naman po ang kanilang American Heart Month. Sa atin po ata January, if I'm not mistaken. So, ayon po sa US Center for Disease Control, ang heart disease ang number one killer ng mga lalaki at babae sa karamihang ethnic at racial groups. So noong 2022, ito ang dahilan ng kamatayan ng isa sa lima, one out of five death in the US. Grabe, ano? Subalit may mga hakbang naman daw po na maaaring gawin upang mapaliit ang chance ng heart disease. Lalo na po dun sa mga nakikinig sa atin, yung mga edad na 20 to 30s, yung mga young adults, kung saan po ang complication ay nagsisimulang ma-develop. Ako po kasi nung nagsimula, 31 nung na-realize ko yon. So ayon po kay Dr. Brethet, yan, isang associate professor ng medicine sa Indiana University School of Medicine, Division of Cardiology. Meron daw pong walong pamamaraan na ang mga young adults ay makontrol ang kanilang heart health. At ang mga ito po yung pag-uusapan natin sa linggong ito. So simulan na natin. Yeah, number one, know your family history. Ayon po kay Dr. Brethet, ang pagkakaroon ng isang detalyeng family health history ay ang pinakamahalagang step na maaaring gawin upang ma-assess ang future heart attacks. Maari nating isipin ito tulad ng isang forest fire, sabi niya. Kahit na nakita mo na yung forest fire, maaari kang pumili kung bubuhusan mo ba ito ng tubig upang matigil o bubuhusan mo pa ito ng gasolina para lalong lumala. So ang mga lolo at mga lola, mga magulang natin, mga tito at tita na may history ng heart attack, strokes, heart failure at pagkamatay ng maaga na hindi inaasahan, lahat po yan indikasyon na kailangan sabihin sa ating doktor. So napakahalaga po ng family history ha, sa pag-mitigate ng heart disease dahil ito ay nagpapahayag ng genetic predisposition at ang shared lifestyle pattern na lalo pong nagpapataas ng risk. Ito po ay nagbibigay laya para sa early detection, proactive screening at preventive lifestyle changes. So ang kaalaman po ng mga na ang mga close relatives ay nagkaroon ng heart disease or stroke or related conditions, nakakatulong po sa atin o sa inyo ding doktor upang mag-tailor ng intervention at nag-empower na mag-adapt ng isang healthier habits bago pa man lumabas ang mga symptoms. So, nung isang araw po, dahil nga dito, ginagawa ko po ito, napag-usapan po namin ng Pastor Ness yung history ng aming mga pamilya, lalo na po sa mga health issues. Sa side po ng Flores, halos po ang tatay, tapos ang mga kapatid ni Pastor Ness, namatay ng maaga dahil sa cancer. Subalit, ito po'y acquired, yung tinatawag namin acquired, dahil po sa kanilang lifestyle bago po sila nakakilala sa Panginoon. Ang tatay, lasinggero, tapos yun pa, lahat po ng mga ganung bagay. So sa side naman po ng mga Mortis, ay alam mo na, hypertension at diabetes po naman. Yan talaga. Kaya po nalaman ko to, 31 years old ako nang nalaman ko. Salamat po sa Panginoon at nagkaroon po kami ng talaga spiritual mentors, si Ate Cora at si Kuya Bendix, na sila po talagang focus, kasama po sa spiritual mentorship nila sa amin, yung physical health as well. At yung inayos po nila yung healthy eating at saka yung lifestyle. Nagbago po kami ng aming food at lifestyle at tinanggap na, alam nyo, yung pag-aalaga ng ating mabuting kalusugan. Bahagi po yan ng stewardship na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. So, kaya nga mga kaagapay, alagaan natin ha, ang ating kalusugan, lalo na po ang ating puso, hindi lang po ito para sa ating spiritual, kundi sa ating physical din. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Marius anak, good. Pag-aalaga sa puso at ako'y naniniwala na mahal ni Jesus yung katotohanan niya. Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Jesus, Son of God, Jesus, Anak ng Diyos, ang authority, ang kapamahalaan ng anak na dapat malaman sa langit at maging sa mundong ibabaw at saan paman. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Authority of the Son, ang kapamahalaan ng anak ng Diyos. Sa unang Korinto 15:28, kaya nga mga kapatid, maging matatag kayo at huwag magpapatinag saan? Sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyang hindi masasayang ang paglilingkod ninyo sa Kanya, sa anak ng Diyos na si Jesus. Centurion recognizes Jesus as Son of God. Kinilala ng centurion kung sino nga si Jesus. Sa Mateo 27:54, nung malaman ng officer ng Roman Army at ng mga sundalong nagbabantay kay Jesus ang lindol at ang nakita nila sa lahat ng nangyari, natakot sila at sinabi, "Siya nga talaga ang anak ng Diyos." Sa Marcos 15:3, tapos maraming mga bagay ang ibinintang sa mga chief ng mga chief priest kay Jesus. Charge of blasphemy for claiming to be the Son. Kinasuhan ng pamumusong si Jesus na sa pagiging anak. Sa John 10:7, nagsalita uli si Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pinto na dinaraanan ng mga tupa." Devil challenges the Son. Inalipusta ng Diablo si Jesus. Sa Mateo 4:36, dumating ang devil at sinabi, "Kung ikaw ang Son of God, utusan mo ang mga batong ito na maging tinapay." Sabi ng devil, "Kung ikaw ang Son of God, tumalon ka dyan." Sabi sa scripture, "Uutusan ng Diyos ang mga anghel niya na ingatan ka, ang mga kamay nila ang sasalo sa iyo." Sa Lucas 4:9, pagkatapos dinala si Jesus ng devil sa Jerusalem at pinatayo siya sa tuktok ng templo at sinabi, "Kung ikaw ang Son of God, tumalon ka diyan." Evil spirits recognizes Jesus as Son. Ang mga masasamang espiritu kinalala si Jesus bilang anak. Sa Marcos 3:11, pag nakikita naman siya ang mga taong sinasapian ng masamang espiritu, lumuluhod sila sa harapan nila at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Father says, "You are my son." Sinabi ng ama, "Ikaw ay aking anak." Sa mga awit 2:7, i-announce ko, sabi ng hari, kung anong sinabi ni Lord, sinabi niya sa akin, "Ikaw ang anak ko, ngayon ako ang tatay mo." Hebreo 1:8, pero tungkol sa kanyang anak, walang katapusan ang paghahari mo, O Diyos. Mamumuno kang may katarungan sa iyong kaharian. Father's beloved son, ang anak na minamahal ng ama. Sa Mateo 3:17, at isang tinig ang narinig mula sa langit. "Ito ang minamahal kong anak, nagpapasaya sa akin." Sa Mateo 17:5, nagsasalita pa siya nang biglang napalibutan ng nagliliwanag na ulap, tapos may narinig silang boses na nagsasalita, "Ito ang minamahal kong anak, ang nagpapasaya sa akin." Sa Marcos 1:1, ito ang magandang balita tungkol sa Son of God. Marcos 9:7, at nagkaroon ng ulap sa may itaas nila, tapos may boses na nagsalita galing sa ulap, "Ito ang minamahal kong anak, makinig kayo sa kanya." Glory to the Son, kaluwalhatian ng anak. Juan 1:14, naging tao ang salita at kasama nating namuhay. Talagang mabait siya at totoo ang lahat ng sinasabi niya. Nakita natin ang pagkadakila niya na tinanggap niya bilang nag-iisang anak ng ama Messiah, Son of God, ang Messiah, ang anak ng Diyos. John 11:27, yes Lord, sagot niya, naniniwala kong ikaw ang Christ, ang Son of God na dumating sa mundo. John 20:31, ang mga nasulat dito ay nasulat upang maniwala kayo na si Jesus ang Christ, ang Son, ang anak ng Diyos, at dahil sa faith ninyo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang katapusang panglangit na inihanda na niya mula pa simula kay Jesus Christ na Son of God na naging Son of Man para sa ating katubusan. Wow, wow, wow, wow! Amen, amen! Di ba nga anak?
0: Abay, opo, ama! Ang ganda, no, Dad? Yes. Nakakatuwa yan kasi po nakita natin na yun nga, gusto ko yung sa Philippians, di ba? Mula sa kalangitan, it took the form of a man and being considered as the Son of God. Kasi yung pagiging Son of God, in reality, ang Panginoon is the second person of the Trinity, di ba? Pero para lalo nating maunawaan yung katotohanan ng Diyos, He is introduced to us as the Son of God. At nakakatuwa, kasi para lalo nating maunawaan may term sila dyan, anthropomorphism. Para lalo nating maunawaan yung katotohanan ng ginawa, dakilang pag-ibig ng Ama, ginawa ng Anak para sa atin, at yung Holy Spirit, the essence of community, di ba? At totoo yun. Alam niyo po, minsan nangingiti ako eh. Alam niyo ba po, ang pananampalataya natin, hindi nakabase sa ating sarili. Nakabase po yun sa ating pagkakilala kung sino ang Panginoon, yung source ng ating pananampalataya. Di ba po, the more we get to know the Lord, the more it increases our faith to believe. Ganun yun. Kaya minsan, kahit na, dagdagan mo yung pananampalataya mo. Di ba, minsan sinasabi sa atin, ang hina naman ang pananampalataya mo. Alam niyo po, ang maganda dyan, gaano mo makakilala ang Panginoon? Kasi the more you know God, the more you know Christ, the more you know the power of the Holy Spirit, the more our faith increases to believe in His promises and His truth. Diba, Daddy, ganun?
1: Yeah,
0: kaya
1: sure.
0: Nga, salamat sa Panginoon eh. Kasi sa ating sarili, hindi natin makikilala ang Diyos. Salamat at binadala niya yung bugtong na anak, ang Panginoong Jesus, para ipakilala kung sino sila, kung sino siya.
1: Dahil sa pag-ibig niya sa atin.
0: Exactly. Kaya yung John 3:16, totoo po yun. God so loved the world. Kaya tayo din, ang response lang po natin, to love God back, to accept what Christ has done on the cross for us, for our salvation, and from then on, declare natin si Lord ang Lord ng ating buhay.
1: Sa araw-araw yon,
0: hindi lang minsanan. So, magandang reminder po yan sa atin. Okay po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat. Kasi, totoo yun, Lord, no? Kung hindi ka po nagpahayag sa amin, hindi po namin mauunawaan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa amin. Kasi sa simula't simula po ng fall ni Adan at saka ni Eva, Panginoon, nakita na namin na you have done your part. Yung salvation narrative, makikita na po namin simula pa sa Genesis 3:15, sa buhay ni Abraham, ng patriarchs, ng mga Israelita, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Nakita na namin yung path. So Lord, salamat po kasi sa pagkakataon yun, nakita namin how precious kami sa iyo, how mo kami mahal. Gano'n mo kami kamahal. So Panginoon, ang maging reply po namin, response namin, is to accept what Christ has done on the cross and to love you back in gratefulness and worship because of what you've done for our lives. Maraming pong salamat. Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay, si Delia Libunaw de Leon, si Marie Christine Marfil, si Charito Vicencio, si Ate Mila Paunil, salamat po sa kanyang buhay. Dalangin ko po pagpapala sa kanila. Ganon din po kay Amy Suazo, kay Noel Dalasio, at ganon din po Lord kay Ate Milagros Wino. Salamat po Panginoon sa kanilang mga buhay Lord, sila lang po yung nakalista sa amin, pero alam po namin marami pong nakalista sa puso mo because you know them by name. So Father, thank you po. Thank you that we have experienced you in such a personal way dahil sa Panginoong Jesus. And may Jesus be continually be the Lord of our lives in everything we do and every decisions that we make. Yun po yung dalangin namin, Panginoon. So as we face this week, Lord, dalangin namin, mamuhay kami sa pananampalataya dahil ang Diyos namin ay tunay, constant, at meron siyang magandang layunin. Marami pong salamat.
1: Amen. At dahil sa faith ninyo sa Kanya, nagkaroon kayo ng buhay na walang katapusan panglangit na inihanda na niya noong simula pa kay Jesus Christ na Son of God at naging Son of Man. Wow, wow, wow. Kung kaya't alam natin na hindi niya tayo lalampasan dahil sa mga gawain niya na ginawa ng Diyos simula't simula pa. Kung kaya't ano ang ating masasabi? Amen, amen, amen, amen.
0: Amen, amen, amen, amen. Totoo po yan. Wala tayong masasabi kundi amen, Lord. Marami pong salamat sa lahat. Kasi totoo mga kaagapay. Kung, have you ever imagined kung halimbawa, I mean, how would you feel? Ginawa mo, nilikha mo, pagkatapos ang unang desisyon nila, ayaw nila sa'yo. Diba? Kung ako yun, pupukpukin ko yun. Salamat. Ang Diyos mapagmahal, hindi siya nagbabawi. Di ba, no, Dad? Salamat sa Panginoon for His great love for us. Kasi kung hindi yun mga kaagapay, wala na tayo. Kaya nga, di ba, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So mga kaagapay, yun ang katotohanan. So every day we have to make choices. Kung tayo po ay mga mananampalataya, ang ating pong pagpili, susunod ba ako sa Panginoon ngayon o hindi? Aba, eh, mas maganda nang sumunod sa Panginoon, di ba? Better safe than sorry, kumbaga, di ba? Kasi the more na sumusunod tayo sa Panginoon, the more siyang nalulugod sa ating buhay, the more din naman na He will be true to His promises. So, di ba? Ganun lang yun. So that's a choice we have to make. Ito po si Ate Beth, o Ate Beth na, no? Ate Beth, Tita Beth, or whatever, Lola Beth, minsan Mamita Beth. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena,
0: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura. At ang ating mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis na nagsasabi, kapag sa Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tudtob nga ang tanan makabati.

0: sa aton nga mga listeners and viewers. Welcome naman sa inyo paboritong programa kada Lunes ang hapon, alas 2:30 na nga pinata. So this is Kinaadman, brought to you by 1233 Radio DYVS in partnership with VMA Global College and Training Centers Incorporated Guidance Center. So sa subong hapon, allow me to introduce myself first. Kaya medyo nahidlaw kita sa aton nga programa. And of course, kanami gidsang pribilehiyo because we have a lot of celebrations no sa bulan sang September. Isa na da ang importante nga topic ko nga aton istoryahan subong hapon. So again, I am Dr. Meryl Jan Alonsagay, a school counselor at VMA Global College Guidance Center. So subong hapon, excited na kita nga ipakilala ang aton nga guest. Bangod this month, we are celebrating as well Crime Prevention Month. And given nga kadamo sang mga kriminalidad nga gakatabo sa aton nga komunidad, wala man kaluwas ang ini nga mga hingkatabo no sa mga eskwelahan. So ladies and gentlemen, aton i-welcome ang aton nga guest subong hapon, no other than Doc Kirsty Magno. Doc?
1: Good afternoon. Good afternoon, Doc M. Welcome back. And good afternoon, everyone.
0: Yes, so kanami gid kay ang aton nga guest subong hapon is no other than the Dean of the College of Criminal Justice Education. Kag isa gid kadako nga pribilehiyo nga positive gid ang iya nga response sa aton nga imbitasyon sa aton nga programa. So saliwat sa aton nga mga listeners and viewers, mamati gid kita kung ara kamo sa aton nga Facebook. Please do share as well our program. Kay hindi lang ni siya storya-storya, but as well damo gid kita matun-an sa aton nga guest subong hapon. So Doc Kirsty, kadamo sang mga nagkalatabo not only sa aton nga komunidad regarding sa criminalities. So given that it's Crime Prevention Month, kag wala gid nakaluwas no mga eskwelahan, there are cases sa Visayas, may case sa Visayas sa isa ka eskwelahan, kag may isa man ka case nga natabo sa Mindanao regarding criminalities nga nagkalatabo sa eskwelahan. So bilang isa ka criminologist no, kag isa man ka advocate regarding crime prevention, ano man ang mga pwede mo ma-share sa amon ang overview regarding sa pag-advocate man no, kag ano man ang ma-share mo sa aton ng mga listeners and viewers regarding sa crime prevention no?
1: So nakita tama no nga very rampant na gidya subong ya ang mga gakalatabo sa eskwelahan, even kami gakakibot or kita gakakibot nga amo na ang mga gakalatabo sa eskwelahan, especially sa mga estudyante ta. Actually damo siya binga mga factors kun nga ang mga estudyante nag-commit or gakahimo sila sang mga amo na nga mga crime. So, damo-damo gid siya factors like for example, peer pressure. Ang ila bala nga mga barkada how ang ginasunlog sila or ginasugo sila, may ara man iban kisa nga mga influences man halin sa gwa ang sa ila nga environment. May ara man kisa isa ka factor nga mga ang iban hindi sila may gaka-misguided sila or ang ila nga do hindi sila mayo maanhan, ma-guidean or hindi sila mayo mabantayan. And ang nakita pugyed nga isa sa mga dako gid nga factor kun nga ang iban nga mga estudyante is gaka-commit amo sina is ang social media influence gid Doc Ems. Grabe gid ang epekto sa social media subong sa mga estudyante, sa mga kabataan nga para sa ila do ay do ka okay lang i-commit kuni sundon kuni bala do amo gina ang nakita namon nga isa sa mga problema subong kun nga aga ka commit ang mga estudyante sa krimen sa ila mismo sila.
0: So grabe gid isa ina ka pahiwatig no nga ang aton nga ginastoryahan subong hapon is really serious topic, no? Serious concern sa aton nga mga tigpalamati sa aton nga community, not only sa aton palibot but as well sa eskwelahan gin, no? Doc Hirsty. So sa subong naman, thank you so much for sharing with us some overview, no, regarding crime prevention, kag kung ano ang mga sources, no, nga ang ini nga mga kabataan naton or someone na lang gid, no, nga ga-indulge sa sini nga mga butang. Sa subong naman, Doc, pwede mo ayhan ma-share sa amon kung ano ayhan ang mga epektibo nga mga pamaagi or mga tikang not only sang parents, not only sang mga estudyante, mga pamatanon, but as well sang eskwelahan, no? Given that kita mismo na alarm kita sa mga nagkalatabo, ang different schools may gina-announce man publicly para aware ang mga parents sang sini nga mga butang. Kag kita naman sa aton nga eskwelahan man diri mismo, ano man ang mga pamaagi or tikang nga aton ding buhat para kita mismo hindi kita magpanik, no, tungod sang sini nga mga hingkatabo.
1: Thank you, Geto Kemsh. Actually, ang crime prevention B is hindi lang siya responsibilidad sang isa ka tawo, sang isa ka pamilya, sang isa ka eskwelahan, ilabi na gid hindi siya totally responsibilidad sang isa ka law enforcement agencies or lain-lain nga law enforcement agencies. Actually, ang crime prevention is responsibilidad na siya naton tanan. Una bes ang pinaka number one gid nga pamaagi para ma-prevent ang crime prevention is same na bala sa gakabatian ta nga ang aton nga ang disiplina is dapat nagahalin gid sa aton nga panimalay. Halin gid siya dapat sa aton panimalay. So ang isa da nga kapamaagi kung maghalin sa balay, dapat kita nga mga ginikanan is kahit papano biskan kabalota syempre mga working moms, mga working parents, kisa hindi na sila makachimpo, magbantay sa ilang ang mga kabataan. Pero, let's make time. Mahatagita chimpo nga magaydan, tagid ang aton nga mga kabataan. Or kahit papano, ang aton bala mga bata, makamusta ta? Kamusta ka da? Gaano ka da? Kamusta ang school? Gaano ka sa school? Or kahit papano, ang aton mga kabataan, kinanlan, biskan may mga pila na naila, edad 16, 17, 18, kisa from time to time, kinanlan, tamantanawon kung ano ang ila ginagamit ng mga mobile application or mga gaming apps or kung anong mga ginapangtanaw da nila sa social media, sa YouTube, kinanlan taman sila e-monitor from time to time. But it does not necessarily means nga ginakontrol ta sila. So, kinanlan ta lang sila i-guide, kag i- monitor kung anong ilang ang ginahimo. And then next, ang makabulig man sa crime prevention is example lang aton ng mga eskwelahan kung may gina-implement na tangadaan ng mga crime prevention ng mga programs, campaign. So ang aton niya himuon is pabaskugon tapagid na ang mga crime prevention awareness or mga campaign. So kung pwede nga from time to time or once a semester, may ara kita mga speaking engagement nga halin sa GWA or pwede man nga sa mga faculty mismo or ang per college na schedule sila consultation regarding or academic consultation sa ilang mga students para kahit papano ang aton bala nga mga students is may ara sila interaction sa teachers kay tungod kisa ang ibanta nga mga ano ang ibanta nga mga students nang nahuya sila bi nahuya sila kisa magpalapit sa office. So mas nami kung kisa kita mismo ga approach kay para man kisa nga nahuya sila sa teachers, pwede man nga makadto sila sa guidance office. And then sa mga peers nila da bi kinanlan pilion tagid kung sino aton nga updan aton barkadahon. Kay ang peers kagang outside environment, dako-dako man ang impact mo. Kay ti mayara daan kisa nga, okay, hindi mo ni paghimuon, hindi ka na namon migo. So kinanlan ang bata mismo or ang estudyante mismo, sila man mismo ang kabalo kung diin sila ma, kung sala or insakto ang ilang himuon. So ang crime prevention is obligasyon gadya sa tanan niya.
0: Yes, so nag-agree ko da sa imo, Doc Magnong, ang crime prevention, hindi lang siya responsibilidad sang isa ka tao or sang eskwelahan sa mga kabataan sang mga estudyante or sino pa nga miyembro sang aton nga sosyedad, but responsibility gid sang tanan. So nag-agree ko da si mo, Doc. Kag again, base sa aton nga guest subong hapon, no, ti ang aton nga tigpalamati hindi lang siya limited sa mga students kag sa mga pamatan-on naton, but as well may ara kita nga mga gatutok gid sa aton programa, Doc, nga mga parents. So again, sa aton nga mga parents nagasugod ang paggiha, no, ang pag-guide sa aton nga mga kabataan sa aton nga tagsa-tagsa ka panimalay. So hindi taman pagkalimtan nga may responsibilidad gid ang mga ginikanan, hindi ambot silingon nga ara na sila sa eskwelahan kag nagastay most of their time, no, sa eskwelahan. Dako pa ganing ilang atener sa eskwelahan kumpara sa panimalay, i-entrust na dayon tanan-tanan man sa eskwelahan. So hindi tagid pagkalimtan nga ang mga parents may dako gyapon nga responsibilidad para sa aton nga mga kabataan. So thank you so much, Doc Magno, for sharing with us, no, ang ining mga epektibong pamaagi kag mga tika nga ginaobra sa eskwelahan. So thank you gid sa pag-share sa amon sa mga campaigns and awareness nga gina-initiate naton diri sa BMA. Kag isa na ni subong ang aton ginaobra, isa na ni sa ka-campaign and awareness para sa aton nga mga estudyante, kay para sila mismo guided man and they would feel as well, no, nga they are heard, napamatian sila, kay they're reach kita sa ila through these programs. So hindi lang na sa ano, hindi lang na sa guidance office, we have a lot of offices who campaign as well sa sininga mga programa nga naga-promote man as well nga ma-prevent ang ininga mga butang. So sa subong naman, Doc Kirsty, given nga mga may nagkalatabo na kag na subuan kita, no, sa sininga mga hilikoton kay ti kadamo man sang mga na involve nga mga inosente nga mga tawo sa sininga mga nagkalatabo. So ano ay hanang ma-share mo sa aton nga mga listeners and viewers nga mga challenges nga ginapangatubang sang mga eskwelahan? Siyempre tungod sa mga nagkalatabo, mas pabakudon tapagid ang mga approaches sa aton ng mga estudyante. At the same time, ang siguridad nila, no, ang mga ginikanan, do medyo hindi na mahimos nga ang ila kabataan, layo sa ila, kag wala sa tupad nila, kag nagatiner most of their time sa eskulaan. So, ano ay hanman, no, sa aton nga part diri sa school, ang mga challenges nga aton pangatubang konektado sa sining nga mga nagkalatabo?
1: When it comes to challenges, kada isa ka institution, sari-sari man ang mga challenges nga ka-encounter ta mo. Kahit, like for example, especially sa mga dagko ng mga eskwelahan, there are some challenges wherein may ara, yeah, like atong natabo sa nanligad nga incident nga wala na check ang iyang bag. So biskan ano nga measure, may ara gitaya challenges nga gaka-encounter kada isa sa aton nga mga institusyon, kay may ara gitaya kisa nga mga kakulangan or may mga kinanlan pata i-improve sa eskwelahan. Like for example, may ara iban nga institusyon nga kulang ang guard. So kay tungod kulang ang guard, kulang man ang tawo nga mag-check sa mga bags ng students or mag-monitor sang salakyan. May araman iban nga daan nga mga kung may salakyan, hesitant sila yung mag-open sang ilat, sang likod o nga sang trunk sang ilang salakyan, or hindi sila gusto nga iabrihan ang ilang salakyan. And then may araman iban nga mga challenges nga may araman iban nga ga-campaign ka na, ginawa mo na ka-organize ang mga campaigns regarding crime prevention, pero may araman niya iban niya nga mga students nga natamaran mag-attend sa mga amusina. So damo-damo gadya challenges nga gina-encounter ang tagsa-tagsa ka mga institusyon or higher education institutions sa aton. Pero ang isa daguro nga way nga para ma-resolve ang ina nga issue is ang isa guro ka institusyon is kinanlan gid magbinuligay kag mag-communicate gid sa isa kag isa, like sa ginahimo ta. Si criminal, si Office of the Student and External Affairs ga-communicate kay Criminal Justice or sa college para mag-facilitate sang crime prevention orientation, mga tag-flyers, and then ma-communicate naman kay guidance center para matigayo ng ini ang interview subong. So instead nga kay tungod paminsaron ta nga ang ina nga challenge is hindi ta siya ma-resolve bisan ano ta kapangita idea, why not bilang isa ka institution mangita ta sang lain. Diba? Sang lain nga pamaagi wherein ma-address ta Japan ang crime prevention nga ma-address ta Japan ang mga gakatabo nga mga kriminalidad or para maka-prevent kita sang crime. So pwede man na iya nga, like for example, ma-initiate lang niya si faculty or si guidance center ma-dagdag lang niya or mapagwa lang niya memo nga, teachers, pwede maka-take time ka mo 5 minutes sa imo klase wherein biskan ma-remind lang bala ang mga faculty or ang aton nga mga teachers, ma-remind lang, okay students, so amo ni very important gid nga mapalayo gid kamo sa crime, kay once may commit kamo maka-record kamo, so maapektuhan gid ang inyo mga simple reminders lang bala. Simple reminders can make a very big impact to students from preventing crime. So piskan ano lang man pwede gid.
0: Yes, so kadamo gid sa mga pamaagi kag mga steps nga aton pwede maubra. Kag nagapatigid ko sa imo ya Doc Kirsty nga wala sa mga budlay nga bagay kung tanan kita diri no sa aton nga school community nagabuligay. So that's the reason as well that we came up with this activity, with this program. Kag hindi lang amo na, also our students, ang aton nga mga student leaders, ang aton nga mga clubs and organizations, mayara man sila mga initiatives to campaign as well and promote awareness regarding crime prevention. So that is present no sa aton nga komunidad diri sa eskulahan. Hindi lang kami sa College of Criminal Justice Education, Office of the Student and External Affairs, kag guidance center ang active sa pag campaign regarding this crime prevention, but as well kami tanan nagabuligay kay at the end of the day hindi lang ni siya merit sa ato no sa mga opisina ta sa mga college ta, pero makita ta nga protektado kag secured ang aton nga mga kabataan, as well magain tagid no ang trust man sa mga ginikanan na padayon sila magasalig sa aton nga institution or diri sa VMA. So kadasig lang sang aton nga oras, no kanina lang ta nagsugod kadamo na sa aton na istoryahan kag na cover nga mga bagay-bagay according sa aton nga topic nga istoryahan subong hapon. So I hope na ang aton nga mga listeners and viewers damo gid mi natun-an kag indi lang may napamatin-an no regarding sa aton subong hapon, but as well we hope that you will continue to advocate as well sang sinika very serious nga topic kag i-share niyo man sa mga kilala niyo, because again wala sang mga budlay nga bagay kung wala kita nagabinuligay. So Doc Kirsty, bago kita magtakop, of course hindi ginya madula nga pamangkot no sa aton terming programa kan sa aton interview, ano naman ay hanang imong message or mensahe sa aton nga mga listeners and viewers kag imo man nga pabalon bilang isa ka active advocate sa crime prevention?
1: So ang ako niya nga pabalon bilang isa ka advocate sa crime prevention, bilang isa ka dean sang College of Criminal Justice Education, ilabi sa tanan bilang isa ka Iloy. So ang ako niya nga pabalon is number one, para sa mga pamatan-on, para ma-prevent ang crime kag para ma-prevent ang inyo nga involvement, una bes pilion nyo gid ang inyo nga amigohon, pilion nyo gid kung sino inyong barkadahon. Always remember gid nga kung sino ang inyo ginapili nga mga abyan subong, i-make sure tagid nga makabuli gid sila para sa aton nga future. Hindi ta pagpaminsaron ang aton nga kalipayan sa subong paminsaron tagid nga ini sila nga mga abyan or mga barkada ko is dako giniya ang mabulig or impact nila sa akon sa future. Next naman sa aton nga mga ginikanan, sa kapwa ko ginikanan, kabalo ko nga sako kita sa aton mga ubra, tagsa-tagsa sa aton may mga ubra kita naintindihan gid na sang kadam-an. Pero ang isa yang mabilin ko sa mga ginikanan nga gatan-aw or gapamati subong is mahatag kita oras sa aton nga kabataan nga kamustahon ta sila, and then istoryahon tagid sila perme. Biskan sa isa ka gabi mag-abot sa balay, istoryahon tagid sila, kamustahon tagid sila. Kay that's one way nga mabatsagan man sa aton nga mga kabataan nga we have open communication kag will kag kita nga ginikanan is open para sa ila. Next is sa mga eskwelahan or sa mga higher education institution is padayon kita sa pag advocate sang crime prevention. Kabas kogon pagit naton ang aton nga campaign on crime prevention kay para gid ni sa aton nga mga estudyante and ilabit sa tanan sa aton nga community. Sa aton nga community is isa man kamo ka dako, may dako ka mga role man sa kabuhi sang maaton ng mga estudyante sa aton mga kabataan para ma-prevent ang crime. Kay para kung makita nila nga gabinuligay kita, tagsa-tagsa sa aton gabinuligay, wala taga gabasulay, wala taga tudloanay, wala taga hambal nga, ay, hindi ko da mag-intra kay wala ko da elabot. Simple nga pagbulig or simple nga tawag lang sa aton mga law enforcement agencies, dako na na nga bulig kag once makita sang aton nga mga estudyante or aton mga kabataan is pwede na sila makahambal nga ay kinanlan kunihimuon because crime prevention is a social responsibility sang tanan nga tawo or naton tanan. So tandaan tagid sa aton tanan, tandaan tagid nga mas nami gid kung ma-preventa ang crime. Kay kung ma-prevent ang crime, wala gid sang may matabo, wala problema and may peace gid nga matabo, Doc MC. Mulang na, salamat gid.
0: Wow, thank you so much gid Doc Kirsty. Puno-puno gid ta sang mga pabalon subong Lunes sang hapon. Madamo gid nga salamat sa aton nga guest kag sa subong man sa aton nga mga listeners and viewers kag sa tanan nga mga miyembro sang komunidad nga nag-take time naman nga mamati subong sa aton sa radyo Doc Kirsty kag sa aton naman nga Facebook Live. Thank you so much gid kag kita ay kitaliwat sa next episode naman sang aton nga programa. Tandaan ta sa aton nga mga kabataan, sa mga ginikanan kag other members of the community nga proteksyonan tagid ang aton nga kaugalingon. So dako gid nga bulig nga nakatuon naman kita sa aton nga guest speaker or aton nga guest subong hapon kag I hope nga aton padayunon no ang ini nga mayong advokasya hindi lang sa aton komunidad but para man sa aton nga tagsa-tagsa ka kaugalingon. Saliwat, madamo gid nga salamat. Ako galiliwat si Doc MJ Alonsagay, school counselor from BMA Global College. Ining inyo paboritong programa kada Lunes ang hapon kinaadman, brought to you by 1233 Radio DYBS in partnership with BMA Global College Guidance Center. Saliwat, halong kamong atanan kag Happy Crime Prevention Month. Nga pinata, Doc Kirsty. Thank you so much.

ka, sambahin ang mga nilikha. Di mo mapagkakaila na buhay ang manlilikha. Kung magalaw, sumasagot, pare ko, yan ang totoo, itaga sa pato.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Ngaton nga, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka mo ano. Kung namin yung aton balay tani, naka screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, matest kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration na sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidung-dumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na namang pagkakataon ng pagsasama. At palagi ho tayo magpapasalamat sa ating mga kasama sa pag-aaral, mga listeners gamit po ang radyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, at syempre yung mga gamit ang online platform sa Pilipinas at maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. At syempre, hindi ho kumpleto pagpapasalamat pagka hindi natin napasalamatan lahat ng ating mga ministry partners o po yung pong mga tech team natin na nagbibigay katiyakan na ang ating mga programa kasama po ang iba pang mga programa ay inyong masubaybayan. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy po tayo sa ating pagtatalakay at pag-uusapan natin ang pag-aalala. Atin pong natutunan ang tatlong bagay sa nakalipas na pag-aaral. Una, meron ho tayong pag-aalala at yung pag-aalala na ito ay galing sa care. Meron po tayong care sa ating mga mahal sa buhay. So may pakialam tayo, meron tayong pagmamahal sa kanila. At dahil po sa pagmamahal na yon ay meron tayong pag-aalala pagka naiisip natin ang kanilang kalagayan. Kumakain kaya sila ng tama? Maayos kaya ang kalusugan? Kumusta kaya sila? Pangalawa po, yung concerns, no? Na marahil nag-overlap yung idea, pero may mga pagkakataon po na may mga bagay na importante na isip natin o kaya nakalimutan, napabayaan. Ayan, napapaisip tuloy tayo ng mas malalim, di ba? Yung plancha ba, nabunot, yung kalan ba, napatay. Ayan, yung mga ganyan, di naman pwede magwalang bahala kayo dahil importante yung mga bagay na yan. At pwede hong magkaroon ng matinding consequence pagka hindi natin na natiyak kung maayos. And then syempre, yung isa po na pinagmumulan din ito, which actually overlaps with the two, yung pong control. Kadalasan po ang kinagisnan at kinasanayan nating basihan ng ating mga pagkilos, paggawa, ay yung pong ating kakayahan, yung ating resources. Kaya mapapansin nyo, pag ang isang bagay ay labas na sa ating kakayahan, pag ang isang bagay po ay labas na sa ating resources, dyan na tayo nagsisimulang magkaroon ng pag-aalala. Kagaya nga po ng illustration natin ng nakalipas, di ho ba, pagka kayo po ay merong problema, halimbawa gamit na nasira, pag wala kayong kakayahan, wala kayong kaalaman o kasangkapan para ito ay gawin, ang nangyayari, nag-aalala tayo . Pero pagka dinala mo sa taong merong kakayahan, kaalaman at kasangkapan para gawin ito, abay, yung problemadong ka, sa kanya ay walang-wala. No? Napakadali, napakasimple in other words. So, yan po, we try to be in control. At anything that is beyond our control, dyan po pumapasok yung worry. Or dahil alam natin na limitado yung ating kakayahan, may sense man tayo, quote and unquote, ng control sa isang bagay, alam natin na hindi natin kayang isustain yon. Dahil tao tayo, may limitasyon tayo, and we are not designed to control everything. Di ho ba? Kahit nga yung ilang bagay na kaya nating kontrolin, hindi rin natin maggarantiyahan yan . So ngayon, ito po ang kailangan nating maintindihan. Pagdating po sa ating pag-aalala, merong better option, which is to come to God. Sabi nga sa Philippians 4:6-7, don't worry about anything, instead pray about everything. Now gusto po nating maunawaan ito. Ang sabi po sa verse 7, pag tayo po'y nanalangin, you will experience God's peace. Now, may mga pagkakataon na merong peace na ibinibigay Pero hindi ibig sabihin nito na yung prayer mo ay sasagutin sangayon sa gusto mo. Ulitin po natin, ano ho? Merong kapayapaan hindi dahil tiyak na yung kahilingan mo ay sasagutin sangayon sa gusto mo. At pag sinabi nating sangayon sa gusto mo, hindi palaging sa paraan mo, kung ano yung gusto mo at kung kailan mo ito gusto mangyari. Eh paminsan kaya ho tayo nag-aalala dahil may sarili tayong timetable eh, di ho ba? Yung bang Lord dapat nangyari na ito, bakit wala pa? Oh, ganyan tayo. Pag meron tayong hinihiling, meron din tayong timetable, no? Sinasabi natin kay Lord kailan ba dapat mangyari. Now, if something is in a way delayed based doon sa ating timetable, diyan na tayo nagkakaroon ng kung ano-anong kaisipan. Pero muli mga kapatid, napaka-importante pong maunawaan at makita na yung timetable natin is very different from God's timetable. Dahil ang concern naman ng Panginoon is not only to answer the request. Ang concern ng Panginoon is to help us grow. Kaya hindi po sa lahat ng pagkakataon yung pong bagay na ating tinatamasa mula sa ating Panginoon ay masasabi po nating natanggap natin sangayon sa gusto natin. No? Kaya paminsan yan ang struggle natin kasi yung bang kagaya nga ng nabanggit natin, kinakahon natin ng Diyos eh. Inilalagay natin siya sa kahon natin na Lord, you will answer our prayers sa ganitong paraan lang. At pag hindi nangyari, yan, problemado tayo. Eh nagpapakita ho na kahit nananalangin tayo, pilit pa rin natin kinokontrol ang mga bagay. Kaya problemadong problemado tayo. So, again, it is important that we recognize na ang hangarin, ang layunin, ay magpasakop sa ating Panginoon. Hindi diktahan ang ating Panginoon. Hindi sabihin sa Kanya kung kailan, paano dapat mangyari ang mga bagay. Kaya nga, di ba, si Apostle Paul is one good example. Sa 2 Corinthians chapter 12, alam natin to eh, yung my grace is sufficient for you. Pero bago ho sinabi yung magagandang salitang iyon, nanalangin siya sa Panginoon. Ang concern niya yung thorn in the flesh. At ang prayer po niya ay alisin yung kanyang tinik-salaman. He prayed not only once, but according to the Bible, 3 times. Pero hindi inalis ng Panginoon eh. Pero ang maganda ron, kahit hindi sinagot ng Panginoon sangayon sa kanyang gusto, ang nangyari naman po ay nakaranas pa rin siya ng kapayapaan. Bakit? Dahil ang sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Kaya hindi man sagutin yung kahilingan sangayon sa ating gusto, paraan at panahon, meron pa rin kapayapaan when we trust in the Lord. When we don't tell Him what to do, but rather submit to what He wants to happen. Sa Philippians, ganun din. Alam nyo ba na ang Philippians, ang pinakatema ho niyan ay joy in the Lord. Joy in the Lord. Pero nung sinulat po yan, nasa loob ng bilangguan, ang daming hindi kagandahang karanasan na nangyari. Nandyan po yung he came and he wanted to preach. He ended up as a prisoner. Imagine, ang layo, no? Gusto mo maging preacher, ang nauwi ka, naging prisoner. Ano pa? Yung expectation was that he will be able to minister to a lot of people sa marketplace. Eh, hindi siya doon nalagay sa bilangguan. He was expecting yung support ng mga kapatiran, pero sinasabi po roon, yes, may mga tumulong, pero may mga nangaral hindi para ipahayag at palawigin ang salita ng Diyos, kundi para lalo po siyang bigyang diin sa bilangguan. Ngayon, ang maganda nating makita rito is, sa kabila ng lahat ng ito, nagpasakop siya sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya, I thank God even for my imprisonment. For what has happened to me here has helped in the spread of the gospel. Bakit? Abay, dati-rati ho, pilit niyang inaabot yung mga nasa palasyo. Hindi niya maabot. Eh, siyempre, nasa palasyo. Eh, nakulong siya doon sa dungeon na nasa loob ng palasyo. Kaya sabi niya, lahat ng palace guards dito alam kung ba't ako nakulong. They know that it is because of Christ. Ano pa? Sabi niya, yung mga kapatira na dati-rati po ay hesitant na mag-preach, na motivate sila to preach. Yung iba naman, mali ang motibo pero tama ang mensahe, eh salamat pa rin because they also contribute to the spread of the gospel. So alam niyo yon, yung sa halip na mag-alala at magkaroon ng self-pity at isipin na kawawa, bakit ganito, dapat hindi ganito nangyari, naglingkod ako sa Panginoon, hindi. Talagang naging sensitibo siya sa pagkilos ng Diyos. Nangyari ba ang mga bagay sang-ayon sa kanyang gusto? Hindi po. Pero nangyari ang mga bagay sang-ayon sa gusto ng Diyos na mas mainam. Kaya nga tayo rin yan ang hamon eh. Paminsan kahit malalim na tayo sa Panginoon, may mga pagkakataon po na pinipilit nating mangyari ang mga bagay sang-ayon sa gusto natin. Pinipilit natin niya yung sitwasyon ay umayon sa ating timetable. Pinipilit natin yung kaganapan na umayon sa ating kagustuhan. Kaya bandang huli, we get frustrated. Kaya nga sabi ko sa inyo, minsan po sinasabi natin, salamat sa Panginoon dahil sa sinagot na panalangin. Minsan naman, para bang pagka hindi sinagot sang ayon sa gusto natin, ang feeling natin hindi sinagot ang ating panalangin. Ang totoo po, lahat naman ng panalangin sinasagot. Hindi nga lang sa sagot na gusto natin. Di ba? Totoo yan eh. Kahit sabihin niyong hindi sinagot sang ayon sa kahilingan niyo, sinagot pa rin yon. Hindi nga lang ayon sa kahilingan natin. Kamisa, nag-aalala tayo kasi ang tingin natin hindi sinasagot. Maaring yun na nga ang sagot. Hindi mo nga lang nagustuhan yung sagot. Di ba? Kaya nga, ang sabi dun sa Philippians 4:6-7, well, present your request to God, He will give you peace. Abay, siguro sasabihin natin, Lord, pera kailangan ko, peace naman binigay mo. Lord, ito yung kailangan ko, peace naman ang pinagkaloob mo. Aba, alam niyo ho, ang ibig sabihin ng peace kasi doon, yung bang alam mong nailagak mo na sa karunungan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos at pagmamahal ng Diyos, ang iyong mga kahilingan, kaya nga, payapa ka na. Dahil anuman ang isagot niya, it's always the best. It may not be in line with what you want to happen, when you want things to happen, how you want things to happen, but it is always the best. Sabi nga eh, keep on praying knowing that God's answers are always wiser than our prayers. Manalangin ka lang. Tandaan mo na yung sagot niya, palaging mas mainam yan kaysa sa gusto nating mangyari. So yan po ang mahalaga dyan mga kapatid. Kaya paminsan, yan ang problema eh. Ang answered prayer na tinuturing natin, yun lang mga sinagot sang ayon sa gusto natin. Lahat naman ng prayer sinasagot. Yun nga, ang tanong lang, gusto mo ba yung sagot? Tinatanggap mo ba yung sagot? Yan ang tanong. Di ba? Kasi bakit? Ito ho banggitin ko lang at napaka-importante. Pag ang Panginoon hindi sinagot yung hiling mo sang ayon sa gusto mo, maybe the timing is wrong. Maybe the request is wrong. Maybe the whole idea is wrong. O kaya naman, may mga pagkakataon, kulang pa tayo sa maturity. So, ibig sabihin, it may not be the answer that you want, but it is still the best answer. Imagine kung ibigay sa iyo ng Diyos ang isang bagay na wala sa panahon, hindi makakatulong. Pagkaloob sa iyo ang isang bagay na wala ka pa sa maturity, hindi makakatulong, di ba? Parang ganito, halimbawa, ang isang anak, no? Daddy, gusto ko ng sasakyan. Now, say for example, kaya mong bigyan. Ang problema, batang-bata pa siya, wala pa sa tamang edad. Binigyan mo ngayon, ikakapahamak niya yan eh. Bakit? Kasi ang issue po ng edad, hindi lang naman yung naaabot niya yung pedals ng sasakyan, hindi lang naman yung kaya niyang paandarin to, kasi syempre factored in yung maturity eh. Di ba? Hindi pwede yung kaskasero siya, hindi pwede yung wala siyang disiplina, hindi pwede yung emosyon niya hindi pa stable, tapos binigyan mo ng kung ano-ano. Bakit? Baka ikamatay pa niya, ikasira pa ng buhay niya yan. So sinasabi po natin ito dahil hindi naman dahil kayang ibigay ng Diyos, dapat ibigay ng Diyos. Dahil maraming factors po ang kinukonsider doon. At bahagi po sa mga factors na kinukonsider is our maturity, proper timing, and of course, isa pang napaka-importanting tatandaan, hindi lang ikaw ang tao sa mundo. Anong ibig sabihin? Eto, lilinawin ko ha, hindi ko ho sinabi yan para isipin ninyo na baka busy si Lord sa iba. Ay nako, hindi po ganon. Kaya ko sinabi yan dahil baka meron tayong nasa isip na gusto nating mangyari, para bang tayo lang yung konsiderasyon. Marami po eh. Halimbawa, sample lang. Kunwari, nananalangin kayo, Lord, sana po ay umulan. Kasi po, yung mga halaman ko walang magdidilig. O yung kapitbahay nyo naman, nananalangin, Lord, sana po ay wag umulan para yung labad ako matuyo. O paano ngayon yun? Magkatabi yung bahay nyo, magkapitbahay kayo. O pwede bang yung kahilingan mo lang ang sagutin, yung kanya hindi. O, ibig ba sabihin pag sinagot yung kanya, ikaw ay hindi pinansin, ay hindi naman po ganun yun. Kaya lang, minsan may mga kahilingan tayo na very impractical in a way. Kaya nga, we have to rely on the Lord. Yan po ang dapat nating tatandaan. Anong kalooban niya? And then of course, we comply. Ano ba yung nais niya na gawin natin? Kaya yan po ang malaking-malaking hamon para sa atin, mga kapatid. Many times we worry even though we pray, because instead of submitting to His will, accepting His will, we try to tell Him what to do, when to do it, and how to do it. Kaya si Pablo ho, nasabi niya pa, rejoice in the Lord always, Philippians 4:4. Bakit? Eh kaya naman niya nasabi yun dahil nagpasakop siya sa Panginoon eh. Imagine, ikaw yung nakakulong, ikaw yung nagsasabi sa mga malaya, rejoice in the Lord. Ikaw yung nagdurusa, tapos ikaw pa yung nag-encourage doon sa walang problema, hindi nakakulong. Imagine mo yon. Bakit niya nagagawa? Because again, not because he did not have problems, but because he willingly submitted to God. Yan po ang susi dyan eh. Nagpasakop siya sa kalooban ng Panginoon. Nagpailalim siya sa nais ng Diyos. At dahil ginawa niya yan, nararanasan niya ang pagkilos ng Panginoon. Tayo din, again, as I said, many times, yan po ang struggle natin. Hindi tayo nagpapasakop. Ito po, maganda, no? Hindi ba yung Psalm 23? It's a very familiar passage to us, familiar chapter. The Lord is my shepherd. So, there are times na tayo po ay dinadala sa greener pastures. Pero may mga times po, we walk in the valley of the shadow of death. Hindi ba? Kung tayo tatanungin, saan mo gusto palagi? Abay, I'm sure, dahil ito rin ang isasagot ko kung ako papipiliin, eh mas gusto ko yung green pastures. Di ba? Kaya lang, alam natin na ang Panginoon, pinadadaan din tayo sa valley of the shadow of death. Ngayon, ang hindi naman ibig sabihin pinadaan ka doon, pinabayaan ka ng Panginoon doon. Hindi naman ibig sabihin na dumaan ka doon, eh kinalimutan ka ng Diyos. At hindi ibig sabihin noon na hindi ka mahal ng Diyos o nabawasan ang pagtingin niya sa iyo. Hindi po. Kaya lang, nararanasan natin siya in a different way. Pag tayo po ay dumadaan sa iba't ibang karanasan, we discover a different side of God. We get to know a different side of God dahil po sa ating mga varied experiences. Hindi ba? Parang yung mga Israelita, no? They were journeying from Egypt, wilderness, promised land. Siguro kung tayong tatanungin, pinakamaganda para sa atin yung promised land. Pero ang totoo po, lahat ng karanasan na yun, makabuluhan yun. Bakit? Sa Egypt, ano nangyari? Alipin sila, yes. Pero dun po pinakita ng Panginoon sa mga taga-Ehipto kung gaano siya kakapangyarihan. Diba? Nakita nila yung 10 plagues. Can you imagine? Underdog kayo yung alipin. Tapos yung mga Egyptians na ito may superiority complex dahil ang kaisipan nila, kaya kami matagumpay, makapangyarihan, dahil ang Diyos namin mas makapangyarihan kaysa sa inyo. And then God shows His faithfulness, His power, di ba? Pagdating naman sa wilderness, iisipin natin na barren. In fact, nakapasyal po ako dyan sa isang tour dati. Yung wilderness na yan, nadaanan namin. Alam nyo, talaga namang madaling araw nagbiyahe galing sa Mount Sinai, papunta ng Cairo sa Egypt. Ano? Talaga naman ho, nakatulog ka na, nagising ka na, nakatulog, nagising. Wala kang makita kahit toge. Talagang walang vegetation. No? Talagang tuyot na tuyot, puro bato. Bundok, pero puro bato, puro lupa, puro buhangin, alikabok. Iisa itsura. Nakatulog, nagising, yun pa rin. Imagine mo, nandun ka. Ngayon, siguro isipin natin, hindi desirable yun. Eh, tingnan nyo naman nangyari. Nandun nga sila, pero ano pong dinanas nila ron? Meron silang cloud by day. Kasi napakainit eh. May malaki silang payong provided ng Panginoon. Sa gabi naman, napakalamig. Meron naman silang pillar of fire. Napakadilim. O may pillar of fire. And every day, mamumulot lang sila ng kakainin po nila. Nakita nyo ba yon? So, siguro kung tayo tatanungin, ba't naman ganito dito? Hindi po, and tingnan nyo yung provision, yung pagsama ng Panginoon, o yung promised land, the land flowing with milk and honey, iba na namang experience doon. In fact, mapapansin nyo yung kanilang disobedience, naging sanhi o dahilan kung bakit nahirapan sila sa promised land. Bakit? Because it was not the geographical location. It was their spiritual condition that determined kung ano pong klaseng experience meron sila doon. Kaya napakahalaga no, na makita natin to, maunawaan natin to, so that we learn to submit to God. Kaya kung titingnan nyo po, siguro, sabi ng mga tao, mas maganda sa Promised Land. Pero hindi naman sila pinagkulang eh, nung nasa Egypt. Doon nga pinakita ng Diyos yung kanyang pagliligtas, kapangyarihan at pagsama. Hindi naman sila pinagkulang nung nasa wilderness. Maaaring iba-ibang lugar yan. Humanly speaking, may preference tayo saan mas maganda, mas okay. Pero ang Panginoon po ay merong sariling konsepto kung saan tayo at kung ano po ang mas mainam. Kaya sa atin din, again, many times, kaya hindi po tayo nagkakaroon ng kapayapaan o hindi nakawala sa worry. Maraming pagkakataon po kasi tayo ay nagpipilit sa sang-ayon sa gusto natin. Kinakahon natin ang Diyos sa halip na ma-appreciate natin yung kanyang makapangyarihang pagkilos na sabi nga, His ways are higher than our ways. Pilit nating gusto yung naiintindihan natin, yung kaya nating i-compute, yung kaya nating sukatin, yung kaya nating maunawaan. Eh, hindi po ganun eh. Ang Panginoon ay may sariling paraan, may sariling panahon, may sariling kalooban. At meron din siyang ina-accomplish sa buhay natin na marahil hindi natin nakikita. Tayo, gusto natin is comfort. Ang gusto ng Panginoon, character development. Ang gusto natin, mawala kaagad yung problema. Ang gusto ng Panginoon, palaguin tayo sa problema. Ang gusto natin, exempted tayo sa problems. Ang gusto ng Panginoon, matuto tayo at lumago. So that means we have to go through challenging situations to learn the important lessons. Hindi ho ba? So yan po yan. Kaya many times, as I said, na-overcome tayo ng worry because instead of submitting to the Lord, we just want to tell God what to do. Tingnan niyo po sa inyong panalangin. Kayo ho ba pag nananalangin, nagsasubmit? Your will be done on earth as it is in heaven? O kayo ho ba yung pag nananalangin, parang sinasabi pa natin sa Diyos paano gawin ang mga bagay? It's not wrong to be specific, but it's wrong to tell God what to do and assume that that's the only proper way of doing things. Na yun lang ang tama at bukod-tanging paraan. Eh yun po mali. Kasi sa pamamagitan ng ating varied experiences, we get to experience who God is, we get to see His wonderful ways, His wonderful works, and through that, tayo po ay lumalago, natututo, at tayo po ay lumalalim sa Panginoon. And as we experience that, we develop yung pong confidence in the Lord. So nawa po naging pagpapala ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

Mayang hapon sa mga abyan ka gutod sa Ginoo nga nagapalain sa pagsunod sa sining programa Salmo. Sa gyapon ang inyo abyan ka gutod sa si Pastor Algar, pastor sa Green Paso Baptist Church San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. Dalayon ang Diyos makapadayon naman kita sa pagbarandong sa ngayablan ng pulong. Kagkabaygid ang Diyos magpakamaya sa aton sa nagatuon kita sa ngayablan ng pulong. By the way, no? To God be the glory, praise the Lord sa katutunggit sa Diyos sa sininga station DYVS sa iagid padayong na paggamit sa sininga station agod nga mabantala ang pulong sa Ginoo sa kahanginan kag damo gid nga mga kalag nakabati kag may makalagid nga nakakilala kay Kristo pagi sa sininga station DYVS. So congratulations DYVS, God bless kagkabay nga padayon kita sa paggamit sa Ginoo para gid sa kadayon sang aton Dios kag manuluwas through preaching the good news that there is no other way, there is no other Savior came in this world to save a sinner but only the Lord Jesus Christ. Okay, nung aton nga text makita ini in the book of kinsulat ini ni Prophet Isaiah in verses chapter 46 verses 1 down to verse 13. Di na ako ni pagbasaon tungod kay kalawig, no? But I will try to expound verse by verse sa sining text nga ginhambal ni Prophet Isaiah dere. Siling ni Prophet Isaiah in verse 19, no? Remember the former things of old, for I am God and there is none else. I am God and there is none like me. So siling sang verse 9 dere, siling ni Prophet Isaiah, siling sang Diyos mismo, no? I am God and there is none else. I am God and there is none like me. So kulang taon na itong ining praise, ining verse, no? Makasiling kitang may parias bala sa Diyos? May pwede bala nga ikumpara natin sa Diyos? Di simpre ang sabat dere? No. Tungod hindi natin pwede ikumpara ang Diyos sa Diyos-Diyos, siling sa verse 1 and verse 2 dere, tungod ini nga Diyos nga gina-mention dere ni Prophet Isaiah, this is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, kag ang Diyos ang tanan nga mga tumulo sa Old Testament. Kag ini nga Diyos makonsider naton that He is an awesome God. Masining ka ni kita sa ginatawag nga awesome God means amazing. Makatilingala, gid ini nga Diyos, wonderful, incredible, marvelous, unique, incomprehensible, unchangeable. So that's why ining text nga gin-mention dari ni Prophet Isaiah, masining natin, this God is an awesome God, the God of Israelite, and the God of all believers. So lang taon natin dari, no? Ano ginhambal ni Prophet Isaiah about this God, no? Kung ano ini siya ka-amazing nga Diyos, ano siya ka-makatilingala nga Diyos, ano siya ka-masling natun nga marvelous, unique, incomprehensible, and unchangeable. Kasi siling niya sa verses 1 down to verse 3, unagid, basa natun sa verse 3. Siling sa verse 3, hearken unto me, O house of Jacob or Israel, in all the remnant of the house of Israel, we are born by me
from the belly which are carried from the womb. And even to your old age, I am He. And even to your horrid hairs will I carry you. I have made and I will bear. Even I will carry and will deliver you. So siling ni Prophet Isaiah dere, hearken unto me, O house of Israel, and all the remnant of the house of Israel. Meaning, gin-address gin ini mismo ni Prophet Isaiah sa mga pinili nga katauhan sang Diyos nga mo ang Israel. So liwat, hearken unto me, O house of Israel. Gusto gid pamatian mamati ang mga Israelite sa sining nga Dios nga ginaalagad nila. Di sining na diri sa verse 3 and verse 4, makonsider naton diri ini nga Dios, He is a loving and caring God. Why? Nga siya makonsider naton nga loving, caring tungod diwat sa verse 3 diri. Sinin sa verse 3, which are born by me from the belly, which carried from thy womb. The parehas ini sang isa ka idoy nga ginakerry niya from the womb. Hasta gid siya nga mataho. Kag in verse 4, hasta gid nga magatigulang siya. Kasi sinin sa verse 4, in even to your old age, I am He. Meaning, ini nga Diyos sa mga Israelite, Diyos siya, hindi lang sang time nga ara, ini nga makatauhan sang Diyos, kuno sa tiyan sang iailoy, kundi tub-tub nga magatigulang siya, siya nga Diyos, magapabilin nga Diyos sang iya mga katauhan. So, nag-rebindery si Prophet Isaiah, this is an awesome God, this is an amazing God, because He is a loving and caring God. Utod sa Ginoo, no? Pasalamat kita. Tungod ini nga Diyos sa mga Israelite, Diyos ang tanan nga nagtuo sa iya, Diyos ang mga believers, Diyos ini nga loving kag caring. Nga ini nga Diyos since nga ginpili niya ini nga makatawan sang Israelite, yes, may mga flaws, may mga diferensya ini nga makatawan sang Diyos. In fact, kulang taon natun kung may pinapaka stiff neck, may pinapaka mga katawan nga makonsider natun, hindi kani matinuhon man sila. Ini nga makatawan, masiling natun nga murmuring man gani, siling sang book of sang time nga ara sila sa wilderness. And yet, sining sang Diyos, hearken unto me. Meaning, gina-remind sila diri sang Diyos through Prophet Isaiah, nga siya nga Diyos, magapabilin siya nga Diyos, since nga siya, sini nga katawan ginpili niya until the time nga ini nga makatauhan magkalamatay, magtiligulang, magkalamatay, and still He is their God. Iwat siling sang verse 4, in even to your old age, I am He. Bisan pa magputi ang imubuhok, Diyos siya gyapon. And I have made, and I will bear, even I will carry, and will deliver you. So He is amazing God, because He is a loving and caring God. Ano ang application sini sa aton nga mga tumbuloo? Kung kahibalo kita nga ini nga Diyos, loving and caring, nga bisan kita gani may mga kakulangan, kapaltahan sa iya, and yet ma-remind kita, our God is an awesome God. He is amazing, wonderful, marvelous, unique. Aliwat siling sa verse 9. No? Hindi siya natin pwede i-compare
sa Diyos Diyos. Kung mabalik ka dari sa verse 1 and 2. Why? Kasi lang sa verse 1 dari, Bel, isa ini sa mga Diyos sa mga Chaldeans, bow it down, Nabos, stop it. Their idol were upon the beast and upon the cattle. Your carriages were heavy loaded. They are burden to the weary beast. Ang verse 1 dari gin mention dari ni Prophet Isaiah during the time nga gin invade sang Medo-Persia ang Babylon paagi sa kay King Cyrus. Kag ini nga mga Diyos-Diyos sa mga Chaldeans, ginpangdala ini isang mga beast sang mga Medo-Persian soldier nga nag-invade kag nag-agaw sa ila. Tiina nga Diyos ang mga Chaldeans, bugat, pero sinasang verse 1 dire, no? Ginapasaan malang gani, ginakuyod malang gani isang mga bistang mga sa mga soldado sang Medo-Persian. I mean to say, ini nga Diyos ang mga Chaldeans helpless. Ti hindi ka ni kabulig sa iya. So that's why hindi pwede sinin ni Prophet Isaiah, ini nga Diyos, Diyos nga amazing. No? Diyos siyang nagamhanan. Diyos siyang nga loving and caring sa iya makatawan. Nga hindi pwede i-compare sa Diyos Diyos sa mga Chaldeans nga hindi gani kabulig sang ila kagulingon kung hindi sila pagpasanon. Paguyuron sang mga beast, sang mga Medo-Persian nga nag-invade sa ila. So gusto na rin ni Prophet Isaiah itudlo sa makatawan sang Diyos, hearken unto me, in verse 3, a good reminder ang iya makatawhan ang mga Israelite nga ang ila Diyos is an awesome God. At the same time, amo man sa aton nga mga nag-claim na tumuluo, ini nga Diyos nga ginaalagan natun, Diyos ini nga makatilingala. Amazing ini nga Diyos. Tungod despite sang aton gani mga flaws, despite sang aton mga kaluyahon sa pag-alagad sa Ginoo, despite that we are not faithful, and yet this God is a loving and caring God. Still remain faithful. Tungod amo ni ang Diyos. Maginaalagad sa mga katawan sang Diyos, mga Israelite, at the same time sa aton nga mga tumulo. So, utod sa Ginoo, pasalamat kita. Tungod ini nga, pulong sang Diyos mag-remind sa aton kung ano nga klase sang Diyos ang ginaalagad sa mga Israelite, sa mga katawhan nga pinili sang Diyos. Nga amo ang mga Israelites. Kag at the same time, kung ano nga klase sang Diyos ginaalagad natun nga mga tumuluo, nga nagtuo sa sina nga Diyos, Diyos nga nagpadala sang ibugtong anak nga mo si Jesus Christ, nag-anto sa cross, napatay, agud bayaran aton mga sala, nabanhaw, kag ina nga Diyos, in the person of Jesus Christ, not only He came to save us, but nagbalik sa langit, nabanhaw, nagkayab, agud magabalik liwat sa paghukom someday sa sininga kalibutan in the book of 1 Peter chapter 2 Peter chapter 3.

0: Salamat gid sa mataon nga banon aton gin pamatian. Okay, now in verse 4, siling sang verse 4, si I have made, I will bear, even I will carry, and I will deliver you. So, hindi lamang ini nga Diyos loving and caring, kundi Diyos ini siya nga mag-deliver sa iya makatauhan, mag-protect sa iya katauhan. Kung balikan na ito na ang mga ginhambal ni Prophet Jeremiah sa ibang mga chapter 3. No? Kaminsyon na rin si Prophet Jeremiah sa ang ginatuwag ng captivity sa makatauhan sa Diyos. Risiling sa puno sa Diyos, nangin captive sila dito sa Babylon for 70 years. Pero sa sininga chapter 3, mabasa agin natin dere, no? Kung paano sang Diyos i-deliver ang iya mga katauhan after 70 years, agud ma-fulfill ang ginhambal man ni Prophet Jeremiah after 70 years, pabalikon sang Diyos ang iya katauhan sa duta sa diin naghalin sila. Di gusto din ni Prophet Isaiah itulo sa mga katawan sa hearken unto me, pamati ka mo sa akon. Ini nga Diyos nga ginaalagad naton, hindi lamang ini nga Diyos nga caring, loving, kundi Diyos ini nga mag-fulfill sang iyang plano sa aton kabuhi, nga siya mag-deliver sa aton sa kamot sang sini nga mga Chaldeans by using King Cyrus in chapter 45. Balikan na ito ng chapter 45. Pero gingamit sang Diyos na rin si King Cyrus to deliver his people out of the Chaldeans. Di siling sang pulong sang Diyos na rin, I will deliver you. Meaning, ininga Diyos nga nagpromesa siya katauhan nga hindi lamang nga i-carry niya, buligan niya, kundi i-deliver niya ini sa kamot sang mga katawan nga nagpigos sa ila for 70 years to fulfill his plan, his purpose. So, utod sa kinu, isa ka lesson ma-learn natin dere, nga ini nga Diyos hindi lamang nagakabalakas ato, kundi Diyos siya nga kasarang mag himo sang butang nga gusto niya himuon sa pag-deliver sang yakatawan sa kamot sang ila mga kaaway in God's perfect time. After 70 years, meaning after 70 years in God's perfect time, God will deliver His people out of the Chaldeans by using King Cyrus. Di ano pag-insiling ni Adri sa verse 5, chapter 46, verse 5. To whom will ye liken me, and make me equal, and compare me, that we may be like, the lavish gold out of the bag, and weight silver in the balances, in hire a goldsmith, in he maketh it the god, the fall down, ye the worship. Ti gincompare dre ni Prophet Isaiah, na siling sang Diyos director Prophet Isaiah, nga ang Diyos Dios sang mga Chaldeans, na himo ini sa gold kag silver. Kag ini ginasimba nila. Pero sinin niya sa verse, to whom will ye liken me? Meaning, hindi pwede nga ikumparar ni mo ini nga Diyos sa mga Diyos-Diyos. Hindi pwede nga ikumpar nila ini nga Diyos sa mga ginasimba sa mga Chaldeans nga amo sinibodering, isa sa mga Diyos-Diyos nila. Isa sa mga ginapatihan nga Diyos sa mga Chaldeans. So, nag-describe din, kung nahambal din ni Prophet Isaiah nga ini nga Diyos siya, Diyos ini nga buhi, He is not only a loving and caring, but He is a living God. He is a living and powerful God. Ngayon, hindi pwede niya i-compare sa idol. Only what, kung mabalik ka sa verse, ini nga ginhimo nga Diyos-Diyos na nahimo sa gold and silver, kaginasimba nila dere. Liwat, ginakiri man ang isang sakamang isang beast. Meaning helpless, hindi inikabulig ganit siya kagulingon. Disiling ni Prophet, hearken unto me, O Jacob, O house of Jacob, in the remnant of Israel, the house of Israel. Why? Tungod ini nga Diyos nga ginalagad ninyo, He is not only a loving, caring, amazing God, but He is a living and powerful God. Nga hindi ni mo pwede compare sa mga Diyos-Diyos. To whom will ye liken me? And make me equal and compare me that we be like. Siyempre, wala kagin, hindi gid naton pwede ikumparar ang Diyos naton sa mga Diyos-Diyos. Kung nabalik in the book of Psalms 115, no, abasa ni Mudra, our God is in heaven. He does what he pleases Him. Himuon sang Diyos ang iya gusto mahimo. Meaning buhi siya, gamhanan siya nga Diyos, nga mahimo niyang butang nga gusto niya himuon. Unlike sa mga Diyos-Diyos, nga siling sa sunod nga mga verses in Psalms 115, verse 4 dira, ang ila Diyos-Diyos, may kamot, may tiil, may baba, may dulunggan. Pero hindi man gani kalakat, bisan may tiil. Bisan may baba, hindi magani kahambal. May dulunggan, pero hindi man kabati. Pero ini nga Diyos, Diyos nga buhi, nga kasarang, o kung makabati, sang pangamuyo, sang iya mga katauhan. Tungod ini nga Diyos buhi, kabati siya sang mga prayers natin. So, hindi lang once, twice, so many times when we pray, our God answer our prayer because He is a living God. Because He is a living God, makabati siya kung ikaw kag ako manawag sa iya. Makabati siya kung ikaw kag ako mga muyo magdala sang aton kabugatan sa iya tungod matuod kag buhi sa nga Diyos. Pero abyan, bisan anon pa nimo na kapangamuyo sa Diyos-Diyos, like the time ni Prophet Elijah, contest between the Prophet of Baal and Prophet Elijah, bilog nga adlaw, bilog nga gabi, nagpangamuyo ang Prophet ni Baal. Inyit wala gid nagsabat. But when Prophet Elijah prayed, God answered his prayer in consume sa ginsacrifice nila to prove nga ina nga Diyos matuduod kagbuhi nga Diyos. Imagino natin brasang time nga gintagbong sila ni Shadrach, Meshach, Abednego sa fiery furnace. Wala sila nasunog. Kaya yung Shadra, sila yung sana, is like the Son of God, the Son of Man. Meaning to say, upon nila ang Diyos. Ginproteksyonan sila sa Ginoo. In chapter 6, si Daniel, gintagbong siya sa den of lion, wala sa ginkaon sa Diyon. Why? Tungod ang Diyos nagprotect sa iya. Tungod ang Diyos ni Daniel, matutuod kagbuhi nga Diyos na not only kasarang mag-deliver sa kundi ina nga Diyos. Kasarang maghimo sa butang nga gusto na himoon. Agud makilala siya that He is an awesome God. Balik kita sa time ni Pharaoh. Ang Diyos through Moses, naghimo sang makatilingala nga mga bagay tro sa ginatuwag nga plague, 10 plagues. No? Anong purpose ang Diyos? Agod nga si Pharaoh ang mga Egyptian makahibalo nga ang Diyos sa mga Israelite, He is an awesome God. He is an amazing God. He is a wonderful God. Tunghod sang nagtuman ang mga Israelites, sang sugo sang Diyos through Moses, example sa last plague, the death of the firstborn. Tungod nagtuman sila, nagbutang sila sang dugo, nagpatay sila sang sapat, perfect, 1-year-old, ginpalhit sa dingding sang ilang mga pirtaan sang balay, sa kilid, duha ka kilid ka sa babaw, kag sa sina nga gabi, the angel of death pass over that house, why? Tungod nakita niyang dugo. So makita na tundra, kung paano sang Diyos ginproteksyonan ang tanan ng mga firstborn sa mga Israelite, while ang tanan-tanan naman ng mga firstborn sa mga Egyptian nagkalamatay, including the firstborn of Pharaoh. Tungod gusto sang Diyos ipakita sa mga Egyptian that the God of the Israelite, the God of Abraham, Isaac, Jacob, the God of all believers during the time is an awesome God. Otot sa Kinoo, nagarimay lang ini sa aton. Nga ikaw kag ako nga nag-alagad sa sini nga buhi kag matuntuon ka Diyos. Worthy nga pagasimbahon, worthy nga pagalagdon, worthy nga pagasundon tungod ini nga Diyos. Diyos nga matuod nga nagaupod sa iya makatawan nga may Israelite. Even though tungod sang sala nila, ginaalaw sila nga mangin captive for 70 years, tungod nagsimba man sila sa Diyos-Diyos, particularly during that time sa mga kings, and yet, God did not abandon them. Why? Because He is also a covenant God. Hindi niya pwede pabayanan ang makatauhan nga ginpili niya. Agod ini nga makatauhan nga ginpili niya, mapakita niya nga siya matuod nga Diyos sa mga Israelite. Until now, makita natin kung ano ini nga Diyos, Diyos sa mga Israel, Diyos sa mga Israelite. Tungod ini nga Diyos, Diyos siya nga magapadayon nga Diyos, tub-tub ma-fulfill ang iya plano sa tag-satag sa kakabuwi sang iya makatauhan kag mga tumlo. So Kristohanon, pasalamat kita nga itong Diyos. He is an awesome God. He is an amazing God. Worthy to be served, worthy to be worshipped. Because He is not only loving and caring, but He is a living God. Wala na ito sang tion. God bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Reflections.
2: Your daily dose of strength and motivation.
4: Reflections.
5: Magandang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa iyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Samahan niyo po ako sa loob ng 30 minuto at tayo po'y magkwentuhan, magpanalanginan at sama-samang magbulay-bulay ng salita ng Diyos sa atin pong programa. Ang atin pong verse for today ay matatagpuan sa Lamentations chapter 3 verses 21 to 23. But this I call to mind, and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Lamentations 3:21-23.

Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat sa iyong dakila at mapayapang presensya na siya mang kumukupkop sa amin sa harap ng aming kaguluhamihanan. Panginoon, maraming beses naming ikaw ay tinakbuhan. Maraming beses na kami ay tumalikod sa iyo. Ngunit kailanman, kami ay iyong kinupkop pa rin at hindi pinabayaan. Salamat po.

Panginoon sa iyong pag-ibig na di nagmamaliw, na kailanman ay hindi matatapos. Salamat po, Panginoon, sa inyong awa at habag, na kailanman ay hindi magkakaroon ng expiration date. Sabi niyo sa inyong salita, they are new every morning. Great is your faithfulness. Father, we continue to give thanks to you. We continue to glorify you. We continue, Lord, to declare that you are good and your mercies will run forever. And Father God, alam namin na anuman ang aming kaharapin ngayon at sa kinabukasan, iisa lamang ang aming tunay na mapanghahawakan na ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ay mabuti, at ang aming buhay ay iyong hinahawakan. Kaya Panginoon, dalangin ko ang aking kapatid na nakikinig sa araw na ito, siya po'y inyong abutin at patuloy na ipaalala sa kanya ang kadakilaan ng iyong katapatan at pagmamahal sa amin. Salamat po Panginoon, itong among sambat dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen.

0: Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Ramadizon. Hanggang sa mga susunod pong araw, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radio DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radio DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

0: Ikaw ba'y maliligtas?
1: Siguro, dahil tumutulong naman ako sa mahihirap at nagpapakain ng nagugutom.
0: Ang kaligtasan ay hindi nasusukat sa dami ng kabutihang ating nagawa. Kaya nga sa pagkamatay ni Kristo sa krus at sa kanyang pagkabuhay na maguli, tayo'y kanya nang tinubos. Ang pagliligtas ay naganap na sa pamamagitan ng ating pananampalataya at dahil sa grasya ng Diyos.
2: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
3: Hello and good evening to everyone, my brethren in the Lord Jesus. This is Pastor Nimrod Alan Planas of Bacolod Cosmopolitan Christian Church nga nag-invite sa inyong atanan sa pag-upod sa akon sa pagpangamuyo sa atong labing gamahanan nga Ginoo sa sininga gabihon. In Psalms chapter 40 verses 1 and 2 it says, I waited patiently for the Lord's help. Then He listened to me and heard my cry. He pulled me out of the dangerous pit, out of the deadly quicksand. He set me safely on a rock and made me secure.

ultimately, it affects the whole. Amo ina makita naton sa sini nga ginatag naton diri parable. Now, sa paglantaw naton, no? Kag sa pagtuon naton sini, aton anay bala pagalantawon kung paano nagahikot ang ining ginatuwag naton yeast o kung ang ining libadura diri. Now, sanay baluan naton nga amo ini ang proseso sa tion nga mag-ubra kasang tinapay. So ano ini ang ginahimo nila? Magatipon anay ang ini nga persona nga mag-aman sa isa ka tinapay sang harina. Pagkatapos ini, makwa siya gamay nga yeast, libadura o kontapay. Kagtapos, butangan niya man, mixlahan niya man ini sang gamay nga tubig. Kagtapos, iya ina nga masahon. Dapat maayo ina ang iya nga pagmasa. Kag ibutan niya na sa kilid, hulat siya iyan, pila ka minutos dira. Pagkatapos ina, pwede niya na dayon maluto, mainit ina. Anong matabo? Samtang nagahulat siya, nagaamat-amat inaalsa. No? Nga kung sa aton pa, ining magamay mga harina, tungod may ara siya sang yeast tapay. Mahabok ina siya. Matimes 2, matimes 3. Ang kadakuon niya sina. No? Kag pwede mo na siya diyon maluto bilang tinapay. So amo ina ang makita naton sa sina nga ginatawag naton parable. It started a small and yet it affects the whole. Amo ina makita naton, no? Sa sini nga ginatawag naton diri parable sang aton nga Ginoo. Now, antes kita anay magtuon sini. Gusto ko lang ipakita sa aton, Kingdom of Heaven. Amo inang gingamit sang aton diri Ginoo ang ginarian sang langit. Now, kung aton diri usisaon, nagapayag ini nga ginarian ini ni Kristo Jesus. Siya amo ang Misaya, siya among hari. And this is interesting to note that in our current age, present age, the church age, the Kingdom of Heaven, the Kingdom of God is spiritual. It exists within the hearts of the believers. Ang mga tumuluo lamang, amo ang nagakilala nga si Kristo, amo ang hari. Apang sa ulihi, ining ginarian sa langit, ginarian sa Diyos, mapahayag ini sa ginatog naton physical and literal manifestation. Kag amo ini ang tion nga iya nga ipasad kag iestablisar ang iya nga ginharian sa ginatawag naton millennial kingdom. So ining parable of the leaven diin ini matabo suno sa ginatan-aw naton nga mga commentators diri naton makita nga matabo ini sa sini nga tion ari na ang ginharian sang Dios. Kag nagasugod ini sa magamay, apang may dako ini nga butang nga mahimo, kag magakambyo ini sa tanan-tanan nga iya nga masugatan. Amo ini ang ginarian nga makita naton sa pulong sang Diyos. Aton ini pagapadayunon sa Madison ni broadcast. Ini ang inyo abyan, alagad sa akinan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

0: pansampalatuntunan, buhing paglaw.
1: Malipayon ng adlaw naman sa inyo mga kauturan kag ang aton talupang doon diribla sa Pilipos Kapitulo 3 Versikulo 1 nagasiling, "Finally, my brethren, rejoice in the Lord, for me to write the same things to you is not tedious, but for you it is safe." Verse 2 sa Philippians 3, "Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the mutilation. For we are the circumcision who worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh." Sa verse 14, luksuran kita din niya, "I press toward the mark or toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus." Now, sa nami pagi sa verse 13, no, masaka kita, "Brethren, I do not count myself to have apprehended. But one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before or ahead, I press toward the goal." Ano nga klase goal ini? Sama-sami mabatian naton kag matalupangot ini bilang nga keep on keeping on, no, or pressing on. Kadumdum kita kung kaisabala sang aton nga adlaw sang aton. Ambot ko na dumduman nyo pa ang adlaw sa tion nga ginbaptize ikaw into water baptism. At the time you follow the Lord in water baptism, kag imo ginsikway ang tanan nga nagkalatabo sa kabuhi mo nga hindi maayo, kag luyag ka na iya magsunod sa Ginoo. Luyag mo na siya isundon, kag luyag mo na siya simbahon, kag luyag mo na siya alagaron, no? Nga polo swing bala nga pag-alagad. Sa ito mga Kristohanon, kabay pa nga mo ini, no? Sam-sam ini, kasiling kita nga for such a time as this, dapat kita iya mahinadlukon sa sala, magmatutom, kag ayahan, pakita ta nga nagabunga ang aton Kristohanon nga pagabuhi, nagatinad bala. Sa aton pungsod, naglain-lain yung mga pungsod, may maara nga ginatawag naton Memorial Day. No, dito sa Amerika, may lugar dito nga ginatawag nila nga may duog nga sa diin, nagkalatabo nga butang nga ginhimo nila Memorial Place or Memorial Day. Mga labi na gid sa mga soldiers, no? Dito sa Texas, USA, ang ila official motto at Fort Bliss, siling niya, "It is a great day to be a soldier." Mga kuturan, at ang aton Memorial Day, malika, makwan kita, ma-attend kita sa memorial service ni so-and-so. Memorial service. Tungod kay nagtaliwa na siya in memory of this, in memory of that. Apang wala kita balakat siling ayhan ang mga soldado, may mga cemetery diri nga mga soldado dira lang niya ginalubong. Labi na gidiri sa aton pungsod Pilipinas, may ara nga libingan ng mga bayani. So every time now and then nagahimo sila sang memorial, ginadumdum nila ang Memorial Day nila. Kag ang ila moto iya mo ini ang ginatawag naton, "It is a great day to be a soldier." Pero kita nga mga Kristohanon, ano iya? No, siling diri, "I press toward the mark. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus." Ano ba ining nakita naton bilang isa ka Kristohanon, it is a great day to be a Christian, di ba? Aton adlaw, kumusta? Isa bala ina kadako nga adlaw para sa imo? Kadto ka na naman sa bugtaw ka naman, bata ka naman, kadto ka naman sa imo obra. Ayan, kung ikaw estudyante, kadto ka naman sa imo eskulahan. Kung ikaw maestra, kadto ka naman sa eskulahan mo, ready ka na sa pagtudlo. Kung ikaw naga-office, kadto ka naman sa opisina mo. Makasiling pala kita, it is a great day today. Hilabi na gid, ikaw isa ka Kristohanon. Now, as a Christian, we have a reason to rejoice, hindi ba? Tanawa ba din, ginbasa ko kaina, ginbasa ko ginang versikulo 1 sa Pilipos Kapitulo 3. Sila niya, finally, my brethren, rejoice in the Lord. Finally, my brethren. So kung ato magpakita, bala, amo ini ang tema sang Pilipos, rejoice in the Lord, or rejoicing in the Lord, rather. So rejoice in the Lord. Sila, finally, rejoice in the Lord. Kag amo ini ang tema sang Pilipos, rejoicing in the Lord. Amo ini ang ebidensya, pinaagi sa pulong nga joy, no? So no, sa aton pagtalupangon, sini ang word ni nga joy, ang Greek word niya is chara. Amo na nag-derive ang word niya charity. Yun gamit ini ikalima nga tion nga gintawag naton to rejoice. Pag siligan ni kita rejoice ang verb diri, magkakalipay, nagahulag ka, nagkakalipay ka. Chara or terrain, nag-occur ini pito o kun unsi lima nga gikation nga gingamit ini kag nag-occur ini kaunsi ka beses. Kun aton ba na maturupangod mga kauturan, siling din sa versikulo 14 na siling sa press on. Abi mo, ano ang i-press on naton? Ano ang aton padayunon? Ah, padayon ka mo. Finally, my brethren, siling diri sa versikulo 14, I press toward the goal. Nagapadayon ako sa paglabot sang goal, sang lalambuton. Kita nga mga Kristohanon, very simple, no? Kung ato talupang doon, nagalambot kita sang lalambuton. Tarawab na diri sa versikulo 4, nagasiling, though I also might have confidence in the flesh, if anyone else thinks he may have confidence in the flesh, I more so. Ano na ang word niya nakita naton diri? Sa versikulo 4, nasapwa naton ang isa kabutang na naghatag sa aton sang assurance, kasiguruhan. Kun aton balatan awar, kasi silin naton diri ang tema sang Pilipos, rejoicing in the Lord. Rejoice, finally rejoice in the Lord. Rejoicing in the Lord. Amo ini ang ebidensya sang kalipay. Balik kita bala sa Pilipos Kapitulo 1, tanaw naton ang verse 3 and 4, nagasiling, I thank my God upon every remembrance of you. Pero ang verse 4 kanami, oh, always in every prayer of mine, making request for you with joy. Ano nakita naton diri? Verse 4, nagatag sa ato siling, making request with you with joy for your fellowship in the gospel, sila sa versikulo 5, for your fellowship in the gospel from the first day until now. Mga kauturan, diri nakita naton ang versikulo 25 pagid, nagasiling, and being confident of this, I know that I shall remain and continue with you all for your progress and joy of faith. Kanami, no? Continue with you all for your further or for your progress and joy of faith. Now, diri makita nato, wala nga luyag ni Apostol Pablo to have Paul with them. Sila nga gusto ko, ayara ko sa inyong presensya, kaupo din niyo ako, rather than being absent due to death. Amo na sila sa iba niya, wala man kumadlok mapatay, pero luyag ko lang anay magkaupod sa inyo, kagmangin upod niyo ako, nga hindi pa ako mapatay, kay luyag ko mag-enjoy sa gina-enjoy man ninyo. So gusto niya nga, he wants to be alive together. Kanami mga kauturan, hindi ba? Kung aton nasapuan, ining kapitulo 2, versikulo 2 naman sa Pilipo, kasi itaton, rejoicing in the Lord po. So tanawa ba din sa versikulo 2, nagasiling sa chapter 2, verse 2, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind, one accord. Dito na makita, hindi lamang naging challenge kita sa early church. Si Apostol Pablo na hangkat dito sa early church, sa Acts chapter 2, verse 42, they have one accord, they unite together, they sincerely fulfill and work for the Lord together. Amun ang kanami, lang isa kasi nga nagasiling, united we stand, divided we fall. Kanami, no? There is unity in the church. Abo na, ang isa ka iglesia, kung wa unity at iwa gire. Kung ikon hindi sila sincero eh. So, there is healing niya, fulfill ye my joy, verse 2. That ye may be like-minded. Having what? Ano ito ginambal na ito kayo na? The same love. Ang kanami, bala, kay, ang promisa bala sa mga gintutunaan natin sa pulong sa Ginoo, labi na gid sa mga kwan bala, mga istorya sa men in the past. Sili niya, ang imo higugmaon kuman. Ha? Ang imo kaaway kuman. O kanami, no? Ang imo, tungod kay they stand for the truth eh. Di ko isa daw kabudlay insindihon bla ang Kristohanon, pero kanami, fulfill you my joy. To, that ye may be like-minded. To be alive together. Makita na ito dira. Kasi si Pablo dire, may ara ginatawag niya being one accord of one mind. Ang kalipay ni Apostol Pablo dire sa ila pag-isa kag sa ila paghigog maanay. Kanami, di ba? Sa versikulo 2:28 and 29, you may rejoice, nya receive, nya batunan nyo man si Epaphroditus with all gladness and hold such in reputation ang kahuyanan niya, kahuyanan kuman mo. Siling niya, mag-remain kita sini. Ano ba na siling dire sa versikulo 28 kag 29 sa kapitulo 2 ng kasiling. Siling, therefore I sent him the more eagerly that when you see him again, you may rejoice and I may be less sorrowful. Receive him therefore in the Lord with all gladness and hold such men in esteem. Nya, encourage one another. Encourage one another. Nakita na itong mga kautunan that you may rejoice. Nga patunan nyo ini. Kung aton ba natalo pang donaryo, sa versikulo 4, sa ang Pilipos, nagasiling sa Philippians chapter 4, tanawin aton ba ang versikulo 1, therefore, siling niya, my beloved, and long for brethren, my joy and crown, so stand fast in the Lord. Beloved, my joy, niya dearly beloved, I long for my joy and my crown. Ano ini nga klase joy? Listen, this is a joy of fellowship. May ara ka mo bala kalipay nga nag-fellowship ka mo sa isa kag isa, hilabi na gid sa inyo simbahan. Number 2, this is a joy of faith. Isa bala kita sa pagtuo. Amo ni encourage si Apostol Pablo eh. Amo ni nga gusto ko mag-rejoice ako upon sa inyo. Nga hindi pa ako mapukan kag hindi pa ako mapatay. Sili nga, I want everybody to be mga yara ako sa presensya niyo rather than being absent due to death, to be alive together. Ye dearly beloved, nagalong ako sang inyo kalipay kagayahan sang akon nga kuruna. Ah, joy of fellowship, joy of faith. Baw ka nami oh. Ikatatlo, this is a joy of fulfillment. Joy of fulfillment. Kita na ito din mga kuturan eh. A joy of fulfillment. Do you have fulfillment? Do you have the joy of faith and the joy of fellowship sa imo kabuhi? Tarupang tabla ini. Sa lisa versikulo 1, sa kapitulo 4, sa Pilipos, dearly beloved, and long for my joy and my crown. Ano di ka kalipay? Kalipay gali sa paghiliusa, sa pag-fellowship. Kalipay gali sa pagtuo, isa sa pagtuo. May namangkot sa akon sila niya, ano bala inaman kung ang Kristohanon ang tumuluo ng isa, hindi ang isa tumuluo kag mag-asawahay sila, ang ila bata ayahan. Tawgon nga tumuluo, tawgon man siya nga hindi maayo nga klase sang bata. Kay ang nanay kag tatay naglisang sa ila pagtuo, at siling kuya, ang bata na iya wala na isang sala, ang dapat iyang basulon ang ginikanan. Kay nagproduhir sila, nga nabalaan nila nga sala ang ginhimo nila. That's why mga Kristohanon, gina-encourage ko gid bala kamo nga kung ikaw wala ka pa sang partner, pagita ka sang partner nga Kristohanon, you have the same faith. Amo ini ang joy nga ginalong ni Apostol Pablo. Not only the joy of faith, not only the joy of fellowship, apang kung nakita niya nga ikaw nagakalipay sini, na ginatawag niya ina the joy of fulfillment. Fellowship, faith, and fulfillment.
2: in unity, hospitality, and reward. That is Paul's message for the church in Philippi. Unity, hospitality, and reward. Pastor Gideon Kahilig, good day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.

0: Good morning sa amon mga pinalangga namon nga manog palamati, nagakalipay naman kami luwat nga maka bisita sa inyo panimalay sa sining aga kag makadala sa mensahe sa aton nga Ginoo. Salamat gid sa pag-tune in ninyo sa inyo nga mga radio diri sa DYVS. Sa sining aga magabasa lang ko diri sa pinaka familiar nga passage kag pinaman ka masiling naton nga familiar, masaulo, bisan mga kabataan, masaulo ini. So, basahon ako ang 1 Thessalonians chapter 5, verse number 17 nga nagahambal, pray without ceasing. Ang ginaugin, magapakamaayo sang iya nga pulong. Mga hinigugma, mga utod sa Ginoo, kung imulang tawon ang King James nga version nga translate siya, nagahambal sa pray without ceasing. Kaya kung imanantawan niya ang Living Bible, nagaparaphrase, always keep on praying. So, si Apostle Paul diri nag-inform sa sining mga disciples niya dara sa mga Thessalonica that they should develop the habit of prayer and then never break that good habit. Kaya nadumduman ganin natin si Ginoong Jesus nagambal sa iyang mga disciples a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. So mga utod sa Ginoo, it is the will of our Heavenly Father that we form a consistent habit of prayer and then not break that habit. Kaya muni ang ginambal sang balaan nga dinalan sa kasulatan. Makita natin diri mga hinigugma, because believers belong to Christ and are waiting for His return, they are to live continually dependent upon God through prayer while rejoicing, giving thanks, and pursuing holiness together as the body of Christ. So muna nga ang ining verse may connection gid ining tatlo ka mga verses. Prayer, rejoice, and giving thanks. So ang aton diri nga text naga tudlo sa aton, it contains only three words in the English language. Pray without ceasing. Three words, but they contain a lifetime of instruction. Si Apostle Paulo nagambal sa aton nga mag-pray pagid sang madamo. Pray more. He tells us to pray continually. Amo nang aton pag-ampo mga hinigugma, ang aton pagpangamuyo nagakadapat nga nagapadayon. Padayon nga nagapangamuyo. Pero ano gid bala ang butsing ganon sini? Does Paul mean that Christians must literally pray every second of the day? Does it mean we can never walk, talk, sleep, eat, or engage in ordinary responsibilities? No. Si Apostle Paul dali nagatudlo sa aton something deeper. Prayer is not supposed to be an occasional activity in the Christian life. Prayer is supposed to become a continual posture of the Christian life. That's why ang pamangkot sa sininga aga abyan, Kristuhanon. The question is not simply, when do I pray? The deeper question is, am I living my life in continual dependence upon God? Kaya muningin sulat ni Apostle Paul sa mga young Christian na congregation tira sa Thessalonica. Nagwali si Apostle Paul, nagtudlo si Apostle Paul. And the Thessalonians were young believers living in a difficult environment. They were learning how to follow Christ while facing pressure, persecutions, confusion, and suffering. Ito muna ka namin sa kay Apostle Paul, nagasulat sa, labinigit sa iban man nga mga churches, even though nga kung kaisa ara sa kabudlayan, ara siya sa prisuhan, ara sa hindi maayong kaimtangan, pero nag-encourage siya sa sininga mga tumuluo. So mga hinigugma, prayer has both a human and a divine side. We talk with the Father, and the Father communicates with us. So true prayer is always a dialogue in which we bring our confession, our thanksgiving, our petitions, and our intercessions to the Father. But you know what? The most valuable part of the prayer experience is the listening side, in which we let the Father speak to our needs. Nga kinanglan, tigid ang pagpangamuyo, mga hinigugma, mga utod sa Ginoo. Amo na, prayer means communicating with God. Biblical prayer is more than talking. Prayer expresses dependence, worship, confession, thanksgiving, petition, intercession, surrender. So mga hinigugma, prayer is fundamentally an acknowledgement. God, I need you. Amuna atun tandaan mga hinigugma. Every time we pray, we are admitting that we are not sufficient in ourselves. This is where the verse becomes especially challenging. Paul doesn't merely say pray. He says pray without ceasing. Pray without ceasing. Ininagadala ang idea nga sa diin continually, repeatedly, persistently, without abandoning the practice. Prayer without ceasing does not mean uninterrupted speech. It means continual communication and recurring dependence upon God. Nga nagapangamuyo kita, kaya nagadependi kita sa Diyos. Wala man kita sa ikasarang, oh, may ikasarang ka bala sa imo kabuhi, may ikasarang ka bala sa pagdumala sa imo panimalay, may ikasarang ka bala sa imo nga paghimo sa imo trabaho. Mga hinigugma, kinahanglan nato ng Diyos sa aton kabuhi. Kinahanglan nato siya sa anong aspects ang aton nga pagpangabuhi. Amo ni nga nga himuon nato ini because the Father God listens. Nagapamati siya. The Father is eager to bestow His gifts upon us. The Father gives only gifts that are good for us. The Father gives gifts that are in harmony with His purpose. Ihatag yaman na sa aton. So mga nigugma, hindi lang nga sa diin nga nagahimo kita nga mangin mapinadayunan kita sa aton pagpangamuyo kay ang aton Diyos nagapamati gid, nagasabat sa aton pangamuyo sa iya nga kabubuton, sa iya nga luyag, sa iya nga gusto. Sabto niya ina. Ikadua, kagkatapusan, nga magpangamuyo kita, nga magpadayon kita sa pagpangamuyo because of our great need. Amo gina sa pagkilala naton sa aton kaugalingon. Kinahanglan tagi kay may dako kita nga mga kinanglanon sa aton kabuhi. Yes, we find that the great prophet Daniel had a habit of praying 3 times a day in Daniel chapter 6 verses 10 to 11. Muna makita naton sa iya mga hinigugma, mga utod sa Ginoo nga nangin mapinangamuyoon siya. Ano ginambal dala sa balaan nga dinalan sa kasulatan? Dahil sa Daniel. Sila sa balangin din nalang sa kasulatan, now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God, and he did aforetime. Then this man assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. So makita natin sa kay Daniel, ano man nga decree, ano man nga gimpermahan, si Daniel nangamuyugid. Makita natin mga hinigugma sa aton kabuhi, nga kinahanglan natin ini, nga mangin mapinangamuyuon kita sa aton nga pagkabuhi bilang mga anak niya. So mga hinigugma, kung aton lang tamon, ano ang command ni Apostle Paul? Pray without ceasing. Don't make prayer merely the thing to do when everything falls apart. Make prayer part of everything. Don't wait until you are desperate to pray. Pray when you're joyful. Pray when you're confused. Pray when you're making decisions. Nagahimo kita sa mga decisions sa aton kabuhi. Pray when you're working. Pray when you're resting. Pray for yourself. Pray for others. Pray in thanksgiving. Pray in sorrow. Pray in faith. And when you don't know what to say, turn toward God anyway. So mga hinigugma, the goal is to become someone who is continually dependent upon God. Remember, rejoice continually, pray continually, and give thanks continually. So many mga utod sa Ginoo, mga hinigugma, we should always pray a prayer of confession when we have any consciousness of sin in our lives. Hindi kita perfect. May mga butang kita, makahimo kita sala sa aton kabuhi. Makasala kita sa aton pangunahuna. Makasala kita sa aton nga ginahimo. Makasala kita sa aton nga ginapanghambal. Palapit kita sa Ginoo. Mangayo kita kapatawanan sa aton mga kasalanan. Siling pa ni James, we should pray when we stand in need of wisdom. Wisdom is God-given insight that enables us to see the end from the beginning of a particular course of action. We should pray when we are tempted by Satan to do evil. We should pray when we are in any kind of need for God's grace and help. So mga hinigugma, tandaan naton, anuman kahimtangan ni mo subong, wala ko na kahibalo. Ara ka sa kahimtangan nga siling ni mo, hindi mo maintindihan. Ara ka sa kahimtangan nga ara ikaw sa iligdaan, may balatian ikaw, may mga kinanglanon ikaw, dumdumo naton ini. Magkakabuhi kita every moment knowing I am not alone. God is with me. God hears me. God is sufficient. Therefore, I will pray. So mga hinigugma, hindi malipat sa pag-ampo, hindi malipat sa pagpangamuyo. Pagbugta mo sa aga, pagtulog mo sa gabi, mga muyo gi kita. Labi ni kayo aton government sa mong kinahanglan gid sa pangamuyo. Kinanglan aton pangamuyo aton mga officials. Kabay pa nga mangin mapinangamuyuon kita nga mga kanakan sang aton nga Ginoo. Ang Diyos gin magapakamayo sa inyo, ambyan si Pastor Shovey Cayetano.
1: Kabay pa nga magapadayon kamo sa pagpamati sang aton nga programa nga ini, Pamanagbanag, kagkabay pa nga sa diin sa gihapon ang pagpangamuyo, kagpagpangamuyo ay sa isa kag isa, mangin aton sa tanan nga tinion. Ang Dios magabalik liwan, kag siya ang kapawa sang aton mga kabuhi.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.
5: Mga Hulubaton, Chapter 8. Ginadayaw ang kaalam. Ang kaalam kag pag-intsinde pareho sa tawo nga nagawali. Nagatindog siya sa mataas nga mga lugar sa kilid sang dalan, sa mga ginsang-an sang mga dalan, sa mga puwertahan sang syudad, kag sa mga alagyan. Kag nagawali siya sing mabaskog. Tanan kamo, nga katawhan, nagapakighambal ako sa inyo. Kamo nga mga wala sing alam, magmaalamon kamo. Kamo nga mga buang-buang, maghangop kamo. Pamati kamo sa akon ginahambal, kay mapuslanon ini kag husto. Matuod gid ang akon ginahambal, kag ginakangilaran ko ang maghambal sing malain. Matarong ang tanan ko nga ginahambal, kag wala ako nagahambal sang binutig o kundinaya. Maathag ini tanan, kag wala sing sala sa mga tawo nga may pag-intsindi. Palabiha ang kaalam kag ang pagtadlong ko sa imo pamatasan sang sapila kag bulawan. Kay ang kaalam mas bilidhon pa sang sa malahalon nga mga bato kag wala gid sing bisan ano nga butang nga imo ginahandom nga makatupong sini. Ako nga amo ang kaalam nakahibalo magtimbang-timbang kun diin ang husto o kun indi. Kag nahibaloan ko magdesisyon sing husto. Ang nagatahod sa Ginoo, nagakaugot sa malain. Ginakaugtan ko ang pagpabugal, ang pagpakamatinaas taason, ang malain nga pagginawi, kag ang pagbinutig. Maayo ako maglaygay, kag may husto nga kaalam. May pag-intsindi ako kagahom. Paagi sa akon, makadumala ang mga hari. Kag makahimo ang mga pangulo sang matarong nga mga kasuguan. Paagi sa akon makadumala ang mga manugdumala, kag mga opisyal, ang tanan nga nagadumala sing matarong. Ginahigugma ko ang mga nagahigugma sa akon. Ang mga nagapangita sa akon makakita sa akon. Makahatag ako sang manggad, dungog, kauswagan kag kadalag-an nga nagapadayon. Ang makuha sa akon, mas malahalon pa sang sa puro gid nga bulawan o kunpilak. Ginasunod ko ang matarong kag husto. Ang nagahigugma sa akon, hatagan ko sang manggad. Punon ko ang ginataguan nila sang manggad. Sang una pangadaan, kaupod na ako sang Ginoo, antes niya gintuga ang tanan. Ginbuot niya, nga ara ako halin pa sang una. Ara na ako sang wala pa ang kalibutan, ang dagat, ang mga tuburan, ang mga bukid, ang mga kaumahan, kagbisan pa ang mga yabok. Ara na ako sang pagtuga niya sang langit, sang pagbutang niya sang daw tinabuan sang langit kag sang duta, sang pagtuga niya sang mga panganod, sang pagpatubod niya sang mga tuburan sa kadadalman, sang pagbutang niya sang dulunan sang dagat para hindi ini maglapaw, kag sang pagbutang niya sang mga pundasyon sang kalibutan. Pareho ako sa isa ka arkitekto sa tupad sang Ginoo. Ako ang iya kalipayan adlaw-adlaw, kag malipayon ako pirmi sa iya presensya. Nagakalipay ako sa kalibutan nga iya gintuga, kag sa mga katawhan. Gani karon mga anak, pamatiin ninyo ako. Kay bulahan ang mga nagasunod sa akon, mga ginasiling. Pamatiin ninyo ang mga pagtadlong ko sa inyo pamatasan para mangin maalamon kamo. Kag indi gid ninyo ini pagkalimti. Bulahan ang tawo nga pirmi nagabantay kag nagahulat sa pagpamati sa akon. Kay ang tawo nga nagapangita sa akon makaangkon sang maayo kag malawig nga kabuhi kag pakamaayuhon siya sang Ginoo. Pero ang tawo nga wala nagapangita sa akon ginahalitan lang niya ang iya kaugalingon. Ang tanan nga akig sa akon naluyag sang kamatayon. Mga hulubaton. Chapter 9. Ang kaalam kag ang kabuangan. Ang kaalam pareho sa isa ka tawo nga nagpatindog sang dako kag matahom nga balay. Nagpapunsyon siya. Ginpreparar niya ang mga pagkaon kag mga ilimnon. Dayon ginsugo niya ang iya mga sulugoon nga babayi sa pagkadto sa mataas nga mga lugar sang syudad para ipahibalo ini. Kamo nga mga wala sing alam kag pag-intsindi, imbitado kamo sa punsyon. Kadto kamo kag magkaon sang pagkaon kag mag-inom sang ilimnon nga akon ginpreparar. Dulaan na ninyo ang inyo pagka-ignorante para padayon kamo nga magakabuhi. Magkabuhi kamo nga may pag-intsindi. Kun sawayon mo ang tawo nga nagapangyaguta, insultuhon kaniya. Kun sabdungon mo ang malain nga tawo, sakiton kaniya. Indi pagsawaya ang tawo nga nagapangyaguta, kay kainitan kaniya. Sawaya ang maalamon nga tawo, kag higugmaon kaniya. Kun tudluan mo ang maalamon, madugangan pagid ang iya kaalam. Kun tudluan mo ang matarong nga tawo, madugangan pagid ang iya natun-an. Kun gusto mo nga magmaalamon, dapat magtahod ka sa Ginoo. Kun ginakilala mo ang balaan nga Dios, may pag-intsindi ka. Paagi sa kaalam, magalawig ang imo kabuhi. Kun maalamon ka, makahatag ini sa imo sang kaayuhan. Pero kun ginahikayan mo ang kaalam, ginapaantos mo lang ang imo kaugalingon. Ang kabuangan pareho sa isa ka babayi nga magahod. Wala sing alam, kag wala sing may nahibaluan. Nagapungko siya sa puwertahan sang iya balay, ukon sa mataas nga mga lugar sang syudad. Kag nagapanawag sa mga nagaalagi, nga nagapakadto sa ila mga trabaho. Siling niya, dali kamo dire, kamo nga mga wala sing alam. Kag siling paniya sa mga wala sing pag-intsindi, mas manami ang tubig nga kinawat kag mas manamit ang pagkaon kun kaunon sa tago. Pero wala kahibalo ini nga mga tawo nga ang mga nagakadto sa iya nagakapatay. Ang mga nakakadto na sa iya ara na subong sa lugar sang mga patay. Mga hulubaton. Chapter 10. Ang mga hulubaton ni Solomon. Amo ini ang mga hulubaton ni Solomon, ang anak nga maalamon, nagahatag sang kalipay sa iya ginikanan, pero ang anak nga buang-buang, nagahatag sang kasubo sa ila. Ang manggad nga nakuha sa malain nga paagi, indi makahatag sang kaayuhan, pero ang matarong nga pagkabuhi, makahatag sing kaayuhan, kay makaluwas ini sa imo sa kamatayon. Indi pagpabayan sang Ginoo nga magutuman ang mga matarong, pero ang mga malain niya, indi niya pagtugutan nga matuman ang ila malain nga mga handom. Ang pagkatamad makapaimol sa tawo, pero ang pagkapisan makapamanggaranon sa iya. Ang nagatipon sang pagkaon kuntig alani, maalamon nga tawo, pero ang nagasagi lang katulog makahuluya. Ginapakamaayo ang matarong nga tawo, ang ginahambal sang malain nga tawo, makahalit. Ang matarong nga tawo, mangin pagpakamaayo sa iban, kagdumdumon siya hasta sano, pero ang malain nga tawo kalimtan. Ang maalamon nga tawo, nagatuman sang mga sugo. ang tawo nga nagahambal sing kabuangan malaglag. Ang tawo nga nagakabuhi nga matarong indi maano. Pero ang tawo nga nagakabuhi sing indi husto, mahibaluan ang iya ginahimo. Ang tawo nga nagapangdaya makahatag sing gamo. Kag ang tawo nga nagahambal sang kabuangan malaglag. Ang ginahambal sang matarong nga tawo makapaayo sa kabuhi sang iban. Pero ang ginahambal sang malain nga tawo makahalit. Ang kaugot makapaumpisa sang gamo. Pero ang gugma makapatawad sang tanan nga sala. Ang tawo nga may pag-intsindi nagahambal sang mga pulong nga may kaalam. Pero ang tawo nga wala sing pag-intsindi nagahambal sang mga pulong nga mangin kabangdanan nga silutan siya. Ginadugangan pagid sang mga maalamon ang ila na hibaluan, pero ang mga buang-buang sagi hambal sang mga pulong nga makapalaglag mismo sa ila sa indi madugay. Ang manggad sang manggaranon makaprotektar sa iya, pero ang kaimulon sang imol makalaglag sa iya. Ang balos sa matarong nga tawo amo ang maayo kag malawig nga kabuhi, pero ang balos sa malain nga tawo amo ang silot. Ang tawo nga nagapamati sa mga pagtadlong sa iya pamatasan, magaayo kag magalawig ang iya kabuhi. Pero ang tawo nga wala nagapamati, magatalang. Butigon ang tawo nga nagatago sang iya kaakig, kag buang-buang ang mga nagapanglibak. Ang tawo nga palahambal, madali makasala. Maalamon ang tawo nga makahibalo magpugong sang iya ba-ba. Ang mga pulong sang matarong nga tawo, bilidhon pareho sa pilak, pero ang huna-huna sang malain nga tawo, wala sing pulos. Ang pulong sang matarong nga tawo, makahatag sang kaayuhan sa madamo nga tawo, luwas sa mga buang-buang, nga magakalamatay tungod kay wala sila sing pag-intsindi. Nagamanggaranon ang tawo tungod sa pagpakamaayo sang Ginoo, kag indi ini madugangan paagi sa tudo nga pagpangabudlay. Ang kalipayan sang buang-buang amo ang paghimo sang malain, pero ang kalipayan sang tawo nga may pag-intsindi amo ang pagkabuhi nga mainalamon. Subong nga ang ginakahadlukan sang malain nga tawo matabo sa iya, ang ginahandom sang matarong nga tawo mabato niya. Kun mag-abot sa kabuhi ang pagtilaw nga pareho sang bagyo, malaglag ang malain nga tawo, pero ang matarong nga tawo magapabilin nga mabakod. Subong ang langgaw makapangilo sang ngipon, kag ang aso makapapait sa mata, ang matamad nga tawo makapaugtas sa nagasugo sa iya. Ang nagatahod sa Ginoo magakabuhi sing malawig, pero ang malain nga tawo magakabuhi sing malipot. Ang paglaom sang mga matarong makahatag sa ila sang kalipay, pero ang paglaom sang mga malain wala sing katumanan. Ang pagsunod sang mga matarong sa pamaagi sang Ginoo makaprotektar sa ila, pero ang pagsupak sini sang mga malain makapalaglag sa ila. Ang mga matarong indi pagpahalinon sa aton duta, pero ang mga malain pahalinon. Ang mga ginahambal sang matarong nga tawo may kaalam, pero ang mga ginahambal sang dayaon nga tawo makapalaglag sa iya. Ang matarong nga tawo nakahibalo kun ano ang husto nga ihambal, pero ang malain nga tawo ang iya lang nahibaluan nga ihambal amo ang sala.

hello and good day naman sa inyo, mga pinalangga natong nga tagpalamati. Sa matutom ka mga nagasunod sining aton palatuntunan, Hour of Hope. Sa gyapon si Pastor Daniel Salcedo sa Hinubaan Baptist Church ang inyong kaupod. Likewise, gina-acknowledge naton ang participation sa aton mga friends, mga brothers and sisters in Christ, nag-pray kag nagabulig sininga programa. Salamat gid sa Dios ang iya kaayo sa aton. Sa inyo mga palangamuyuan dira kag palamagutanon, kindly text us sa sininga number 0919-228-2263. Ginoo, kagbalaan nga Dios, salamat sa liwat nga makatuon naman kami sa inyong mga pulong. Mapasangkad namon ang ihibalo namon sa imo, suno sa imo revelation sa Biblia, at the same time, buligan nimo kami nagapangamuyo nga ma-personalize namon ining kamatuoran nga madapat ginamon sa tag sa gid ka mga tikang namon sa kinabuhi adlaw-adlaw. Sa pag-atubang sa mga pagtilaw, sa pag-atubang sa mga tentasyon, sa pag-enjoy sa kadalagan, kag subong man paghimo sining amon kinabuhi nga mangin blessing kami sa iban nga mga tao. Sa liwat nagaayo kami sa pag-share namon sa mga pulong, magapanghikot ini sa kaluwasan sa amon mga utod nga hindi pa related kay Jesus in a personal basis. Bisan pa man Ginoo, magasilbi ini nga magapamukaw sa mga nagbugnaw sa ila kasing-kasing. Subong man amay magahatag kaalam, agun nga makapili kami sang maayong mga butang sa pagalagad kag sa amon personal nga kinabuhi nga makahatag kalipay kay Kristo Jesus. Tagay kami sang paghangop kag kapisan sa pagtuman sa iyong mga pulong. Amo ni aon pagampo sa imo in Jesus name. Amen. Pangamuyo diri ni San Pablo sa mga taga Ephesus mga utod. And I'll be reading sa chapter 1 versikulo 15. Wherefore I also after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling and what the riches of his glory of his inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of his power to us ward who believe, according to the working of his mighty power. Well, mga utod, pila di ka mga sections ang pangamuyo sinini San Pablo sa mga tumulo o dito sa Ephesus. Kagang una diri, nag-mention siya sining mga tao sa iya pangamuyo, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ang pangamuyo ni San Pablo diri na hauna, amo nga, makilala pagin nila sing tul-id o masangkad, madalom, si Kristo Jesus. Nakita na akong bladri mga utod, ang pagkaspirituhanon gid ni San Pablo. Wala diri nag-attach, although nagapangamuyo man sa tuod sa ilang mga physical o material nga kinanglanon, or even divine healing. But for us, sa atong pagtulok sini, more or less mga utod, mga espirituhanon nga mga butang nga nagalambot sa pag-alagad, sa pagtuo, personal nga relasyon sining mga tao sa ilang manluluwas kay Kristo Jesus. So kabay pa nga amo ini ang aton ilugon nami gid ini nga ehemplo. Hindi lamang nga pangamuyo kita sa paghimuno sang kinawad-on sa mga utod, sa pag-ayo sa mga balatian, pagsulbar sa mga problema, or kaisog sa pagkinabuhi, pagtipig sang Ginoo. Kabay pa nga mangamuyo kita tagsa-tagsa, masigkatumuloo, nga sa din, magasangkad ang aton pagkilala kay Ginoong Jesus. No, paano ini mahimo? No, let me suggest ang pila ka mga bagay nga aton mga himuon para magsangkad aton ihibalo kay Ginoong Jesus kung sino siya sa aton kinabuhi. Well, of course, basic yun ang aton pagkilala sa kay Kristo Jesus nga siya Diyos nga nagpakatawo nga mong aton Mesiyas kag manluluwas gikan sa sala, sa pinalidad sini, sa gahom sini, kag pagkatapos ginpaliton niya kita pakadto sa langit. Amen. How can we do that? That our knowledge of Him may increase. Okay, number one, by prayer mga utod. Gapatigid ko nga ang tao nga matinuuhon, ang tao nga gusto siya, nga magsangkad kang magdalom ang iya personal nga relasyon sa Diyos kag subong man sa manluluwas nga si Kristo Jesus.
dapat nga magmapinangamuyoon siya. Kay paagi sa aton pagpangamuyo, nag-istorya kita sa iya. Nabasahan ako ng isa ka libro ni John A. Rice, kagang iya definition sa prayer is asking and receiving. Nagapangayo, kag pagkatapos, nagabatpon sang ginpangayo. Hindi bala? Ang munang definition na ginawa so sa libro sang Matthew, ask and it shall be given you, seek and you shall find, knock and it shall be open unto you. For everyone that asketh, receiveth, unto him that seeketh, findeth, unto him that knocketh, it shall be open. May iba nga nagasiling communing with God. Prayer is worship addressed to the Father in the name of the Son and in the power of the Holy Spirit. Whether which mga utod, but I tell you, nga ang mapinangamuyoon nga pagkinabuhi, sinyales ina sang nagatubo nga pagtuo kay ginang kasos kag si Diyos nga may nga langit mo. Nagatubo nga pagsalig, nagatubo nga pagkilala, nagatubo nga pagtuo. Kay balaan nyo mga utod, ang tao nga way pagtuo, hindi siya mag-ukot sa Ginoo sa pagpangamuyo. Kaya nga amang mapalapit ka sa Diyos. Hindi ba? Otherwise, ang imo nga pagpalapit sa Ginoo, mangin isa ka boring, mangin isa ka automatic, mangin isa ka rituales, rather than sa isa ka personal nga relationship nga ang Diyos nagapamati kag ikaw nagapakighamba. So pangamuyo, dira naton mapasangka ng aton paghihibalo sa Ginoo. Kag subong man mga utod sa aton pagpangamuyo, ginapakita sang Diyos ang iya gahom nga kasarang siya magsabat sang aton ginapangayo. Amen. Kag ginapakita man sang Ginoo ang iya bugay, paano ko makasiling sina nga sa aton mga pagpangamuyo ang ginahatag niya mga the best nga mga bagay. Amen. Nang sunod, how can we expand or enlarge or deepen our knowledge of the Lord Jesus Christ and God the Father? Not merely by prayer, but meditation sa pulong niya. Kay paagi sa pagbasa naton sang iya mga pulong mga utod, dira ginapakighambal ang Ginoo sa aton. Sa pangamuyo ya kita gapakighambal sa iya.

usala amat sini. Ano pagid? Ang masunod mga kauturan ng aton aktibidades, nga sa din maglambo ng aton pagkilala sa Diyos kag sumuan kay Ginoong Asos. Kundi nakapangamuyo na kita ka nakatuon sa inyong mga pulong, amo ang praktikal nga aplikasyon sang prinsipyo sang mga pulong sa adlaw-adlaw naton nga pagkinabuhi. No pananglitan, kun ang pulong sang Ginoo nagsiling himun-an niya ang aton kinanglan. Ano ang aton personal nga application sina sa aton kinabuhi? Makatuo bala kita? Nga ang Diyos makasarang sa paghimuno sang aton kinanglanon, hindi lamang sang dalagko nga mga butang, kundi sang mga gagmay? Kadako sang tentasyon abyan, nga kung kagagmay malang sang aton pangayuon, ukon sang kinanglanon ta, wala ta na ginapalapit sa Diyos. Ang ginadala ta lang ang mga kinanglanon, mga utod sa Ginoo ng mga dalagkuan, apang kung masaranggan ta na malang gani magsugata, tiway na kita naga pangamuyos ni. Now, isa pagid mga utod ka palamang kutanon nga magadala sa aton sa personal application sang promesa sang Ginoo, how about ang iya presensya? Paano ikaw mag-personalize ni? Kung magsiling ang Ginoo sa imo, and lo, I am with you always. Promise ini sang Ginoo sa soul winning, kagsubong man sa disciple making mga utod. Nati paano naton ini i-personalize nga kamatuuran sa kinabuhi ta? Now let me suggest sang duha naman mga utod. Kung magsiling ang Ginoo nga nagaupod sa aton, tub-tub sa katapusan sang panag-on, duha kabagay dayon, ang personal tang aplikasyon. Number one, maghahatag inisang paglipay. Hindi bala? Imaginon mo na nga ang nagtugas ang tanan ang gamhanan nga sa tanan ang maluluyon kag manluluwas sang mahinulsulon nga kalag sang makasasala. Nagaupod sa imo. Daw ano nga paglipay kamatuuran mga utod? Amo na nga ginsabdong sang mga propeta, ginsabdong sang Diyos ang managatuo sa mga imahin o kung mga tinigban nga ginahimo nila nga Diyos ini. Isipan nyo bala kung anong contrast. Sangin pamangkot ang mga Israelino niya diin ang inyo Diyos, niyang amon Diyos ato sa langit, kaya ginahimo niya kung anong gusto niya. Niya apang ang ilay ang mga idols, ginhimo sang tawo. Kadako lang diferensya. Our God is the creator of everything, and then their idols were created thing. Ngati may mga kamot sila pero hindi sila makakapyot. Anong buot si nga noon? Hindi sila kabulig sa imo. Niya may mga tiil sila, hindi makalakat. Ang buot singanon nga, hindi makaupod sa ato nila presensya. Amo na ang buot na kung singanon mga utod. Kung ang Diyos nag-promise sa aton, and lo, I am with you always, even unto the end of the world, that means, nag-comfort ini nga kamatuoran. Mapasangkad na ang aton ihibalo sa Ginoo, kung kabalo kita properly mag-apply sa kamatuoran nga natunan ta sa Biblia sa adlaw-adlaw nga sitwasyon sang aton pagkinabuhi. Hindi e kay palagbat mga utod ha. Tungod ang Diyos, may mga sabat sa nagkalainlain nga sitwasyon sa aton mga kaugalingan. Amen. Ano pagid? Magsiling kita nga ang Diyos gaupod sa imo, nagalipay. Ay kanuhadre, amo nga, kung ang Diyos nagaupod sa imo, dapat ikaw maghahalong. Anong but ko singanon sang maghahalong, hindi ka magpataraka sa imo pagkinabuhi. Amen. Hindi ka magkumiter sang sala kag magsiling ka wala gatanaw si Mrs., wala gatanaw si Mr., wala gatanaw si Pastor, wala gatanaw ang akong mga churchmate. Amuna kun kisang aton nga konsepto. Hala sige, kawat-kawat kag tago-tago sa pagpakasala sa yok. Sa kamatuoran mga utod nga ang Dios gapod kag gatamod sa imo dapat maghalong ka kag mahadlo ka. Amen. Natong una ya dapat malipay ka. Kay kun ang tawo ma-fail kon ka isa magatanyag sang ila presensya gid sa imo nga magbulig abi ang Dios siya indi. He's there all the time. Amen. And then we should be what? Shun away from evil. Sa Old Testament kay ginagamit sa kay Job is chewed evil. Nagapahilayo sa pagpakasala. Why? God is with you. Amo na mga utod. Kung wala man sa nakakita sa imo ang Diyos kakita sa imo, kigaupod siya gani sa aton. Amen, abyan. Ano pagid? Magahatag ini, hindi lamang sang paglipay, kag paghalong sa aton kaugalingon, magahatag ini sing kaisog. Anong butsing anon? Wala ako naghihimo sini nga ministry sa akon ikasarang. Husto? Hindi ako

kasarang sini. Because I am dealing sang kalagsang tao. Because I am dealing sang eternidad nga buwas sang tao. Langit man ko kon infierno. I am dealing sang isa kapagpakig-away nga makusog ang aton kontra. Ugaling kati pirdi naman siya. Pero wala lang siya ga-admit kagamoy ng Satanas. Tiyano nga aton kinanglanon? O i-apply ta personally ang kamatuoran ng ang Diyos gaupod sa aton. Kagang Diyos nga nag-aupod sa aton, isa ka Diyos nga nagpakigaway halin sang una sa mga kaaway sang kayuhan kagsang kalagsang tao apang way sa tilaw perte. Amen. Di amoy na, nagahatag sang kaiso. So we can expand and we can enlarge, we can deepen our relationship with God by praying, meditating the Word, and personally applying the truth sa aton kinabuhi. Amen. Do it, my friend, and God will bless you. Well, paalam kita sa inyo. Time is up sa aton pagmamalanong sa Hour of Hope, Pastor Dan Salcedo sa Hinabaan Baptist Church. Mayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Good morning, mga abyan ka kauturan kay Kristo. Kumusta ka mo? Kabay ang Diyos gid ang magpakamayo sa inyo sa sininga aga. Nagapasalamat kita sa Ginoo sa iyang kaayo, kakatutong gid sa aton. Nga sinin makapanayin kita sa pagdala sa iyang mensahe, pagi sa diri sa Radio DYBS. Salamat din sa inyo mga abyan, sa inyo mga pagpamati, pagsuporta, pagpangamuyo. Hindi lang sa sine nga programa ang Salmo Morning Edition bisan pa sa iban o kung sa tanan nga programa sa Radio DYVS. Siliwat, inyo abyan sa kanginan si Pastor Alan Lumangyaw sa Kainos East Christian Fellowship dira sa may Barangay Villamonte. Dira kami nagatipon sa Lopez East Center alas 10 ang aga sa tagsaka Domingo. Ganabyan kung ikaw wala asang simbahan nga gina opdan sa taksa Domingo, kagaluyag mo nga magatubo ikaw sa imong relasyon sa Dios. Kami ni kakalipay gid kag welcome pa gid sa diin maka minister kami sa imo. Okay, so sa aton nga mga kauturan nga nagapamati sining aga, salamat gid kagabay ang Dios gid mapakamayo sa inyo. Magapanamyaw kita sa aton nga mga kauturan nga naga sunod kung nagpamatigid. Inatamyo natin na dira sa may Barangay Bata si Mr. and Mrs. Joel Valenzuela kag subuman si Maninay Nida Valencia dira sa may Barangay Bata. Subuman, ginatamyo ko akong amigo nga pastor, si Pastor and Mrs. Graydon Palma dira sa may Haven of Grace, Fairhaven Baptist Church dira sa may Halandon, Barangay 6, dira sa Bacolod City. Kag sumag, natamya ko ako ng amigo man nga pastor dira sa may bahin sa Manapla, si Pastor Novi Ardales, upod sa Panimalay, upod man sa pastors and workers sa Manapla Fellowship Baptist Church, Crossing Ubos, Manapla. Kag subang natam naton si Brother Ray Horkin dira man sa may bahin sang Manapla. Kag aton nga mga kauturan nga mga pastors dira sa isla sang Gimaras, Pastor Zaire Lumangyaw po si Ebony Malay, kay Pastor Alan Laurista dira man sa isla sang Gimaras, Pastor Dimi Enchero. Kag sa tanan nga mga pastors and workers nga si Dalom sang Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches, ginatamyo naton sila sa maigin aga. Bawo sa lason nga bulan, mayara naman kita sa Pastors and Workers Institute dira sa may Dawn Baptist Church. Kagsuman, mga kauturan sa Kainos East Christian Fellowship, Mr. and Mrs. Monfort, Amay Monfort, Brother Dave Mamlani Campillanos, Brother Ruth Kietson, natamyo man natin siyang aga, Brother John Osiliba, kag suman si Brother John Yanson, ginatamyo natin sila, kag si Brother Marvs, Brother Marvin, upod sa mga kauturan sa iglesia sa Kainos East Christian Fellowship. And of course, ginatamyo ko man si Mr. and Mrs. Izer Taala, kay Tita Agnes Taala, ginatamyo ta sa mga aga. Kag suman akon nga panimalay, akon nga asawa, si Mrs. Leah Lumangyaw, ginatamyaw ko man sa mayingin nga aga. Kag sa mga abyan aton nga mga pastors dira sa Southern Negros, Pastor Bits Alfonso, Pastor Paul Tortal, Pastor Ransam Bangrain, Pastor Pakito Agudo sa Sipalay dira sa may Binulig. Kag sa iban ng mga pastors kung malabutan na ton sa aton ng pagpanamyaw dira sa bahin sang Southern Negros. Kag si Uman, atong amigo nga pastors dira sa Bacolod, Pastor F.F. Nefras, Pastor Nonoy Luxin, Pastor Norman Sibalya, kag kay Pastor Brother Ephraim Brother Ephraim Sibalya. Kag suman sa kaya Pastor Mrs. Dino Akot, Pastor Dan Cunibillamar, Pastor Rizal de Agulino, upo sa mga amigo ta nga pastor sa Mansilingan. Mansilingan First Baptist Church. Okay, so sa aton nga pagtuon sa pulong sa Dios, mga abiyang gagutod sa Ginoo, diri kita sa John chapter 15 verses 1 to 16. Siling sa pulong sa Dios, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes, that it may be more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. As the Father loved me, I have loved you. Abide in my love, and if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that to lay down one's life for his friends. You are my friends if you do whatever I command you. No longer do I call you servant, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I heard from my Father, I have made known to you. You shall not choose me, or you did not choose me, but I chose you, and appointed you that you should go and bear fruit, that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give you. These things I command you, that you love one another. Pray kita, Lord God, salamat sa imo bala nga pulong sininga nga amon mga kapamalandungan kag amon pangamuyo o Dios. Tagai kami sang kaalam. Bisan pa kung abyan nga pamati sininga aga, ikaw magabukas sa ating puso on kag pangunahuna nga mansindihan imo pulong. Bisan pa Lord ang imo alagad, ikaw magahatag man sang kaalam o Dios sa pagdala sa mensahe mo Ginoo sa sininga aga. Amon akong pangamuyo amay sa imo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So salamat kita sa Ginoo sa sining pulong nga aton nga mapamalandungan sa sining nga aga. Diri kita sa John chapter 15 verses 1 to 16. Kung aton lang taon ang narrative sa sining nga passage, mga abyang nga gutod sa Ginoo, nagambalinis ang aton pagkabuhi nga mabinungahon since we are connected with the Father. Ang aton nga pag-alagad sa Dios, ang aton nga connection sa Dios, nagakinanglan gina utod si Ginoo sang bunga. As a branches, we are connected to the vine, sa puno. It is a must nga sa aton nga pagabuhi bilang Kristohanon, magdala kita sang bunga. Hindi lang mga biyang utol si Ginoo, hindi lang kita nga mag-serve sa Dios faithfully, we must be also be fruitful. Okay? Ang mga bagay din ito makita biyang utol si Ginoo sa itong pagabuhi bilang anak sa Dios, may alak kita nga potential gid nga magpamunga. Kan hindi pwede nga kung kita nag-claim kita nga anak kita sa Diyos. We have connection to the Father, to the Lord Jesus Christ. Hindi pwede nga wala kita sa bunga. Ang fruit sa ato nga pagkabuhi is a very manifestation that indeed we are truly connected to the Father as a vine. We are His branches. Kaya hindi pwede abiyag kagutod si Ginoong ang sanga, wala nagadala sa bunga. Okay? Kaya sa atong ginbasa dre, ang sanga nga wala nagadala sa bunga, ginautod kay ginahaboy na lang. Pero si Dionysos ay nga paghambal dre, that He is the true vine and we are the branches. Kita gid magapamunga. Because ang aton pagdala sa bunga, mga abiyang kagutod si Ginoo, amo ini ang aton yang pamatuo that truly we are His disciples. Kasi lin sa verse 9, sila niya, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. So ato makita abiyang kagutod si Ginoo nga dire sa verse 8, amen, no? By this my Father is glorified that you bear much fruit, so you will be my disciples. So you cannot call yourself as disciple if you're not bearing fruit. Because ang aton nga pagdala sa aton bunga sa aton nga pagabuhi, mga biyag agutod si Ginoo, amo ina ang pamatuod nga nga ikaw disipulo ni Jesus. We cannot claim that we are His disciples sa aton lang nga pangunahuna or position o maglitang you can claim I am disciple of the Lord Jesus Christ. But the question is, abiyag agutod si Ginoo, diin ang bunga sa imo pagka-disipulo. Kaya ginahambal ni Jesus, ini nagahatag himaya sa Dios ang pagdala sa ang bunga. Kag amo ina ang pamatuod nga ikaw disipulo. Nowadays, mangutod kagabihan si Ginoo, very trending na gini ang aton nga ginatawag na discipleship ministry sa mga kasimbahanan. And we praise God that there are some of our brothers and sisters in the Lord who get engaged, involved in the ministry of discipleship. But how about the others? How about our other Christians who just see and observe? Nagalantaw lang, wala nag-participate, wala nag-involve sa sining ministry of discipleship. Abiyang kukutun si Ginoo, it is the time that all believers of the Lord Jesus Christ should get involved in the ministry of discipleship. And not only that to engage, but of course to bear fruit. Ginatuluan kita sa pulong sa Diyos. Hindi lamang nga kita gina-disciple at the same time kita man mag-disciples. Muna ginatawag nga disciple makes disciples. Kaga muna ang mag-atlag sa aton sang satisfaction sa aton nga pagkabuhi, mga abiyang nga gutod si Ginoo. We have the great potential for fruitful Christian living because of our source. Makapamunga kita ya, makamultiply kita, mga utod si Ginoo, because we have the right source. Ano sila sa verse 1? I am the true vine and my Father is the vine dresser. Okay? Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Okay? We have the source. Jesus is the true vine. If we stay connected to Him, we naturally bear fruit. Amo na ambyan kong utol sa Ginoong imposible, gidyang hindi kita makapamunga. Because we are connected to the vine. Okay? The Lord Jesus Christ. And we can naturally bear fruit. Ang atong connection, ang atong relationship sa kay Jesus Christ, amo na ang atong source so that we can bear fruit. Amo na gina-encourage kita ng mga Kristohanon. Ngayon lang kita mag-observe, mag-pamati sa pulong sa Diyos every Sunday or during weekdays, may mga pagtuon kay pagtudlo sa pulong sa Diyos. E importante, gin nga may dala, magkita nga bunga. Ti sa dalayon mo nga pamati sa pulong sa Diyos nga inatudlo o saton, amat-amat abyang kugutod sa Ginoo nga kita magapamula kag magaproduce na sang bunga because we have the right source. Not only right source, we have the care. Our Heavenly Father is the vine dresser. He owns us and cares for us. Boots nga nun, abiyang ugutod siya nun, sa katanong, may nag-cultivate sa aton, may nag-atipan sa aton. Kagamo na ang Diyos na ton, God the Father. Kasi niya sa verse 1, and my Father is the vine dresser. Amo tik-atipan sa sinang vine. So we have the care from God the Father because He owns us and cares for us. Being the owner and giver of this life, our God the Father, also it is His ministry to care for us. Nga iya kita atipanon, kag-alagaan mga utod kagabyan si Ginoo. Kagkabalo ka mo sa verse 2, may gintawag na pruning. Okay? Ano sin sa verse 2? Ambal niya, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. That is pruning. God removes anything that hinders our usefulness. Mga bagay nga sa diin nag-upang sa aton nga pagka-agod nga mangigalamiton kita, ginakuha ina sa Diyos sa aton. He trims our weaknesses. May mga part sa aton nga hindi na mapinuslanon kay hindi makahatag sang maayong produkto, God removes or prunes that sa aton nga kabuhi. Agod nga abyang gugutod sa Ginoo, maayo ang aton pagdala sang bunga. Amo na nga kisa may mga tion siguro sa atong kabuhi nga gina-prone kita sa Dios because we are no longer bearing fruit before God. Since that is His desire sa aton mga anak sa Dios nga mag-multiply kita, magdala kita sang bunga. So ginakuha ina sang Dios ang mga bagay nga wala na pulos sa aton nga kabuhi. And number 4, partnership. Sila sa verse 4, mga pinagutod si Ginoo, sila niya, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. That is partnership. Mayupod kita. May nga bulig sa aton. Our job is not to artificially push fruit out, but to stay connected to the vine. Yes, we can naturally bear fruit because we are connected to the vine. Kag ini kita pwede makaproduce ang artificial nga mga bunga o kung plastic. But magdala kita sang legit matuduod nga bunga because we have our partners, ang Diyos. sa aton nga pag-alagad si Ginoo. Not only partnership, at the same time, promise. Lantan nyo bala mautod si Ginoo ang verse 7 na ginahambal niya. Siling sa verse 7, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. What a promise. If we let His word abide in us, He promises He will do what we ask. It is God's favor abyan ugutod sa Ginoo nga makapangalagad kita siya, at the same time magadala kita sa bunga. Kag ina nga bunga nagadepende man abyan ugutod sa Ginoo sa atong connection siya. Kung hindi kita, kung hindi constant atong connection sa Diyos, kung malayo kita siya, do not expect that you will have fruit sa imong kabuhi. But it's one thing that we need to be reminded, abyang gagutod si Ginoo, that we have this promise. That if we let His word abide in us, He promises He will do what we ask. Yes. Ang blessings, abyang gagutod si Ginoo, nag-abot na after the obedience. Kung kita nag-pati, kaya nag-sunod sa Diyos, the blessings will just follow sa atong kabuhi. Do not ask God's blessings unless you obey Him. That's how important if we gonna ask God's favor, God's blessings sa kabuhi naton, dumdumo naton kung kita blan nagasunod sa iya. Then number 8 or sa verse 8, purpose. By this, my Father is glorified that you bear much fruit. So you will be my disciples. Okay? Purpose. God created us to glorify Him by bearing much fruit. Ang katuyuan sang Diyos sa paghatag sa aton sang kaluwasan pagi kay Ginoong Hesus, hindi lang enjoy naton sa aton kagalingon. Hindi lang ang maging selfish kita sa sinang kaluwasan na ginahatla sa Diyos Saton, but rather, ang purpose na amo nga magadalag. Kita sa kamayaan sa Diyos. Kainan nga kamayaan sa Diyos, abiyang kagutod si Ginoo, paagi sa pagdala sang bunga sa tubangan sang Diyos. Abiyan sa imo ayhan, ano ka nakadugay kakalawig nangin Kristohanon. Maybe decades nga ikaw upod panimbahon sa isa ka local church. Membro ikaw dira for all more than maybe one or two decades. Pero ang pamangkot, abiyang kukutod si Ginoo, ano nga bunga ang nadala mo sa Diyos? Pila nakakalag ang nasiran mo sa pulong sa Diyos? Kaya ang bunga dre utod sa Ginoo primarily referring to the soul nga nadala naton sa Dios. Nasira naton sa pulong sa Ginoo. Wala lamang kita ginluwas sang Dios para sa tong kagalingon nga mag-enjoy lang kita nga kita luwas na, but rather abyan kagutod sa Ginoo. For us to glorify our God, we must to bear fruit. Magapamungagi kita, magamultiply kita. Kagining pagdala sa bungas sa tubangan sa Diyos, hindi lang, wala ilang ini nag-limit sa mga pastors, church leaders, church workers. But it is for all believers, all disciples of the Lord Jesus Christ. If you consider yourself as a disciple of the Lord Jesus Christ, my friend, you must to bear fruit. You must to multiply, because that is our mission as disciples of the Lord Jesus Christ, to bear much fruit. Amo na abyang gutod si Ginoo, siling sa verse 8. No? Very clear ang pulong sa Diyos. By this, my Father is glorified that you bear much
1: fruit.
0: Mayo man na naga matutom ikaw sa simbahan, nagahatag ikaw, nagasupport ikaw, naga-involve ikaw sa mga ministries, projects sa church. But there is one thing abyan kagutod si Ginoo nga mas nagadala pagid sang kamayaan sa Dios kun may kalag ikaw nga nadala paagi sa pag-share mo sang pulong sa Dios. Yes, hindi kita nagaluwas sang tao. But we are the instrument sang Dios. Galamiton kita sa Ginoo agod nga may mapalapit naton sila sa Dios. Kag ang pulong si Ginoo mabatian nila. Kag mag-respond sila pagi sa pagtuo the moment abyan gagutod sa Ginoo nga kita naga-share, naga-sugid sang pulong sang Dios. That is discipleship in the making. Abyan, get involved in sharing the gospel because that is the missions of God nga ginbutang sa aton. The reason why nga ginuwas kita sa Dios, hindi lang nga makaangkon kita sa kabuhi nga katapusan, while nga rin kita sining kalibutan, also we are mandated to do His mission sa pagsugid sa punong sa Diyos. Number 7, obedience. Ang silin sa verse 10. Ang bali sa verse 10. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Obedience. Jesus gives only one condition to all of this. We must obey God. We are to remain in Him, receive from Him, and reproduce for Him. Obedience. So, kung kita nagasunod sa siling sugo sang Diyos, nga dapat gid magpanaksihon kita, magpanugiron kita sa iya pulong, then naga-response kita in obedience sa Diyos. Eh, amo na abyang kagutod si Ginoo, reminder sa aton sa imo nga pamati sining aga. Kumusta ang imo pagpanaksihon sa imo nga pagkabuhi? Kulabos ng kita sa timpo kag kita ay kita sa sunod nga sibana sa pagdala naman sang pulong sang Diyos diri sa Radyo DYVS. Siliwat ininyo abyan si Pastor Alan Lumangyaw nga nagasiling bye-bye, bye-bye, God bless you all.
2: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
3: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sang isa ka sakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Dios sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
4: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo DYVS.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
1: Philippine Standard Time, it's 7:04 in the morning.
6: Bugtaw na!
7: Ahay, tuyop ako!
6: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Ako!
8: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
9: Oras na Pilipinas.

Mayong aga, Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas. And good morning, world. Nagabling ang programa nga kaupod ninyo sa paghandong para sa pagbago inyong oras na Pilipinas. Kamiyan ang unang ONP sa sinisimana, ha? Kay kagapon lang ito, anniversary special ito yung kagapon, kamiyan. The second day of the work day of the week, kamiyan, Tuesday sang aga. Oh, Tuesday sang aga, mga kabiyanan. And kamusta nga ito niyang mga, ha? Ato niya tagsa ka mga helikopter no, kagapon, the video sadya to kagapon, no? Kag, by the way, salamat sa mga nag-sponsor, ha? Sa mga, siyang panyaga kagapon, no? Medyo nabusugig kami. Sa mga nag-sponsor sa panyaga kagapon, no? Nabatsyagan ginamon ng pagpalangga niya sa amon, no? Dari sa diri sa mga manugwakal sa kahanginan. And Martis na nga yan, ano? Kagapon niya, no, nakulbaan sila kay may transport strike. Inara man gyapon, no? Daw wala man nagwala nagdayo, no? Nagsaka lang sila, priti. Nagsaka lang ilang priti, mga biyanan. Pero dito sa Aruguro, sa Manila, Aruguro, pero dito ilang rally, mga biyanan, no? Maayo lang ni mga jeepney driver kay una sa tanan, may ara sila ya subsidy, fuel subsidy. Ikadua, may ara sila ayuda. Ikatatlo, may increase sila sa pliti. Oh. Tani, no, pwede man takarali, blao. Kami yan ka mga naka-drive sa kano, rally kami. Galing kayo kung nang magtigil pa sa handan tayo. Kita, magyapong ang alkanse. Ha? Ay, ambot mga kabiyanan. No. Sa nagigad, ginpamangkot si Win Gatchelian. Si Senate President, winner, win, Gatchelian, ang ato niyang Chinese-Filipino nga Senate President. Ipamangkot siya, ano ang solusyon sini? Kaya ang iba niya nga mga pungso niya, ang ginaginhimo niya, ginkakas silang taxes on fuel. Siling ni Win Gatchelian, ay hindi ta na iya pagimuon niya ang kakson ang taxes sa fuel niya. Kay perdigin ang Pilipinas. Sumangutang naman ta kung mga tabo na. Ano gali ang solusyon? Ayuda. Amo ng sistema sa buong sa Pilipinas, mga kabiyanan. Ang solusyon sa tanan nga problema, ayuda. May baha, may tungod kay wala na ano ang mga flood control projects, ano ang solusyon? Ayuda. May nabagyuhan, ano ang solusyon? Ayuda. May krisis sa gasolina, ano ang solusyon? Ayuda. Sana all nakabaton sang ayuda. Ha? Ayuda na lang pero ang solusyon mga kabiyanan. No? Dapat may ara kita ya is ano sa mga ginapakigbato ko yung mga kabiyanan sa ako niya nga kaugalingon. Dapat may ara tayo fix solution mga kabiyanan. Kay kung tulukon mo lang taon mo ang ayuda ya. Ano lang na ya? Band-aid lang na iya. Kung may pilas ka na pilas kay ginband-aidan mo, anong makapaayo sa pilas? Band-aid? Hindi, dapat may bulong ng inabutang, ha? Dapat may bulong na ipatahi mong pilas, ibutangan mo yung isang tramaisin, tangan mo na isang ano na mga bulong na ang ha? Tangan mo na isang ha? Ha? Kalmusiptin, ano na ibutang mga tin, no? Para sa pilas. Oh, hindi kay banidan mo lang. Banidan mo daw wala ka lang pilas kay ginbanidan mo eh. Pero may pilas sa dalom. Oh. Pagka-expire sang banid, diba, mapaligo ka, makakas ng iyang tapik-tapik sang banid. Mabanid ka naman liwat. Pero ang pilas mo, ara, gihapon. Oh, the same na sa bungsod Pilipinas. Eh. Kaya nga itong sistema, always, ang solusyon, kada may problema, ayuda. Kadagko, bala mga biyanan ginahatag sa nga itong ayuda, every now and then. Damo-damo na kita klaseng mga ayuda eh. Yeah? Ayuda, may ayudi, ayu... Ay, iuuna na.
ha? Tanan nga mga klaseng ayuda, mga biyanan, o may ginasuportaan kita nga mga, ha? Well, I have nothing wrong with four piece kag iban nga mga ayuda sa mga, ha? Sa mga tao nga ano gid ya, ginakinahanglan gid nila. I know people nga nagakinahanglan gid sang mga four piece mga muna. Oh. Kaya dapat isa sa mga requirement to partner abot ko kagi ka na partner buna. Isa sa mga requirement sang four piece dapat may ginapaskwela ka. Oh. Galing kay ang iba niya hindi ka na malipay eh. Ha? Oh. Dapat nubo ang income sa family, so may ginapaskwela ka. Oh. Galing iba na hindi ka na malipay eh. Oh. Sang una sang permi ko gitambay sa 888, may ano may story mi sa 888. Oh. Sa tupad sa 888 Land Bank. Ti ang purpose dira na ginakuha sa Land Bank gapila na da. Bao kada tapos magkubra sang ilang apo. Kabalo ka mo din gakadto. Gasaka na to sa 888 kapamakal na sang tanan nga mga lipstick, mga makeup, mga short, mga bayo. Damo na to gasaka. So kung malipay ka man tani bilang negosyante nga damo basta amo ni nga gina look forward mo nang adlaw sang claim sang purpose mong kay damo gabakal sa imo galing kay in a Filipino perspective, in a Philippine perspective mga bian pirdi gid ya no pirdi gid ya kay iti ang Pilipinas siya naga ano kita. Oh, daw ginas supplyan ta, ginapunduhan ta ang luho sang iban. Pero may ara gid gyapon, may kilala ko nga member sang purpose. Pero grabe, no? Nakapatapos na sang isa niya ka bata. Dasun ang iyang mga bata inapaskwela ya gid na tanan. Tanan nagaskwela sang sa NOHS mga top students. Oh. Inaya, malipay ka na yan. Amo ni gina nagabaton sa purpose. Kay, oh, kita mo, mga top students yung mga kabataan eh. Ha? Malipay ka ginaya nga amo nang ginasuportahan mo. Kaysa pagbaton sa kwarta, ginasugal, ginabakal ang bisyo. Umatagay ta kay may misis yun, kakubra naman to sa purpose. Ay, dako. But anyway, mam, yan na. Inaya, Pilipinas na to. Dumidyo. kitaya ang pungsod sang ayuda. But anyway, damo kita mga helikotor pa sa siningadlaw. Damo kita mga bagay nga tulokon sa siningadlaw. Pero alas 7:30 na, mam, yan na. No, atis na magparayon, ha? Mati kita na sa isang kamano. Malakad, binigin, kibabalik pa ko. Aras na, Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagabalik ang oras na Pilipinas, alas 7:18 mga kabayanan. Kung kamo bala nakapoy sa inyo tagsa ka mga helikoton, nakapoy ka mo sa inyo kabuhi, kag gusto nyo magpiyong-piyong, siguro doon nyo gid. Nga sa insakto ka mga lugar magpiyong-piyong, hindi sa likod sa witness stand. Nagligan nga adlaw mga kabayanan, gin papukaw ni Presiding Officer Chis Escudero si Congressman Bene Abante kay natulog sa sulod ng Senado. Gardoon yung ginmang biyanan ha. Ako matulog ka mo sa insaktong lugar. Kay si Congressman Bene Abante ha, dito natulog sa likod sang witness stand mga kabiyanan. Kag ini mo si Congressman Luis Tro malusot pa. malusot pa kay siling ni Congressman Luis Tro. Ay, sir, nag-pray na siya. inablang mga kabiyanan, inablang mag-devotion ka, gabi na, mag-prayer ka kung gabi na. Amo na pag-pray mo, Ginoo, salamat gid sa bilog nga adlaw, salamat gid sa inhimo mo sa amon. Ano na lang ang style la. Ngamuyo ka. Sunsang sa kakapoy mo, ti siyempre gahigda ka na lang kapang ngamuyo eh. No? Ang amin mo ya, grabe labalabas ang prayer mo, 8 oras. Ang amin mo ya, buwas na. silig ni Congressman Jerbil Luistro, Your Honor, I think he's praying for us. He's praying for the prosecution. Okay, nambal si Jesus Cudero. Oh, Congressman Depensor, Congressman Barbers, Palihog, B, Tanduganay, Kuhita, na B, si Kuhita, B, Anay, si, ano, si Congressman Abante. Kay medyo nakapoy, gin siya ulit, dobla. Basi gusto niya matulog sa talain ng lugar. Hindi lang sa likod siyang witness stand. Ay, may komedy na naman mga biyanan sa aton nga impeachment court. Kung nakapoy ka mo, siguro doon yung gid nga kung mapiyungan ka mo sa insakto nga lugar. Ha? Sa insakto nga lugar. Hindi sa lugar, ha? Hindi sa likod sa witness stand. Anyway, mga biyanan, at least na mag-padayon sa aton niyang istoryahan sa silingaga. Mamati kita na siyang dragon sa itong panahon. At sa biyak na niya, si Sir Dave Quahaw. Good morning, Sir Dave.
2: Yes, Pastor, mayong aga. Pastor, mayong aga. Man sa tanong tigpulamati sa sinistasyon. Yari aton lakat sa panahon, September 28 to 2026. Wala na tasubog magyo, Pastor, no? Kaya nagawa naman sa aton nga par. Subang intertropical convergence zone o kon ITCC ang nag-aapekto sa Palawan, Visayas, kag Mindanao. Ang Central Visayas, Negros Island Region, Sambanga Peninsula, Northern Mindanao, kag Garaga, ilakit man ang Palawan, maka-experyensya sa magalumo na kalangitan ni pagupdan sang laptang pagtupa sang ulan pagpanag-uog pagpangilat dala sang intertropical convergence zone. Samtang ang Central Visayas or ang iban nga bayan sang Visayas kag iban nga bayan sang Mindanao maka-experyensya naman sang kasarangan nga panahon los malagi nga pagumguom ni pagupdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan pagpanag-uog pagpangilat tugaman sang intertropical convergence zone. So ang ang kadagatan naton maging kasarangan, tubtob, mabulubalod. Update naman niya, Pastor, regarding sa Mount Canlaon. May ara kita, Pastor, sang anong ka-volcanic earthquakes kina-record. Kag din ang regarding sa sulfur, mga 1,469 tons per day. Alin sa kahapon nga record nila. Regarding naman sa aso, tungod nga medyo clear sky kita, may mga passing clouds manubo man. Mga 900 meters tall ang iyanga. Timbuok sang aso, Pastor, kag drifting ni siya into northwest. So, muna update na ito sa Canlaon, kag sa weather. Dave Quahaw, sa PDRMO. Good morning, Pastor.
1: Maraming salamat, Sir thank Dave Quahaw, sa imo nga update sa Sininga. And, muna mo yan na, siguraduhon na ito na, kung matulog ito sa insaktong lugar. Oy, mga biyanan, lapit na magbukas ang aton niyang nagbukas na ang aton nga, no? Wala pa guro, no? Sa NGC, wala? Wala pa nagbukas, no? Wala ko kalabay kagina. ano ay hanang itsura siya naman daw. Excited man ka mo sang magbukas nga in GC na to. Kay daw so sobra na to eh daw gina kaka ano akong baba. Sobra na to eh nga kumiyana ng obrahan na siya no. Ano ay hanang itsura? Ha? Magbukas sa mapapicture giko dalon ko ako na sa waga kun bata kag malagaw gid na kami to kun ano gid ang tsura excited man ko ah okay kadalabay na munda ni Mrs. kadaga kay dira gid kami gilabay eh. Ang makita mo lang sin no? Basi sin na buksan no sa mas eh, timing na guro sa maskara pa partner mo no oh, timing na sa maskara kay dira gid sila mas out guro no. Kay daw fountain na ako nung ano eh oh, nga high tech na fountain oh, ipasuksukan ko gina si ako nga bata bla kabalo na maglakat mong suksukan ko na swimsuit kag palakat-lakaton sa fountain bla kay mabasa gid mong no lantawon ta kun ano itsura magbukas kay daw excited man ko ah excited ko oh kay ti syempre ato na ya aton ina oh aton ini oh namo mabiya na nagaklatabo sa pungsod Pilipinas ha ang isa sa mga bagay nga hindi madula no isa sa mga bagay nga hindi madula ang mga tao nga nagareklamo kag ang mga tao nga ginareklamo no reklamo sang kalawigon reklamo sang korupsyon reklamo sang damo lang ang mga reklamo no no. Pero daw nag-ipos itong tulay, no, partner mo, no? But ako, wala na eh. Wala na kung may nabatian eh. Ang tulay to sa magsungay to, ho? 3.7 million. May na-story ako mga biyanan, nga kontraktor. May na-story ako, ini yan, nagligad lang yun ang Domingo. May na-story ako nga kontraktor. Itago natin sa pangalang Kong Traktor. Oh. Ang i-estimate, ma'am, 700,000. Abot lang kung insakto mo itong estimate niya. Oh. Pero siling niya estimate niya sa ano, siyang obrahan ay kung kontraktor siya eh. Oh, kapatindog siya kung ano naman ginapatindog niya eh. Halin sa mga balay, pagkato sa mga pickleball courts, and everything else. No, kabalo sa dagan sa mga materialis, kung tagpilang materialis. Kaya nga, rough estimate, 700,000. But silingon, ang 3 million, no, galing kay iti kalaba man sa obrahan ay eh. Siling mo kasing ko, ikaw ay kung ikaw kamuya po obrahan, yung mga construction team. Nga tulay, pila ka bulan ni mo matapos, yung dasiglan na iya. Galing kay, ang tulay ito ya, 6 months kag natapos. Ano patindog na laman? ano man example taman ng 6 months kag natapos. No? 6 months kag natapos mga kami grabing obrahan na ino. No? Grabing obrahan.

ang grabing si Dalom. Grabe ang ano si Dalom eh. Kasi ga baruto, di bugsay bla. O steady ang baruto kay hindi ko ka rapping di si Dalom mo. Hindi ko ma ano man ito balo kung no, ano ang wala bang kubing kakita abis ang nag-ubra sila be. Oh, pero siling nila at least man kuno ha out of all the issue mga binan at least man kuno magyana. Oh, kasi una kuno ko malabay kagatay og oh, dia. Oh, kun ako tuguro maglabay basi malumpag lang gitu guro. Ha? Kay ka kadako daan sa akon ga kumalakat ko daw ga doga ano po ko na gatintihin po ko doon maglakat. Doko tikalon bla maglakat blao. Oh, basi kun ako to naglabay to sang una wala pa na retropit. Oh, maguba na tigurong tulay. Gusto ko nga na kayo na, way na kunuga, way na kunuga, kudug-kudug. Way na kunuga, uyug-uyug. At imayo man ha, no? Kung gabi, pwede tiguro ka pulo pamunit, no? May mga gasulod na daguro ng mga nga, bantalaan, mga gingaw, mga ano. Pagka pamunit ka na akong gabi, pwede no? Pwede ka kapit pa kung magtaas ang tubig. O, gasulod na mga isda, eh, mga nablang natawag na ito nga mangrove snapper. Ha? Mangrove snapper. Ano na ganito tawag siya na mangrove snapper man? No, gupula-pula, bala. Damo lang aglatabo sa pungsod Pilipinas, mga Pilipinas. But anyway, hindi nga mga bagay. Hindi nga mga bagay, mga labay-labay lang ni. Mga labay-labay lang ni, mga Pilipinas. Hindi kita magtinder doon sa kalibutan. So, ang ato niya nga mindset dapat looking forward kita sa ato niya nga home soon in heaven. Nga grabe ang obrahanay. Ang nagpaobra si Jesus Christ. Siling Jesus Christ, I will go there to prepare a place for you. Di ba? And siling niya, kung diin ko, dito man ka mo makadto eh. But there is an important statement ng mal Jesus Christ. Hindi ka mo kakantuya kun hindi ka mo mag-agi sa kun Jesus Christ. O kag dito ya grabe bulawan pearly gates with all of the jades and the mga tanan nga mga gemstone mga kabiyanan ara dito sa palibot. O kag hindi ka ginmahambal nga doon ako rakot ni hao hindi mga kabiyanan. Ha kay kanami dito mga kabiyanan. Someday, okay? Malambot gito da, no? Someday, ah. Oh? And although, sa kalibutan, damo mga, kung ano-ano mga bagay, pero ang description ni Apostle Paul, ha? Siling ni Apostle Paul, sa kalibutan, we are just experiencing light, momentary affliction. But what we will experience in heaven is the eternal weight of glory. Ah, grabe ang wordplay ni Apostle Paul, no? Ang comparison bala sa aton experiences sa kalibutan kag aton nga palaabuton dito sa langit, no? Ang aton nga kaduan dito sa langit, ang aton nga inheritance in Christ Jesus. Okay? So, sila ka, labay-labay lang dito sa kalibutan. What we need to do is continue to pray, no? Kag mga mohita, Lord, ano ni ang pwede mahimo na mo na buligi kami Ginoo, no? Kung ano ni ang kalatabo sa amon nga pungsod Pilipinas. Okay, ni gyud mamdula sa aton nga medyo madala kita sa aton nga emosyon. No? We should learn to control our emotions. Ay, may aga kay Ma'am Roslyn Batonyal, aton nga first honor sa city nga aga. No? Lakpakan nato si Ma'am Roslyn, ha. Good morning, good morning. Kay Sir Jan Watas nga nagasunod gidman pirmi si Sir Bibo Tumbion, good morning. Ma'am Early lumawag kay Sir Jules, so good morning Sir Jules, so kag kapin pa sa Panimalay Divina Gracia Valio Zamora Moran Azarcon. O ano nga mga Panimalay mayang aga sa inyo. Lahat daw manin naupod sa aton. O si Sir Prince sa Bible Center Church Family, good morning. Ma'am Teresita Juliesa. O mayong aga gid, mayang aga. O aton ni na nahimamat ni si Ma'am Teresita. Sa anniversary ito nagligad. Sir Robert Isulgon, mayang aga. Kay Ma'am Ana Arginal, good morning. Kay Ma'am Eda Conroy, mayang aga. Sila niya, greet ko lang si tita ko, Dalaya sa Talisay. Gapamati na siya. Uy, tita Dalaya, mayang aga, gid. And Dalia ni Guro. Sala, Guro, ito pang basa. Dalia ni Guro. Oh, nagsulod sa auto ko si Delilah. Basta.

0: Dalia siguro. Oh, Tita Dalia or Tita Dal na lang ah. Tita Dal o maya nga agad resibo sa Talisay. kay Ma'am Edim ni Galon mayong aga gidra sa La Carlota. Sir Bibot, good morning. Siling ni Sir Bibot. Hopefully God is with us together. His guardian angel. No matter what, always keep on smiling. Oh, by the way, mayroon may isa naman subong sa... Dari sa Negros, ha? Isa sa mga ginareklamo naman subong ang ospital sa Gihulngan. Nga kanakodako sa budget. Ang napundar, pusti lang. Wala flooring, wala atop. Pusti lang yun. Pusti kag beams. Tapos na sang September ang ilang 540-something days. Nga construction. Pero amo na to na obra sa pila to ka million. Damdamo nga million. 100 million, pusti kag beams lang. Ang buto kung din nakalad to mga kwarta sa mga amo na ang mga construction. Daw ka tingalahan, gidbelaw. Kadako sa kwarta, ha? Daw pareho ba lang nagpakitiring ka? O, naari na lang, ha? Medyo concrete example. Ha? Nagpakitiring ka. Ang imo yung ipakitiring for 50 people. Ha? 50 people, 50,000 pesos. O, but silingon, dapat ya, ang kaon sa isang katao, 1,000 ang balor. Ha? Pero pagkaon nyo, ang ginanda sa inyo, hotdog, itlog, kag-uga. Ha? Tanong mo, what's your mamaoy? Hindi mamaoy, ha? Reklamo. 50,000, 50 lang katawo. Nga, hotdog, itlog, kag-uga lang ni. Ano natabo sang kung taging gikaon to sa Vikings, gasululuka ka na sa kabusog. Ha? Oh. So, amo na bala ang isa ka example bala. Oh. Amo na gaklatabo sa ato mga construction eh. Diin gaklad tong mga kwarta man magical. Oh. Kay ang problema di sa Pilipinas mga biyanan, ang sistema naton be. Ha? Biskan sino pa na da nga ibutang naton nga liderato, as long as hindi maliwat ang sistema, hindi ginimadulang korupsyon because we have a system of SOPs. Ha? Niya, SOP ni para kay ano ni, oh, para kay kapitana. Ano, SOP ni para kay kapitana, dako-dako na iya. Oh, SOP ni para kay kagawad Bernard. Oh, medyo gamay-gamay na iya. Oh, niya, SOP ni para kay SK Kobe. Oh, pagkalambot to kay SK Kobe, gamay na iya. Oh, basta may SOP na iya. Oh, diin mo kuhaon ng SOP. Siyempre sa budget. Oh. Di ang wala naka-intra, si Kagawad Joe, kag si Kagawad Jigoy, mareklamo na, nga sila lang ang may SOP. At siyempre, tagaan mo man SOP eh, para hindi magwangal. Kaya pag nagwangal, nakaroon ng duha, nga wala na tagaan SOP. Tapos ginang ligaya. Parang ginabal, tapos ang ligaya. So, tanan na sila may SOP. At siyempre, pilang budget ni mo. Oh. So, naubos na yung kwarta sa SOP. At ano na lang ang gubra mo? Oh. So, tapal-tapal na lang eh. Amo nang klatabo. Amo nang sistema sa Pilipinas. Biskansin una ng mga liderato ng ibutang ng mga biyanan. Because the system is the problem. Ha? Dugangan pagid kun ang mabutang, perti ka sakyam sang kwarta. No? Dugangan pagid nga kun ang ara na makapungko, perti ka ano sa kwarta. Ti mula ning is open nyo sa kun daw hindi ni maayo ha. Dugangi, bidugangi. Permi ko ni makita ang mga skit ni Gibis ni mo. Daw hindi ni maayo inyo nga ano. Dako-dako sang project nyo. Tagaan nyo lang kuya Jismin. Pwede man ako rodoblihon yung inyong yatag sa akin. Kuda ako sa project nyo. Oh, Jismin lang yato nyo sa akin. Why ka mo nahuya sa akin? Oh, wala wala. Ano problema? Ang sistema, mga biyanan, actually, ang problema sa Pilipinas eh. Ha? So, continue to pray for the Philippines, mga biyanan. Nga, maliwat ning mga sistema. Okay? Ma'am Nympha de la Torre, may ngagagid. Oh, kay Ma'am Grace GV, good morning. Kay Ma'am Corazon Estilloso. Tita Mary Alarcon, may ngaga. Sila niya, despite of everything, laughing always. May ngaga. In our world, the dying world, and to all listeners of your program. Kay Tito Babes, nga kapamatiig sa program, kag sa tanan nga program sa UBS. May ngaga gid. ang driver, maayo tuod ang driver kay damo sila ginabaton. Kita ya commuter ang maayawan gid sini, ang sakto man, no? No, dison ma ano pa sila, matigil pasada pa sila, ti malakat lang ta. Galing kay kunhalin kasi sumag, nakadto ka sa SSS. Mangulik ta kasang imo yang no? Nagbakal ng St. Peter. Ati mayawan ka panukot niya kung wala jeep. Oh. Kay Ma'am Rebecca Julian. Oh. Maying aga. Oh. Maying aga gid sa inyo tanan. Sa Isabella. Kay Brother Samuel Rio and family sa Abaday Sky. Oh. Sa Vista Alegre, maying aga. Ma'am Alicia Garcilan. Good morning dito sa inyo. Kag sa mga members ng church. Kag pastor sa Riverside Evangelical Church sa San Isidro, Granada. Good morning sa inyo. Pakton ko ang inyong simbahan lapit sa Subay. Oh, pakton ko lang. Kay Ma'am Lucita Aligrado, good morning. Kay Sir Josado Flores, may kaga. Tita Nancy Dulga, good morning. Ma'am Clinor Hichanova, good morning. Siling ni Sir Jules. Bow, relate, gid ko na pastor. Kahit tungod siguro sa kakapoy, sa biyahe, sang TNBS, sa Bilog ng Adlaw. Insakto gid nga sunod ng adlaw akon amin. Magpray ka, no? Pag amin mo buwas na sa akon mga muyo kada gabi kay imbis nga amin huragok gid. Ma'am Bilgera Balayo Marski, mayang aga kay Ma'am Eleanor Duresa kag sa Bilog nga Panimalay Duresa, no, sa Haniway Iloilo, mayang aga dr sa inyo. Kay Nanay Connie, Tatay Benny, Doc Gracia, kay Daniel, kay Daryl, kay Diana. Okay, Pastor Enen Ambid and family. Okay, sa Bilog nga Panimalay ni Pastor Enen Ambid. Sa mga members of City of God. Kay Mami Kleng, Daddy Sammy. Kay Tito Jimmy, Joanne, Jason, Jana, Piscadera sa Manila. May nga sa inyo tanan. Kay Sir Ronnie Aldea, good morning. Morning Pas, Kapita. Uy, manado namin ang pagpangapihaw. Kay Ma'am Chona Aldea nga ginasugid gidi sa ako ni Ma'am Carla kagapon mong. Ma'am Carla, mayang agaman, no? Aton yang kaupod man aton di permi, isa sa mga nag-host kagapon sa aton nga anniversary special nga pakaduha ni Kagawad Bunard, no? Paritihan na ina sila gli, no? Mayang aga sa inyo da. Kay Amigo Abraham de la Cruz sa Thailand. Mayang good morning. Kay Sir Edgardo Pakay, mayang aga. Greetings from Ed Pastor Ed Pakay and family from Samal Island do sa Igacos. Mayong buntag diha ninyong tanan. Ma'am Isadora Rosario, good morning. Ma'am Ninet Pisaga. Oh, siling ni Ma'am Ninet, bless the bless gigo sang online nga gin hiwat kapon. Very encouraging gid sa mga mensahe. Uy, salamat gid sa Ginoo, no? Pastor Mark Pisaga, mayong aga man sa inyo. Anyway, Ma'am Bianan, 7:39 antes kita anay magpadayon, kadto kita anay sa aton nga pabaon sa sining aga. Genesis chapter 6 verses 9 to 22, mga mayan. This is the story of Noah. And in verse 22, siling sa pulong sa Ginoo, Noah did this. He did all that God commanded him. No? Well, we know the story of Noah, right? Ang in paobra sa Ginoo sa dako nga barko and so on and so forth, mga sapat. No? Imagine, mga mayan, kung ikaw bingin hambilan nga mag-obra kasing dako nga barko nga El Niño, El Niño. Wala ulan, wala tanan, wala baha, dusa po brahon kadako ang barko kay maanaw. No, anong himuon mo? No. Well, that was the situation ni Noah, grabe, no. They were near sang creation. Lulapit-lapit pa sila sang creation, mga binan. It's just a few thousand years pa. Siguro hundreds or a thousand years from creation. But then, siling sa Diyos, okay Noah, ubra ka sang dako ang barko kay maanaw. Wala sa experience guro kung ano ang anaw, wala sa kabalo. Kay man ang kalibutan, mga biyanan sa palibot niya, na pertika makasasala na. But Noah was described as a man who walked with God. So ang Diyos naghatag sa isang isa ka-exodore, extraordinary nga command to build an ark. Yeah? Kay siling sang Diyos kay Noah nga ang judgment mag-aabot through a great flood And through the instruction nga ginatag sa Dios, iya gitagaan siya detalyado nga instruction kung paano mag-construct sing arka. Ha? Eh, siguro, kung ako si Noah, siguro sa kay Noah, no, na natingala man siya, doka strange pa matian niya. Ha? Wala siya idea sang visible flood. Ha? Wala siya garantiya nga intindihon siya sa mga tao sa palibot niya. Ano ang ara sa iya? Amo lang ang pulong sang Dios. And Noah obeyed. Okay? Day after day, mga kabiyanan, nag-obra si Noah. Piece by piece, amat-amat ang arka nag-took shape. Ha? And mind you this, mga kabiyanan, sa Bible, wala ito may nakita nga record na sa nagpa-obra sila ni Noah. No? Nga si Noah, nag-complain kung paano kabudlay ang iyang assignment. Ha? But in the Word of God, na, gives us a simple statement. Noah did this. In verse 22. Noah did this. He did all that God commanded him. Wala lang kay ginpamatian. Hindi lang kay ginpamatian niya ang sugo sa Diyos. He acted on it. Eventually, nagabot ang anaw. Para sa ginambal sa Diyos. Ang arka, amo ang nahimo ng appointed means sang preservation sa kay Noah, kag sa iya panamalay, kag sa mga kasapatan. And the obedience of Noah, mga mayanan, though medyo strange at first, antes nagabot ang ulan, but when the rain came, his obedience made sense. Kisa mga mayanan, may mga leksyon kita makuha bala sa atong tagsa kang mga buhi. Kisa bala sa atong tagsa kang mga buhi, ang obedience, sing masiling ang ginawa, amo di dapat himuon mo, sunod ka lang siya kon. Obedience doesn't always make sense at first. Ginoo nga, amo ni pahimuon mo sa akon haw, ano ang plano mo sa akon haw? Sige lang bala, ako bahala, sunda lang. Sunda lang. It doesn't make sense at first, pero dapat kung sundon mo, may makita mo dagali. Amo na natabo kay Noah. Antes si Noah nakita ang anaw, antes siya magkabalong, antes nga magtupa blang ulan bla. Gitpaubran siya sa ginosang arka. Kay maanaw. Siguro ko pa nung brusin, paano ni maanaw man? Paano ni maano man? But then sometimes, ang Diyos lang humble siya ito, nga obey first before we understand the outcome. Kay man gusto naton bi ipakita gid sa Ginoo tanan. Amo ni gali ha. Okay Ginoo, masunod ko ha. But sometimes, oftentimes, ang ginahatag sa Ginoo sa aton is just enough light for the next step. Sa kabagay pagid, faithfulness happens one step at a time. Wala ginobra ni Noah ang arka sa isa lang kadlaw. It required patience, it required continued work. Ang katuto mga mayan is often not dramatic. Nga daw, daw nagapangamuyo ka, daw nagaserve ka, doing what is right again, choosing integrity again and again, opening God's word again. It's faithfulness, mga mayan. And these small acts of obedience, repeated over time, mahimo nga faithful nga klase nga kabuhi, di ba? So just look at Noah, grabe no? Piece by piece ang iya pag-obra sang arka till eventually na obra yagid. Isa ka bagay pagid mga binay katatlo na dapat natin lang tawon is that hindi dapat natin i-measure ang obedience by other people's approval. We should not measure obedience by other people's approval. Now imagine kung ano ka-unusual ang obra ni Noah. Pero si Noah, wala gintawag agad nga mag-impress ang crowd, mag-impress sa mga tao. He was called to obey God. Damo ganun nagyamuhat kay Noah all throughout the years nga nag-obra si Noah sa arka, damo nagyamuhat siya iya eh. Kay kisyo mo to, anuhon mo na, anuhon mo to. And there will be moments, mga kabiyanan, when following God and following His Word makes you different from the people around you. But faithfulness means God's approval matters more than popularity. Ha? Mga isalig lang kita sa pulong sa Diyos, salig kita sa mga ginambal sa Ginoo, because it is worth trusting before we see the result. Ha? Sino ang nag-obey antes ang ebidensya mag-abot? Ha? That is an important part of faith, mga mayan. Ha? We don't obey, natungod kay kabalo na kita sa outcome, kabalo na kita sa tanan, ha? Kabalo na kita that it will work out according to our preferred outcome. No. We obey because God is trustworthy. Ha? So, pasibila may ginapahimo ang Ginoo sa imo sa sininga mga tinion, sa sininga adlaw, or sa imo nga kabuhi. Ha? Basi ginapostpone mo lang. Always remember, abyan, do not wait until obedience becomes convenient. Do the next thing God has already made clear. Alas City, Kurate City, at isa na magpanayon, umati kita na sa pibila ka mga panumdum. Balik at imalain, mabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Yari, ang aton abyan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
2: Nga to nga 4 o'clock habit gina din aton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look, bon mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong aton ginapangkampanya, no? So, alas 4 gina nga habit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases diga, kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, matest kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta. And then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fog and spraying kung nagdamo ng aton cases. Always na-campaign kami ang aton 4S strategy sa against dengue. Na.
1: Salamat sa pagpamati, sa liwat, aton gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
3: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
4: Ano ang gagawin mo kapag may mga nangyayaring hindi maganda sa inyong opisina o kaya ay sa paligid mo? Magsasalita ka ba? Magkikibit-balikat na lang dahil hindi ka naman apektado? O maghihintay na may gawin ang management para ayusin ito? Some people simply react when things are not right, while others act and do something about it. Ano ka sa dalawang ito? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung tutuusin, marami tayong pwedeng gawin para iayos o itama kung anuman ang dapat baguhin sa trabaho o sa paligid natin. Pero kailangang lumabas tayo paminsan-minsan sa ating comfort zone para ito ay mangyari. Huwag mong isipin na wala ka namang magagawa. Dahil sa totoo lang, ang maliliit na aksyon para sa kabutihan o katwiran, kapag pinagsama-sama, ay magbubunga rin ng maganda at malaking pagbabago. Ang sabi nga ni Edmund Burke, "Nobody made a greater mistake than he who did nothing because he could do only a little." Ano nga ba ang pwede mong gawin? Una, speak up. Kapag mayroon kang nakitang hindi tama, iwasang manahimik lamang na parang walang nangyayari. Speak up and learn to confront what is not right. Kung may kaopisina ka na mahilig sa chismis at palagi kang kinekwentuhan ng tungkol sa buhay ng ibang kaopisina ninyo, Sa mahinahong pamamaraan ay pwede mo namang sabihin sa kanya, iba na lang ang pag-usapan natin, happy thoughts na lang tayo. May mga panahong kailangan mong magsalita at ipaalam sa iba kung ano ang katanggap-tanggap at hindi sa iyo. Pangalawa, begin the change in you. May mga pagbabago tayong gustong mangyari pero ginagawa ba natin ang ating bahagi para ayusin ang dapat ayusin? Naiinis ka sa traffic, pero tapat ka bang sumusunod sa traffic rules? Gaya ng pagpapanatiling bukas ng mga intersection. We demand so much from other people, pero ang mga gusto ba nating makitang pagbabago sa iba ay totoo sa atin. At pangatlo, pray without ceasing. Napakalaki ng magagawa ng pananalangin para umayos ang takbo ng buhay at bansa natin. Totoong limitado ang kaya nating gawin, pero hindi limitado ang magagawa ng Diyos. We cannot change people, but God can. May gusto ka bang baguhin o ayusin diyan sa trabaho o negosyo mo? Simulan mo ito sa pananalangin na mula sa puso. The moment you get frustrated with what is happening around you, isipin mo na marami ka pang pwedeng gawin. You can speak up, initiate change by starting with yourself, and by praying unceasingly. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Pro tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 DYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Mayong adlaw sa inyong atanan, ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Naga-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening tests and gamot app. Through gamot, mayara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instructions sa inyong nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, gina-look forward namo ng inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyong pagbulig sa realization natin sa aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
1: Ikaw.
2: Ang pipiliin?
1: Araw-araw.
2: Ganyan dapat magmahal.
1: Hindi lang dapat isang araw. Isang buwan, isang taon. Dapat araw-araw.
2: Parang pagiging responsible. Araw-araw. As in everyday, responsible.
1: Paano? Simple lang. Tandaan ang ABC na be responsible.
2: A, as in avoid rice wastage. Ibig sabihin, kumuha lang ng kayang ubusin. Order ka na lang ulit kapag nabitin sa kanin.
1: B, buy our farmer's rice. Dapat bigas ng Pilipinas ang binibili natin. Suportahan natin ang produkto ng mga Pilipinong magsasaka.
2: At syempre, para sa C, choose healthier rice.
3: Subukan ng masustansyang brown rice na makatutulong sa mas wastong nutrisyon, kontroladong blood sugar, at kalusugan ng puso.
1: Ang pigmented rice naman tulad ng red at black rice ay tumutulong palakasin ang resistensya para labanan ang pagkakaroon ng sakit sa puso, cancer, at diabetes.
3: Meron ding high zinc rice na tumutulong mapabuti ang resistensya, maayos na paglaki ng bata, at mas ligtas na pagbubuntis.
1: Habang ang low glycemic index rice naman ay angkop sa mga may mataas na blood sugar level at overweight o obese.
4: May iba pang healthier rice na pwede mong subukan.
1: Pwede mo rin subukan ng rice mix.
3: Mas masarap na, mas masustansya pa. Subukang ihalo ang adlay, mais, saba at iba pa sa kanin.
1: May linam na matsustansya ang mga ito na wala sa puting kanin. Tatlo lang ang ABC ng Be Responsible. Madali lang tandaan.
2: Kaya isa isip, isa puso, at isa gawa mo na.
5: Let's be responsible every day.
6: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
7: Tinong Publiko. Oras na, Pilipinas.
8: Balik ang oras na, Pilipinas, mga biyanan. Alas 8:00. Sagad, mag-timing ato niya nga partner, di mga biyanan. Oh, sagad, swak na swak, mga biyanan. Ha? Walang labis, walang kulang. Alas 8:00. Oh, mayang aga kay Sir Alberto Lorino, kay Sir Diosdado Flores, kay Ma'am CJ Christine Morsilius Bacurnay, nga nakadaog kagapon sang tasa. Oh? Sang mag, oh, may mag ka di ha, kadto ka mo di. Oh, by the way, sa mga winners ka po na sa mga trivia, kadto lang ka mo di. Arag kita sa GF Smile Building, mga biyan. Ground floor sa Smile Building. Sa ano nga yung corner na ito, Andre Partner Bon? Berbina kag San Sebastian Street, okay? So kung halin ka mo sa downtown, maliko ka mo sa San Sebastian Street, rektahon nyo na, oh? Rektahon nyo na hasta makalambot ka mo sa may Verbina. Corner, sa corner ang Smile Building sa ground floor, mga binan. Sa guard gate. Ha? Kung nanghalin ka mo sa downtown, sakay ka mo man silingan or takuling, oh, malabay gina di. Oh. Mangkoton nyo ang guard kung diin ang DYBS kay ara na da. Guard din ang DYBS. Guard, ara di ba? Sa tupad siyang guard. Oh, by the way, kung nangita ka mo sa mga